0: xarila xinyanyana se pfukani se ri xiyele kuswa kahle ka teleni semson mthombeni Afrika-Dzonga miri yini marana ka makoxa se swishalati marana mi ta ni omisa timbambu laha mina ta yin'we ku bile kahle wara muni Afrika-Dzonga pfuxa kahle vanharhu ka nambara 060 8 7 5 9 4 timani ku bezi pfuxani vanharhu ri xiyile
1: moya va pfuxa vanhu vanharhu
0: okay
1: moya ntsutsuma ni ya le a ka mapuvi leri ku va kona muri guyi mfana wa goxani ka mapuvi
0: okay All right, mfana e pondo nwe. Ri xile ni mamkerile. Pfuxani manharu.
2: Milanga.
0: Mhm.
2: Va kona buti matsonyana le mawa, va kona papara mute e mawa, va kona buti mjuta 182 la sechi F. A va ri mkochani u lagar di di ska ka la ti chan ke papa. O mama.
0: O rokoja.
2: Ai chechen ki papa.
0: Ai fambeni.
3: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Milambya. Ni pfuxa kokwani Mangi ka Mukhomi, Mhandlawela ku tsaka Maluleke ka Sikhwinyani, Mase wa mina Mhandro Dzobyani ka Nkwizani, a va pfuxa hi Mhani Flora Makuvela Mawa Block 9.
0: Hinkomu yi le ka nambara 060 8 7 5 9 4 2. Mwana ni pfuxa pfuxani manharhu.
4: Milambyo.
0: Ayo.
4: Mpfukile manharhu.
0: Mpfukile, mpfukile.
4: Okay, mkhuhlwane.
0: Mkhuhlwane.
4: Ah, nangwino, mani vatsotsi. Ase wa mina medium speaker da menesi, fukani. Manesi asinto mani, fukani. Kukulo wa mina, tinyiku nga shgoto ka shkukwane, fuka njai. Va pfuxa ku mhandza yini laha khonini laha yi nga mini laha ka dzingiswe Milambyo
0: enkomo papay
4: danki
5: Mr. Valamza hawa i mixelo wunene maxi kombela ku pfuxa vanharhu ntsena wo sungula ni ta pfuxa i mavona edison vona va kumeka leyi a vuhehli ni ta ni ta pfuxa papa xiluva na vafana vona va kumeka leyi ka sikhunyani leyi ni ta ni ta hetelela wa mbili na moya yeni mutsa wa hoxi yeni kumeka leyi ka ntsari wa block 25 le muganga wa tana kahle lava pfuka va pfuka va vota ndyangu vanhu lava hinkwamo haxa va pfuxa hi xilahlari xa dzangwini ni ri la sadana lonje ntirho lo a kaya ku ri kwale hi ka ntsavulana a mihlangeni na xilahlari xa dzangwini danki
0: all right ke timela sanharhu swi nga kahle ka wara ya munu ya le ka nambara 060 8 7 5 9 4 ri xile pfuxani manharhu
6: lava pfuxa va ri vanharhu xaka ra mhani
0: a yi fambi
6: a ku pfuki hala hi byalaka makhethe laha ta hoxile va vikhani ku ri xile ka vona
0: okay
6: va pfuka kokwani wa gejini ya ximomondzi ya xiteketi laha dzilongo lava na loko ri xile ka vona
0: okay
6: voni hetelela e mhanitsongo e mhana marhoda va ku dakedakedake laha ri xinga byiyo na vona loko a va pfuki ri xile ka vona a va pfuxa hi n'wana n'wanan'wana byele papa riboti malaleni lama wa buloku na leka mijojo tshovela ka mtetela bisa muti wo khola nkanitaniku mixini bomba meki Milambya
0: i khensa switele ngopfu Danki.
7: Landza mina ni kombela ku va pfuxa. Yimani ni ya ka mapuve ni ya pfuxa ku hi wa malenga. Ni fana wa goxa pfukani ka hexini. Ivi ni jika hi mina luya. Ni vuya ka minenginisi ku na kokwani mamayila n'wa tlhelani ka ta kokwani kahle kahle. Pfukani va malumwani ka ta boti ri xini ka. Ni kombela ku hetelela hi kokwani. Wa ku hlula kona kwala giyani at A u ka ni mpfa mi tseleka tioveta wa ndile siphiwe juma ni le kuteni ni le kuteni na fika hi bayisikili a hi yeneni Landza mina danko baya
0: 060 8 7 5 9 4 morning president xile pfuxani manharhu
8: moya va dzudza va Landza
0: hi lava swo sweswo
8: moya nghena la ka makoxa lawani ku na mbiwa wangu i Elvis Milane a va pfuki va vona ku endleka yini leswi mina mosen koka ti wenjika ni wela hala one babangu dabula phani wela a la karivala ni ku kona mhani Brenda Mirimi ni ku a va pfuki va vona ku famba yini
0: okay
8: munjika ni wela ni khoma gondo ra R578 ni fika njika laha ni nga se pela nambu ni nghena ka ntoxi ni ku hayi ma nga pfuka maseve hikwalano general hi mina na n'wina hinkwavo vanhu lavo hala va dyondziwa boti masiyani laha ka majesi ka gondo ra R578 a hi kuzentifam
0: a hi fambeni a tikoki khensa swinene ngopfu boti masiyanyana ka 060 8 7 5 9 4 2
9: ndzi kombela ku va pfuxa ndzi pfuxa lava landzelaka wako manele la timeleni wako na maro tudzani ka kuzani wako mari khotso le ka njaka njaka ka ta botmonika avari na mkhotshani wula ka rikiti kusuka suka layiti tange papa u mama
0: ontsotswa epamata ibelelele ka nambara 060 8875942 manu ngubvelisa rixele tudzani vanharhu ahe bapa
10: na vateka vanharhu
0: okay
10: Ixoko xoko information isweya kusuka leswi kumekaro fuma pukani komati ya nghena le mawa le n'wana n'wayingwana Joel papa remote la pukani papa na ha ri kwale mawa le but mahlenyana pukani vana va hinkwavo pfuxa hi finese switholo kusuka kwalani ka xitshabyani xa kagongongo danko
0: enkombo swilani khesa swinene Hello, welcome to the show. I'm going to be listening to the show. I'm going to be listening to the show. 060 8875942 Kuna kanzi isola.
11: Kurula jara valanzwa. Nkombela kuva pfusha vanharhu. Ndlaxi muwini. Kuna kokwana wa green. Kokwa wa Dion na kuhlula. Pfukani ka gogo. Laya ka mapuve. Kuna mhana ntalo xikhotani. Pfukani ka mhana. Laya Limpopo. Kuna mhana suku na Sithembile na Nkateko. Pfukani ka mhani vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhensa papa tsongo wa swihlanu
0: mani ngi pesa rixele tsudzani vanharhu
12: ni kombela ku pfuxa mugana wa mirhi ni nga nyikiwa hi xikwembu na ta le hansi ku va masilo mbozi wa chopa eka mhaka lani bulumuku ivi ni ya kuma Nandini Ben Kunika. Jaika Nimini Sule. Nabona Bunubu. Nihetsela e papa Sungwani Makan Watazela ka Mumbadan. Abapuki. Nani kwa biyawa mwa pundulu. Bunubu. Ba Bunubu sa e Bumba Bumba. Elas na nam Dere Kris Kwa Shwa Sam. Masha Nilu Wat Aseko. Antiri Sala Natsa Wurusin. Tagi Maas.
13: Rixile xeka ra mina ni pfuxa Solanga Mavasa kona kwala ka bote ni pfuxa mfundhisi wa kereke papa finance la eka bote ni hetelela hi kokwani wa risima va kumeka kwala kaya ka bote hinkwavo va pfuxa hi same big five mathebula kusuka kwala kaya ka bote ni khensile xeka ra mina inkomu
0: Ai mano ngiphezu pfusha banharhu.
14: Ava pfuki sesi n'wazipa mahlangana ku hleka timbele ti nga hlangana section F. Ku pfuka kokwana Gavel la ka makoxa la. Ku pfuka kokwana Golwani la ka thomo la. Va pfuxiwa hi nandzu munhu Ben Queen ka kaya block 3 ka mnegri skaru kaseka.
15: What's up Friday za malamulele no manga manga wa iminya wa hireka. Ku pfuka di man fan ardi mananese yeva yesu mujuda mujudis. Agian section F nurume mat word waker di titis alveg kwa kwa puka Alex Harar maloleke ka babangu nuku mwana te puka nirishini kwa kwa puka information vishoko shoko suwe yu asuk mekara wana wapushwa eponyo waka makuwa akaya shawla block 7 at Katarin DJ Mulamza menikese guru guru magadia
0: Papa Shuka 060 8875942 Mwana ngipenze rishele pfusha ni banharhu Hello
16: Ya mwana pfusha tetsu wa vona namuntlha
0: okay.
16: Kuna vuxokoxoko swiwehe la swikumekara Kuna Giyani Thomas Longwane la ka Khathala Nto hetelela hi jita swirigidi aka mahlo vona tetsu musla A va tekiwa hi the general person cost ka xitachi ka mbatli sweswi mi tivaku ni le ka mbatli loko ni tlula festere ni vona ka n'wazezeke hashtag ni dume hi vomu xota
17: ku rhula Mr. Valandza kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku ta ku a ku pfuki Dzofukazi kazi Queen of Flipompo lama n'wombe krale pfukani munhu wa mina ivi ni ku ku pfuka Xibudungwa xa party time la a Bong City. Pfukani, pfukani, pfukani. evini hetelela loko a ku pfuki papa mhluri sinze ka Richard Rikhotso kwale va nga kona ni ku pfukani papa hlurihluri hinkwerhu ka n'wina mpfuxi wa yirula nchavalale n'wamuxiyengu n'wamakhuta hlengele muti a wu ri nengeni n'wina danku
0: a mani ngi presi teka na vanharhu famba rixile
18: iliriya mani pfukani pfuxa skank zen khalanga mathevule sajeni la ni pfuxa na nsati wa kona xiluva mathevula i tikhapulo leti i transcoba na giyani la ni ngo pfukani vana va boti mi vona ku yini hi yini boti wo ya mahlweni ta hetisa ku penda xinotshoso xexo ni ya le ka bode leyi ku na swolanga mavasa ni ngo pfuka u vona ku yini yini Brian vanu lava hinkwavo va pfuxa kokwana dejina dj lerisa ximutwani xa kokwa ndlela na xikijela ximomondo ya xiteketo hi sweswona sweswo heyo
0: heyo
19: ramilandzo mpfukeni ke mpfukeni mpfukeni.

0: siya yi govile yi govela ri rhea na a hi ngoveni mi kombela ku va pfuxa jaha ra mina ha ni wa ndhave zi thavele ka mswana mani a na n'wa zi thavele tiefe tat botiwile ri gidi ve le kaya ka mninginisi va pfuxa hi mani rose hobyani ka nkosizani hlayiseka ngoveni
1: khesa swilo nkona ngomi hlayiseka eleka nambara 060875940 mani ngibezi rixela pfuxani manharhu
2: A ku pfuki mhani jajana a va pfuki ku pfuka n'wasiketa n'wa xiporo hi lava ni swekelaka mhana Thembi a va pfuki ku va pfuka mama Albi a va pfuki na vona hinkwavo va pfuxiwa hi rikaka ro bava na marhanga ni MT Ndhambi ni na gongwangwa na xivulanga na gungu ra mali tanko
1: 060875942 morning birds
3: kuna papa remote hi Richard Maluleke kusukadlama wa Brook 9 ka mthetho wa thovelo va ku muchini wu popa meli masinyani roni ronetwa ka Maluleke kusukadlama wa Brook 9 ka mujaji ku na mafulora makhuvele kusuka kona dlama wa Brook 9 ka mujaji a vona ngoma mfuma ni tipi chukube kusukadlama tikweni ra ka mswani hi tambuka masegovini golela vrena mlazani ku hita
4: kombela ku va pfuxa boti mulambya ni pfuxa mhani Maria Rikhotso laha ka Mageva election pfukani n'wana mananiri ni pfuxa mama Albi eka xikukwani pfukani sesane ni pfuxa mani maximbi kokwani wa ku hlula la Giyani section A ka neskimi balava pfuxa mani makhuvela ka tabeti rich ka ndambi kesile mwashi
5: inkomo mlandza abapfuki mishari khotso la kanjaka njaka emandela mburi ya ntshava mani maria wa james la hlangana ni tau chipi nanga mukhwinta hlavele mutori ningeni sesirhulu rulanchavala la kama payini kama nkeila aba pfuki na bona kwa aba rna papa mthurisi zeka richard rikhotso ni kwala robin ke shoka 70 la niko
1: mona ngiphezi pfushana manharo
6: ah mori guyi
1: pfushana manharo
6: alo
1: alo
6: eh ni ku mori guyi kama puvi eveni ku kokwani mahangi kama khomi eveni hetelela hi vixoko xoko siwe ya siku mekari hinkwalo a va pfuxa jara mihlekwe to va swichavo ka xikumba ku na n'wana dyakwini
5: mlantswa a va pfuki mixeri khotso la ka njhakanjhaka emandela mburi ya ntshava mhani maria
7: le ka siyandhani ku na mhana kennedy lava va mhanitsongo wa ndhona brown a va pfuki ku va na makwenu wa mina n'wamavone a va pfuki ku va na kokwani kuzani ka siyandhani a va pfuki pfuximaruva bongo mavone ngalasbek tanku
1: 0608 75942 number leyi tirhisaka ya riqingho moni ngiphezi rixile pfuxani manharhu
8: kurula muhaxi
1: a ku tali pfuxani manharhu
8: mhananeo ka manghena magoda ka mukhumi mani kheyila ka mapayeni a va ri na kokwani nghovesa ka xikundzu ka xifaxani thank you mafriend
9: Rishile ni kombela ku pfuxa mhani Agnes Ndlovu wa Mlantswa ka G na ku pfuka ni mukhaya wa mina ni pfuxa mhani Julia kwala Giyani section A ya Rimbambera ka Magezo pfuka ni mhana mina ni hetelela na hi ku pfuxa mhani makhuvela Giyani section F na ku pfuxiwa Mr. Clean himself Papa Pini Kangana Lume Nkomo
10: Jara Valanzan Kombela Kuba Pusha Sister Rene Lekan Kuras Vasongen Kanu Fukansis Little Mane Karivala Kuna Sister Brenda Marim Kanu Fukanin Awina Nearly the F Kuna Manwa Zita Masangana Gusek Starata Marla Driver Ava Fuki Manami Vanla Mukab Kavona Ava Pusha Dorma Lake and Arlaka Kaka Danku
1: Yazi na makombe mbiri watsimela se mixeri suka kahle ka wa ramona awara mbiri na ngona ngoko mona ngibhezi ba kai pusha kahle ba nhar kai ba bulumusha nje ka 0608875942 kuna mixeri la mona ngibhezi rishile pusha ni banharo
11: aye ha handa tsitani charila tsinyanya tsini pukani tsirishile pukani mukukulu Ni pusha ntombi liya, kala ka nsinya ntombi yo ntonga i smart. Xi nga tonga mahala xikarhi xi tongela nuna wa xona xi dzichiko ntukulu wa n'wapeni. Ni ya pusha mana ndlopfukazi va mobe kra, suka hi ndlopfukazi. Ni ya pusha mfundhisi wa mina botimori siguyi kwale ka makuve. Pfukani mfundhisi wa mina inkomo mpfuxiwa hi ntukulu wa hosi mhandzana ka xikunyani xilumana.
2: Mishono nene Clemile wa DJ Mavulavala Thavanthava akupfukiwa mbelo na moya evidence nga mugwana la Giyani section A kupfuka mukhaya wa mina mhani machinzi kokwana wa kuhlula kusuka kwala a Giyani section A kuto hetelele mana loko ni nga hetelele hi glory maleke kusuka le ka khakhala vanhu lavo va pfuxiwa mani lowu nga DJ Abza kusuka kwini lowu nga ndhawini ta la Giyani section A kusuhi no hotela xilumani na kresha mama via tsungologe hlayiseka
1: morning bits
12: morning ku sema luve kuna mukokwani wa ku tsuma ni masindzi kokwani wa ku tsuma ti a va pfuki kuna mani ne ene tsara va ka aka mavula a babangu a va pfuki kuna boti rhandza ka Thomas Malineke aka mavuza va pfuki va pfuxiwa mhani etshan'wani kena kona ka ntshami kila mudyangu wa ka ntei hlayisekani malume
13: ahe muhaxi ni kombela ku teka vanhu va lava landzelaka muhaxi ni ta sungula kwala vihli una botli ngoveni ava pfuki ni heta ni ya le ka savulani ku na tatana silahla dzambukiri a mugango ka savulani ntirho wa kumeka la sadana launch ni ta hetelela hi papa mhluri butizeka Richard Records a rodisa 7 July vanhu lavula hi papa mhluri butizeka Richard Records a rodisa 7 July vanhu lava a va pfuxa hi mavona edison a ri vihi.

0: vanga vavanuna vakasungwanini hinkwavo aka minyapi va pfuxiwa hi mhana mikata kokwala ka xichelani ha xi ta phawa va landza
1: inko
0: hi swo sweswo
2: rixile valandzwa ni kombela ku va dzudza ku na kokwani Gift Jokubani ku pfukane ku va na school boy kwala 14 ku pfukane ni hetelela hi hosi Mahlohlwani kwala Saselemani vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka minigrisi ploti ni ku danku
1: 060 875 942 23 minutes after the hour 4 o'clock mingiser
3: ri ni jibyeni mo amageva ke kukhumana n'wana ra siyala i vumane mugana jeri vumana khanya dzuwani leyi ngo fola wa mafelelo ke mmamaxa mutheveki vatho va vabyiseke lotiki muzanana ka sikhinini tlovela mulabya
1: ulocha danki
4: bre
5: hello moyi va pfuxa a ku pfuki scream sam sesi wa ntimanyana le ka sikhunyani pfukani ka chomi sesi wa ntimanyana ka sikhunyani ku pfuka makhelani wa mina a ri singa 2 xigono pfukani ka xigono ka kwala ri singa 2 ku pfuka mani a niki mihlanga makhelani wa GSR aka siyandani pfukani mani a nike mixewota mani ne le mabunda kwala ka siyandani mani a niki vanhu lava hinkwavo a va pfuxa mama Khensi n'wa hulelanga muti ya mona kusuka la ri singa vi
1: 060 875 940 morning bezi pfuxani vanharhu
6: a ku pfuki nguveni u kumeka lavihexi ku pfuka khonya ka makhuva la xawela hi le block 7 ni to hetelela xilahla Richard Dambukeni aka Saulani hinkwavo va pfuxa hi papa Alexandra ra Maluleke va tshama babangu tiko ra kona
1: inkomo eswa swona sweswo Afrika-Dzonga ku na mingiseri laha ni mamukerile pfuxani manharhu
7: nandaheni ka jingijingi tika laya jans tika na hetelele mamakhuvelo vo duma misava hinkwayo kala jiyani manani kandzi malindzu ko
1: nkomo
8: kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki boti Morris Guyu jara goxa ka mapuve a ku pfuki boti Kuzani kwele ka siyandani a ku pfuki sivara wa mina ri kakaro bava na marhanga emtindhambi xivulani sivara pfuxana sesi mpfuka hinkwenu kwalani mi pfuxiwa hi manchawu ke bavu ka jimu inko
1: a 26 after the hour 4 o'clock being said morning birds pfuxa vanharhu rixile
9: ta tsukani ya le a xawela tikatarini va kona phonyoka makuva a va pfuki le a brandfish le va kona the general faction court a va pfuki ni suka ni nghena laa xihlandla xa ka bongo o laya va kona filasisithole na vona a va pfuki a va ri na vuxokoxoko information swiweyo ni suka kwala tsukumbeka ni gesini mngoveni
1: tanki
10: rixile maxi wa mina ni kha ni ku ni kombela ku ya pfuxa kokwani gaveni kwala ka makoxo kwala pfukani kokwani gaveni hi tiphinini siku ra n'wina tolo mi kha mi ku baya pfukani kokwani gaveni ni famba ni ya ni ya pfuxa papa mina papa kakaro bava ri bava na marhanga kwala xivulani kwala pfukani papa mina hi mina luya ni ya ni ya pfuxa papa mukhacani wele rigidi kwala ka minengisi block 3 i malume wa papa mina lava pfukani papa loyi a va pfuxa i mama albe kwala ka xikukwani inkomu
1: 060 875 940 morning bits
11: ya ni kombela ku pfuxa ntukulu wa mina exikaxi le ndleleni le ka mahlati pfuka ntukulu ivi ni bani ya le ka Muswanana ku na boti wa mina xikholo xa mina boti Joe Gift Kubai ka Muswanana na bava pfuka ivi ni ku yini nala ka mapuve ku na xibejwani Maxwell Mashele n'wana ba va pfuka na kokwalano va pfuxa mfana wa Kefa Morris Gumila ka mapuve danke DJP

0: re se bolelewa ka metropisa re se fomsa ka lati jam fomsa wa kumara batswa re me shota yini mara na he 0608875940 morning pets for shana banar
1: ahe
0: jara
1: ka mavuzu
0: ahe epukile pfushana banar
2: Yeti was a Friday, was a weekend, and the Malamlen. Eka malume Ridolph Mabasa, bona makumeka la diwani. Katanga Grace wame chisa mashale, yeye lui kwese. Hilawa Svaratemba Masingi, bona makumeka la kashkukwane a block 16, ile Oko Park. Lui ange was a Friday, was a weekend Malamlele. Plantele suma tam chisa chisa mashali kusuka la tsama block 15B yiti wengu bang bonke kakhulu mtaka baba ngiyabonga ile
0: ah it's exactly 33 minutes after the hour 4 o'clock our raya mbiri yana kona ku morning pets rishile pushana banharo
3: kuna kokwani mahangi le ka mgomi le pfukani batweni kuna masenya Ronald Maleke kusuka le ama wa block 9 pfukani tayatela e man Gilmate block kusuka le ka masanganyi le va pfuxa e mofa ya mathosi kusuka le tikweri ka mavuza sweswi va pfuxa ri la ka mo 14 bija ra va landzwa aye
4: minjhani mbyandzwa ni pfuxa kokwani Gaveni ka makoxa va pfuki va korisela khekhe ra vona ni pfuxa Sesi Philips Chavalala kwala ka mapayeni ni etelela Sesi Gloria makhelwani wa Tsakan Rosemary Shinji kwala ka mapayeni emakhela kwala ka mapayeni danku
0: Mwana ngibhezi dzudzana vana ri famba
5: Kuna same bitch as Mathebula laka bodwe lana the general Parkinson Khosa laka xitachika mbatso laka kuna randeka makwa chipa Fred Maleke laka mavuza la hinkwavo ava hlanganana kala xaka EW Manganyi mensa makati kwere laka gongo ni fambile ni landzo babuwai
6: Rishile mlandwa ni kombela pfusha vanharu lava landelaka ni ta sungula ima wona Edson Avihle avapfuki le ka nkuri asifasonke le vakona sisirini Maluleke avapfuki ta hetelela hi kupfuxa handla hiza vaka makhekhe ka hosingo wa mthano avapfuki ava ri na Gezani class Maluleke kwala ka huma 14b tankeni landza
0: morning pesi pfuxana vanharu rixile
7: Aye mwachi siya sikole laka ngongo mpukane nitukuma loko mathoswani mathoswani mpukane ni nga rivala na rosti zana last mini akuri xikoto xa mondo mwila la pasana ka kari bye bye
8: ni kombela ku pfuxa bot mataleni va kha va ya kayo va kha va suka ntirhweni Venda va ya kaya ka mapuve a va fambi va vusa swigangu leswo tala leswi a va pfuki ive ni pfuxa mfana wa goxa le ka mapuve le ni hetisela hi bava Harare Maluleke le babangu le vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini i manjajani laha ka muchipisi la
0: Kaisa kanti tingobe. Don't stop. Mwana mbetsi tudzana
9: manar. Mabuti, mwana mwana foto mwana buta 14 puka. Ika rihlaisa jara wena rero. Dereki shivambu kangove puka rishini. Mana khavisan kangove pukane rishini. Amirina hani lai java kama teke aka usungove wa mtani. Yana masini mwana buti. Lanza.
4: ni pusha Themba wa Shakazi la Shawela ni pusha kokwani Mahangi la ka Mkhomi kokwani Dala va nga lava ka Thompukani ka kokwani a va pfuxa hi ntsako ngonyulo
1: rixile mulambya ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mhani Khumalo la a 14A ku na Papa Joe Gift Kubani le ka Mswane le tahetelela scheme set nkumulele ka Ngobe Jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a va yehli danko
0: 0608 75 942 tekani vanharhu oho va kwini na 0608 75 942
10: alright
0: okay
10: Uthi rhandzeka kule ka mavuza a vapfuki.
0: Alright.
10: Tukulu wa xinangani kwala ka gongongo a pfuki na yena.
0: Mm.
10: Ambe na kazedupi kwala ka hlaneki.
0: Eko.
11: Lexeni mulambya kombela ku va pfuxa. Swi pfuxa mhana titombetsana ka bode. Leta makaringa ka bode mana suku na stembile ka mapuva ne telela hi mana mina lonene ni hisi mabunda ka mininginini sa block 3 a pfuxa hi byoti mabunda kwala ka gym inkomu
0: 0608 75 942 morning bese pfuxa ni banharhu
12: malume beni kunika a va pfuki ni khacambi gidi a va pfuki ni fana wa goxa a va pfuki va pfuxa hi malizi majoka ka mininginini sa block 3 inkomu
0: ikhasa swi tone ngopfu hi le ka nambara 0608 75 942 mingisela ku twana leswaku we pfuxa va mani vanharhu eka mixavo wa siku ra namuntlha hi mani
13: mani byaka Maluleke leyi aka Sikhwinyani a va pfuki ni va lorhe hi swa kahle ni tlheli va vona ku ri leswi ni nga vonisa swona hayi pfukani mani ivi ni ya leyi akaka khakhala laha ni ya kuma dlori Maluleke na ku a va pfuki ivi ni kuma ni herisa patroni wa Mangwani lavi mutshiveri wa mukhalabya manyinyi na va vo tshika swa hanyanganyi pfukani mhana mina vanhu lava hinkwavo lavawani a va pfuxiwa hi mhana anakanya
0: enkomu
13: leswa
0: khensa swi tone ngopfu lava mhana anakanya hi le ka nambala 0608 75 942 pfuxa va mani vanharhu 38 after the hour 4 o'clock mingisele hi le ka nongonoko wa morning page eka mixo wa siku namuntlha khari hi pfuxa kahle vanharhu njhe eka 0608 75 942 morning page
14: ka fanele magoda ka mkhoma ku
0: okay
14: ntaka manikeni mathebula ka masangane wona wa pu
0: okay
14: ya tena mfano wa gosha la ka mapu
0: okay
14: aba pucha post of call ka ndinga
0: enko hela ka 0608 75 942 ming sir hela ko talk wena ku pusha va mani va naru ne mamkerile
15: sho sho sho hunda hone va hungusa nwana sefi
0: okay one bon
15: woni ngena le aka ngoveleni ya kuma handla hi sa xikhu dya nsha ku tirhandza mwina xiheta xiku xele matihweni mwasati wo cina ni ka i nga ringe fani ku twala ka grand form mara na khana vati ivi ni suka ni aka Sikhwinyani ni ya kuma mhani Dlawela ku tsaka Maluleke ni ku mhani a yi nga twalani ka ivi ni rhevuluka ni ya hetelela ni ri le ka xitlhelani ve ri ku na va mhana mikateko i ntukulu wa ka Hlungwani va ri ve le hansi ka phawa loko va swi thasekisa vona n'wini va pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxa a no va xala tihlungwani mpeni njhe mi ni kata min'wana ati liya wa ntlhohopi ma va heta va ku swileva ntlandla hi TikTok ya radio ma nchumu ya langoma loko tswantswa ro handze makala na ku fa i mbyala lowo ka nga xeri jengo loyi na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga nchumu xihundlo
0: ta mi dlayela yi ta mi dlayela yi
15: hlangana kwele ka vapfumela ni mavasa na ku tshemba ku loko u khome mike swa endleka n'wanaseti
0: inkomu
15: a xitori sweswo
0: la
15: ku nga na wena munhu i yima nga swi lahi
0: danki
15: hlayiseka
0: danki mukata mukwalati
16: kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka kwala ka Sikhwinyani a kaya ni pfuxa baxi vana vafana ni ya pfuxa mandana ntukulu wa hosi ni ya hetelela hi ntombi liya ya ntima liya i n'wana mhani wa Daniele loyi a va pfuki vanhu lava hinkwavo na vona a va pfuxiwa hi mandlawu lava tshaka Maluleke kwala ka Sikhwinyani tanki mwaswa
0: morning grace tsutsani vanharhu
17: magoda ka mukhomi a va pfuki mani mahuri hansi ka sport center a va pfuki mani lindi mhana ntlambi a va pfuki a va pfuxiwa hi mhami ndhawu kwala hlangana ni RDP xitarta i hanyeka bayi maxi wa mina
18: mlandza a ku pfuke mani makhuvela leyi ka ndhambi ku pfuka mani makhuvela leyi a section F ta hetisela hi patlinki ngomeni a vi yehle vana va hinkwavo va pfuxa mama bibisa tinyiko maleka la ka ngove a jamela tinkomu
19: avuxeni na vaxumi boteni kombela ku va pfuxa a ku pfuke mani n'wazitama hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangana xitarata emarula drive ku ya pfuka mani n'wazita mani makhuvela a gandlanani ka khani ni ta hetelela hi kokwani gavini aka makoxa mukhekula wa tswatswi a lava ku ya pfuxa n'wi vona ka sienda ni ta nku
0: hi le ka nambara 060 w 875 942.
20: A va pfuki mani a khavisa laha ka ngoma ku pfuka na mhani mavundza kwalaha ka ngoma a va pfuki na mhani Lulani Chavalala laha ka mapayeni va pfuki yiusa Benet Mashele
0: eka swa swinene ngopfu mingiseri le ka 4:42 ku na nkandziyiso la kusuka kahle ka mingiseri ka 060 w 875 942.
18: Minjhani Mr. Dlamini hi pfukini ni kombela ku pfuxa mhani Miphonyo ka makhuva a tinkatarini ni pfuxa na malume Alex Hararo a Babangu ni hetisela hi ku pfuxa kokwani Dala wa nga lava kwale ka Thomo lava va pfuxaka lava i mhani Brisa va ri kwala ka magezi
0: mani ngibeze ri xiyele pfuxani manharhu
21: hi mhaka hi mani ku tichumu titambu ni ya leka mapayeni leyi ku na mhani Brisa a va pfuki rixile yena laya ka Thomo laya ku na kokwani Dala wa nga lava a pfuki rixile ku na tshika swa hanyanganya va ku bya nkarhi sweswo a va pfuki rixile valaha ka khakhani vona ku pfuka vahlungwana va pfuxiwa hi swa va va tiveka makhasela block 3 ka mini muhaxi wa mina lowunene mina ni ri gooden pa
22: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Walter Mukati a nyangelani ka xoko ni ri a va pfuki tatani Velevele na vona ni ri a va pfuki tiva ta wena gandlani ka khani n'wina na vona ni ri a va pfuki vanhu lava pfuxa Richard Mati kusuka Totoko block 24 kuswana ni tshava n'wina inkomu
0: 060 w 875 942 nongonoko mone ngibezi mingisele ka mixo sukura mbile ka sala comments ya vatimelaetse kongoma kahle vhele le ka wara ya ntlhanu nga wara ku hetelela ya nongonoko mone ngibezi twana wena mingiseri pfuxa vamani vanharhu
23: ya wena mbaye va pfuxa
0: okay
23: ya na marhu zotswani ka mpfuzani leyi ni ra va pfuki ni vona kokwana wa Dala wa nga lava ni ri na vona va pfuki ndza hetelele mixokoxoko swiwoye ku tshika lesikumesari leyi va pfuxa hi mana i jaro bomba ya ku ticukumeta makisi ro jasikanya ni ku tshika kwi kwala ka mbokota mugangeni wa litanibasile hi xona hi ku ticukumeta ni ku bya ri thaha
18: ku rhula ku ve na n'wina mlandza kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni va pfuxaka na vona ka malume Richard Sizeka papa mhlori le roveni a xihoko a va pfuki pfukani malume Boderiki xibambu le ka ngove pfukani na n'wina ka botika Master Nkuzani la ka siyandani mugangeni wa ka boyi pfukani na n'wina ka vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ni tawe ncipi laha ni kumeka kona ka milandzaka a hi tirha tirhexini n'wana ngomu
0: i khensa swinene ngopfu mana mina mani wa James laha hi bamandla hi vuyelela pfuxani manharhu
24: ni ta tsutsuma ni ya le ka xiyandhani leyi ni ku bozi ya majita mudyi wa mpfundla Andries Sekolani Xirinda Vugebrur ivi ni tsutsuma ni vuya kwala ka mapuve lani ni ku Goti Morris Guyu pfukani ni ya rhwala vana va xikolo ivi ni tsutsuma ni nghena le ka makoxa leyi ni ku n'wana malume wa mina lowo sasiko xala tihlungwana n'wenge wa ka Maluleke pfuka n'wana malume vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi n'wana wa hlungwana wili malungani ka mapuve hi mina a Limpopo Bye.
2: Aye, ni kombela ku pfusha. Ku pfusha magoda akamkhomi. Pfukani boto wa mina. Landza kokwani mangi. Vakava aye khomanene. Mpela kokwana aye khomanene. Ni tsela tatana gift tshiwa ka ku bakwa lati kwenda ka mashano pfukani. Banda vuka ka vana vapfusha mani. Ma buti mina loko la ka ngowe dani.
0: 060-8874. All right, ke kuna being sella.
3: Ava pfuki masemza ma kamdala machele. Nisitumele sana kamshana ku DJ Kubaya vapfuke. Ndayetelela hi DJ Mdzovu kwa ka nombelana. Hi papa hlongwana makhana thaze. Kanti valandza.
0: Enkomo hlayisekana.
5: Ava pfuki boti elas tsara ri maluleka babangu vapfuka boti i randzeka Thomas Maluleka la ka mabodza vapfuka ri ka ka ro bava na maranga la xivulane. Ava pfusha hi masenyana na Maluleka la ma block la. Kesini mlandza.
0: 060-8875-942 Ming Sherry la. Pusha banaro itwa ku pusha ba mani
3: sine zwi tole la azra sa jana gungu na aba po alex arar mal le la ba bangla aba po te jana rala la ga tus no na la aba po aur ba bagania sine zme me le ku suka kwala ka tikura ka gungu na mka jenu mo nu wa shwa mi

0: Harmarovela Funeral Services. In Lassam Ranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, we join a hit 210 Rand. Plan B, 220 Rand. Plan C, 260 Rand. Ibi Utsarsa Tetunwa Shiro Antekolong Tamalembe. Who 14 hi Wena. Lokwereka Plan A, Yikuinka 2100 Rand ya Grozari. Plan B, 2200 Rand ya Grozari. Plan C, Yifambana 2400 Rand ya Grozari. Egati Plan Inkwatu, Yikuingetana ATM ya 150 Rand. Hey, is society hi yinga ku inka kamali handle ko langsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey hiri ai langus malembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo Emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I'll take the chance. Heka tikasmende ta Armarubela Funeral Services n'wina mlavaka ku joina milemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

Yeah, imishalonene vele imishalonelo kula ngitisa garwa kona vele makume mbe ritsena timinets iva iri kari hisuka kahle laka awara ya ntsebu ya eka misho wasukura namuthla ka hala ndlela xirami mani hey yasha xa ikomba xirami loka ri misho kutotani vele loko veke famba kahle lomo staratini abebe kari ti hlayisa swinene kwakwaku la inga kona kari sibra kahle swinene rita kahle kusuka kahle aka king munada vata kahle ka mwina abaku limene mene eka misho wasukura namuthla ka hitaba swi ngoku sokuswa swan kahle eze ya mbana kahle mina na wena leka awara yanka ye ni van kari ni kesa swinene lungile malefana kwa ni kahle mahungu kusuka leka awara ya ntsebu ni kesa swinene jara balamza loko vabita ngwina kahle kusuka le aka awara ya naru kufika kahle awara ya ntsebu eka misho wa siku ra namuthla kahle kusebi ni van kan fixa ishoso vele ri mahemba yedwa eka misho wa siku ra namuthla na kutshemba leswaku ri mina na ngwina ka hi ta va na nkarhi wa kahle swinene eka misho wa siku ra namuthla kusuka laka awara ni wa ntsebu kufika kahle awara ya kaya kasi vito ra nongonoko the big breakfast zone vito ra kona vele laka misho siku ra namuthla 16.0 xo ondo lexi mi khoma kahle ku tsatseka swinene kusuka kahle etindhawini ta ku hambanahambana mi khoma kahle mi ri kona ka JCRFM xitichi xa kona xi nga xiyingisela sweswiwani ka kasi mina vito i Norman Jikijela laha hi nga ta va hi ri swin'we laha hi nga vula hi kona vele ni kona le ka Facebook ni khomisa sweswiya swa ku Norman Jikijela laha hi nga ta va hi karhi hi famba kahle swin'we hi languta swa ku hambanahambana mi ri khoma kahle na le ka social media ya mina la ku endlela leswaku ri va hi karhi hi vulavula ka leti na letiya a swi onhi nchumu ni loko maxa ri ku haxeni a swi kahle leswaku ri at least va yikiseri hi famba kha mi byelanyana mahungu na ku ri xinjhani laha mi nga kona hi va hi karhi hi tiphina ka hi ndlela leyo ka hi ra vutlhanu namuntlha hoza Friday hoza malamulele vo tala va kona vele kha hikwahayi loko siku ri wa vutlhanu ku tetani ho ya hi ku yeya wisa kahle kahle swo tala hi tetele va hi karhi hi swi vona kahle hi siku leriya ra musombunuku.

Yeah, kasi loko la kusakariwa kona vele makume mbere mbere tsena na hafu tsena timinets swa kahle awara ya ntsevu yi bile ku sala tsena 209 wa masiku leswaku lembeleriwani ri va ri karhi fika kahle emakumu ku sala tsena 17 hours na 41 wa timinets 20 second leswaku lembeleriwani karhi va ri karhi fika kahle emakumu hi ndlela yona yaleyo kana ngomi koma kahle la ka www.gsrfm.co.za loko mtu a swin'wana swi nga fambi kahle ngopfu ku vhala ka voice hala hi tifulute le ku hi karhatini tifulute ti le ku hi karhateni swinene kambe hi ku kotisiwa hi hosi hayi ni va na ku tshemba ku ri swin'wana na swin'wana hi ta va hi karhi hi famba kahle byi ya fika kahle emakumu ka nongonoko swi hlayisekile hi ndlela yona yaleyo ka swi tele leswi hi nga swi vulavulaka vhele hi ta va hi karhi hi langutisa the top stories breaking the top story vhele hi ta va hi karhi hi ti langutisa hi langutisa na maxelo vhele ni gera kahle na hi mina mani today in history hi ta va hi karhi hi langutisa kambe ka siku ra namuntlha kaka awara liya ya nhungu ni ta va ni ri na Semi Seabe laha nga ta va ni ri na yena ka leswi vulaka ku ri hi ta va hi ri na interview kusuka le ka 10 past 8 eka siku ra namuntlha ka leyi nga ta va yi karhi hi bulisana kahle na yena hi twa ku ri xanaka album ya yena leya nyuwani ya leyi ntshwantshwa yona yi va yi swi yimise ku yini ke loko langutisa kahle la dorobeni ra Giyani la loko kha jikajika kahle tolo vhele loko kha langutisa ni kuma ku heyi ya ku tele mani se vanhu a hi veni va yi karhi hi hlayisa swimalani sweswiya swa hina switsanana hi nga hi va ku na swona a ni vuli ku ho va na mali ngopfu ni sweswiya swi tsinini mani ku vana va ta kota ku va va karhi va hanya va kota ku bala swo kufumela se a hi veni va yi karhi hi va hlayisa swinene hi ku rhandza ka ku bala swo kufumela se a hi veni va yi karhi hi va hlayisa swinene hi ku rhandza ka mina a ni to loko hi va hi karhi hi jikajika a hi

0: rhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section, eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware, na le Karisava eKambako Village, na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Rabi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center, na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyise Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065 525 4253, kumben 074 751 4932. Arumarubela Funeral Services, I take the chance. Heka ti kasmende ta Arumarubela Funeral Services, n'wina mlavaka ku joina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani, na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arumarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065 525 4253, kumbe 074 751 4932.
1: Madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili miri nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka, na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi, va fika. Va kumeka eka 082 840 4816, kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto, kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu traditional shop le yi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwe traditional shop yi kumeka kwala Giyane, la hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa bekami.

Yeah, kasi lo kanubisa ifisho so vele ifakela ngusakahle kure maungula mangaranga kahle emahlweni ka misho wasikurana mutha ka iwahi eka lokela ngusala ku hambana hambana ka kona vele maphorisa ya musina vele atikile bazi egondweni ra N1 etindaweni ta musina kuvikwa leswaku bazi ri ringanela kahle kahle ku famba kahle epatwini ku kwalaka xiyimo xo ka xi nga ri kahle kumbe xi nga tshamisekangi hiku hambi swi ri tano vakhandzi va hlayo ringana kolomu ya ka makumetsevu ntlhanu 65 va na maphepha ya le nawini yo nghena laha tikweni vakhandziyi va huma etikweni ra Malawi va kongoma kahle exifundzeni xa Johannesburg laha u nga ta swi vona kahle ku ri Afrika-Dzonga vhele yi kahle swinene van'wani va le ku lweni ka ku huma van'wani va le ku lweni ka ku va va karhi va nghena laha tikweni mara vona vi ri hayi va na maphepha kahle va na maphepha kahle kahle ya ku nghena kahle laha tikweni ku va bazi ntsena ri nga lulamelangiku leswaku ri va karhi famba kahle laha apatwini hi ndlela yona yaleyo kwale ku va karhi langutisa vhele ku ya mahlweni kahle ka 0650 10 minutes before 7 o'clock ku ri awara kahle awara ya vumbirhi loko ku ri ku va nkarhi wa ku ni joyina ni va ni karhi ni ku amukela kahle swinene eka mixo wa siku ra namuntlha ka kasi loko ka veka yi nghena kahle hala ka masipala wa Kholisichavani Kholisichavani mayor municipality councillor Shadrack Maluleke handed over two new culvert bridge in Olifantshoek village eka siku leri ra tolo this innovation ensure learners and resident can now travel safely without disruption to school to and other various places during rainy weather la vula ke leswaku va kha nikela kahle ma bridge vambirhi lama nga hetelela makarhi ma makiwa kahle kusuka le atindhawini tiya ta le Holofani hala a Olifantshoek la vula ke leswaku vana va xikolo na loko vanhu va tifambela va ya mitirhweni mikarhi ya tipfula va ta va kha va nga karhateki va ta va karhi va kota ku va va karhi va famba kahle hi ndlela yona yaleyo.

Yeah, kasi lo kambi sasa vele kure nongo tsara timenet sebeka riko kumaka sle awara yango boi ngasi ba awara kasi awara yabo mbira kasi le zaga awara yango boke tabeka kumaka sle maungu na lungi le wakama alifan endelo kumaka ri langu tsa kasi kuya mchele kasi 78 wabana bashkolo beliskar kama lembe yansi bo na kuya kwa la yaka kume mone baisi wile kasi shbezel ndaka lo kumabaz mambiri yoro la wabana bashkolo yata ya tumbani exo ina skelek tabazimbi elipopo subiko subula leswa kubaz ringwe ritsande ku va karhi ri bereka leswi nga vanga leswaku ri mhangu yi va yi karhi yi humelela vadyondzi hinkwavo va 78 va yisiwile exibedhlele xa xifundzankulu xa Thabazimbe ku ya kamberiwa kahle na ku kuma kahle vutshunguri swin'wana hi ku hetelela va karhi u tivutisa ku loko se vanhu mi va karhi mi chayisana hi xin'wina mi layichi na vana vutomi bya vana laha ndzeni la hi loko se swi endlisa ku yini ke tanihi lava hlamuselaka hi kona ku ri bazi leri rin'wanyana ri heteleri va karhi tsandzeka kahle ku va ri karhi ri bereka la ri nga hetivanga leswaku ri tetele va va tlumbana hi le mahlweni hi ndlela leyo lavana vo ringana ku halaya ka 78 va nga tsutsumiseriwa kahle exibedhlele lava nge le ku chekachekiweni ku ri xana ke a va vavisekangi swi za swi ya kuhike leyi nga ta va yi karhi hi langutisa mata swa vava ku rhumela n'wana xikolweni va hetelela va ya vavisekini kumbe xana a nga vuyi na ku vuya xikolweni swi va swi karhi swi vava swinene ivini va yi karhi hi va tlhogomela tlhe hi va hi xiyaxiya mani hi langutisa ku ri mabazi lama va makhandziyaka vana loko va xikolweni kumbexana ti-school transport leti va ti tirhisaka loko va xikolweni ti va ti lulamerile leswaku ti va kha ti rhwala vana van'wina ke because van'wani va hetelela va va rhumela ntsena kumbexana n'wana na pundzu vona huma ri yexa yimela xo famba wu swi tivi ku u hetelela tekiwi hi yona movha leyi faneleke ta yi ta n'wi teka kumbexana u yi fambi na vamaniki ivini hi va hi karhi hi va tlhogomela swinene kan

Yeah, kasi loko bekari la kutisa kubikwa leswa kungwasa toma kumbe rekombo wa malembe bukhalo khomu ile ndzakalo ka chile kahle vana ba yena vambiro ba majaji chief poison valova ema dabane chirabusiku bembe districts ubabula leswa go papa bana anga ba support vana ba yena hiswa timali kahle kahle so swendla leswa go rahetela ka teka kahle vutomi bya vana hi ndlela yona ile kubikwa leswa go papa bana u twelo ko xo sungula xa 6 years xikashiku xitwa ku baba ibi a xihisa xibedlele la fika xiva xi lova kona kasi lexin'wana xa kaya wa malembe xona xive xi kumeka kahle xi lovile eka endzhaka loko xi hatli xi vuya exikolweni kokwalako ku va kha xi twa ku vava na xona n'wansati u vuya karhi a khomiwa naswona u ta ti vonakarisa kahle ecourt magistrate ya chilwa vusiku la Vembe district hi mahungu yo ka nga ri kahle lawani kahle kahle hambiloko ku ri ku ri u va kha swi tiva ku ri vana va hetele va va kha va nga support wa u nga tinimara na matshalatshala man'wani mani ku endlela leswaku ri vana va va va hlayisekile ka dani ku u va chelela chefu mpela n'wana wa wena u n'wi bula u hetelela loko se a fikelela misaveni laha u va teka u decide u teka xiboho xa ku u va u karhi u n'wi chelela hi ndlela leyo ka a swi tshamisekangi na nyana ngopfungopfu loko va kha hi langutisa loko langusekari wa kona tlhanisena timinetse va yi karhi kokuma kahle le ka awara ya nkombo ya kasi fambeni kahle ka yale aka mahungu ya awara ya nkombo hi makuma kahle na lungi wa ka malepano ku ya kona hi famba hi ndlela yin'we ntsena mani hi famba kahle risama ra General Muska va ta kahle ka n'wina va ku xenophobia i vuvabyi tanihiloko laha tikweni ra Afrika-Dzonga a lwisana kahle na xingungumani lexa xenophobia lexa ni ku lwisana na vanhu lava ta va ma le matikweni ma le handle hi loyi General Muska ka va karhi a ku xenophobia

0: ka 65 kwa gina ka 84 o hakela 220 o dikumela 10,000 rand 270 o dikumela 15,000 rand kasi 370 o dikumela 20,000 rand kasi 420 o dikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 inga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Ya, ndibarikana kubuyisa ebusuku bya vhele risimu ra kahle swinene maldi ya buya la Limpopo la Master KG ya featurena kahle na makhadzi and then va kona va Zanda Zakuze kwalaya phakati kwalaya ka risimu ra kahle kotara tsena timinetse va karhi kuma kahle leyi ka awara ya nhungu eka mixo wa siku ra namuntlha kani va ni karhi ni khensa swinene vuyingiseri bya kwakula mi khoma kahle mi ri kona ka kasi nkarhi lowu nga teka mbilu u ta va yi nghena kahle yi langutisa ka hi mina mani eka siku leriwani ra namuntlha leriwani va yi karhi hi vona ka ku xana ki n'wina mi ti tiva kahle tinhlambi ta n'wina ku fika kwihi ke xiyenge lexiya xi lavaka leswaku ri munhu a va karhi a yingisela swinene ku endlela ku va karhi a tiva kahle ku ri xana ki i mani loyi hi vulavulaka hi yena eka mixo wa siku ra namuntlha laha ni khensa swinene lunghile tinhlokomhaka ta mahungu kusuka leyi ka awara ya ka hafu ku bila awara ya nkombo laha hi nge le ku fambeni kahle swin'we swinene ka la madorobeni ku hambanahambana ka n'wina kambe karhi mi hlayiseka hambi va karhi mi hlayisa swa n'wina leswi mi va ku mi ri na swona kahle ka hinkwakwaku lomu mi fambaka kona ka hi ndlela yona yaleyo ka i xixika mara swi tikomba hi nga ku loko se dyambu ri va kha ri famba laha a xikarhi ka siku ku va ku ri karhi ku hisa.

0: hi swona vinyi va misava ya ka Maluleke.
1: Kahle kahle n'wimirima
0: hi va mani Brenda.
1: Oh, sesi Brenda ni khensa swinene muhlayiseka mbana nhlekani wo saseka.
0: Amen,
1: haleluya vanhu. Hayi mani, hayi hayi hayi, laha ni taka hi kona mina vhele ku langutisa ka ni la ku vona loko ri ku a ku na lava nga senda voice note ke hi twa ku
2: vaxumi boto wa mina. Mina ni vona onge i Brenda Fassie, i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
1: Ah, mama Albi, munteka mixero ka hetelela la. Ni mamukerile xile.
3: Ndije.
1: Ahi.
3: Ndijani mwana ati.
1: Ira hi pfuki swinene. Mina ke.
3: Ah, mina ni vona famba na tsitswali sina la.
1: Eh.
3: Yena Brenda Fassie.
1: Brenda Fassie.
3: Alavo dia keke. Vanhu ya va ku huma layinini ni ta va landza vatswatswa va xava nin'wana
1: ekesa swinene
3: kokwani gaveni lava dyondzi nkomu ni kwala mugangeni wa ka Mpfengisi tiko ra Hosinhlaneki jikijikijikijela
1: dankeni kesa swinene mihlayiseka aleluya ya va fambisa hi sweswo vhele loko ni langutisa laha hi ndlela yona yaleyo ka loko se ni vuya kahle ni va ni karhi langutisa hani hi tini se ni ku teka qingo ne loko se ni hetile hi ndlela yona yaleyo ka Mansalfin hayi a va ni beli riqingho. Abane beli riqingho man salfina ntshemba ku munhu la ni bela ku riqingho la sweswi i man salfina va ta ni byela ku va lava risimu ra mani hi yena Brenda Fassie loyi a hi lava yena eka mixo wa siku ra namuntlha ka ni mamukerile ri xilo ahe
4: ahe muwachi
1: hi pfuki minjhani man mama Livia
4: Rizuile mara na afa senonya na jebeli yakere.
1: Eh.
4: Asenonya na jebeli na silinosi.
1: Ai, akuna chumu la. Akuna timbiri ta chumu ko tiriwa.
4: Ni nesha na.
1: Ni nesha vele la vutla.
4: Oh.
1: Ya, ngwina mire iman.
4: Eh?
1: Ngwina mire iman.
4: Ah, dela dale, ka mfano ba ba.
1: All right, no, ni kezi swinene.
4: Agela
1: ka kuprenda fast. All right, na na khesa swinene.
4: Ya lebo.
1: Thank you. Mansalfina ni foineleni, Mansalfina. Ni foineleni Mansalfina. Ahe.
5: Kurulo.
1: Ni kombela Mansalfina, ka rhule ku fambeni, no kombela Mansalfina sweswi. Ni kombela Mansalfina, ma vona ka rhwa kona. Ni hatleni ku hi ku endlela ku Mansalfina va ta kota ku va hatla va toka tlerisimu leri va nga ta hetela va karhi va kombela kahle rona. Mansalfina ni foineleni, Mansalfina. Ka rhwa n'wina sweswiwani. Ahe.
5: Ahe, Jirgen.
1: Ahe.
5: Ni kombela dokodela Thomas Chauke.
1: Dr. Thomas Chauke. Loko va ku yini?
5: A byi na ndzima.
1: Oh, vutomi lebyiwani.
5: Eh.
1: Thomas Chauke a byi na ndzima. Mi nga se famba na ta vona ku na yi kuma kumbe a ni yi kumi na. Na vo. Okay. All right, hayi na yi kuma, yi kona a byi na ndzima. Yi kona.
5: Hi swona.
1: Ni khese swinene mihlayiseka. Thank you. Ya baba gara famsa sweso vele man Salfina vakuvala vakahle risimu ra dokotela Thomas Chauke loko vata kahle vaku a byi na ndzima hi ndlela yona yaleyo ka mina ngwini ta hlangana kahle le hlaka wara ya nongu mata sunduka kuri le hlaka wara nongu ntirini ta vanirina interview kusoka leka 10 past 8.

0: mahungu eka Jizer FM. Nalungile malepfa.
1: Ndzi khensile swinene ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya nhungu eka Jizer FM rito ra rixaka minisiri rixile. Khoto ya majisitarata ya Joni yi bakanyele tlhelo xikombelo xa beyili ehenhleni ka Brown Mokgotsi eka nandzu lowu khumbaka mhangu leyi nga humelela etindhawini ta Vosloorus. Mokgotsi u ta tama ri xitokisini a langutane na milandzu ya ku kumeka na swibalesa na matundu swa ku kala maphepha kun'we na ku balesela eka ndhawu leyi ku nga na maphorisa hambi ku ri ku sivela voko ra nawu ku tirha eka yin'wana ya milandzu leswi swi landzelaka ku khomiwa ka yena eka n'hweti leyi hundzeke mayelana mhangu leyi ku hehliwaka ku va yi kunguhatile. Nandzu wu hundziseriwe mahlweni ku eka siku ra 12 eka n'hweti leyi ya Khotavuxika. Vandyangu wa ka Sambo va rhumerile marito ya ku khensa na rirhandzu kusuka eka tiko hinkwaro hi ku angarhela endzhaku ka ku hundza emisaveni ka n'wana wa vona Nhlamulo Sambo. Sambo u ta vekiwa endleni ya makumu hi mugivela wa siku ra 13 eka n'hweti leyi ya Khotavuxika emugangeni wa ka Dzingidzingi tlhelo lerin'wana. Vandyangu va langutile ku va va burisana vateki va mahungu hi mugivela hi siku ra tsevu eka n'hweti leyi. Hi tlhelo lerin'wana vandyangu va langutile ku va va burisana na vateki va mahungu mayelana na rifu ra n'wana wa vona mugivela wa siku ra tsevu loko va yise mahlweni va kombisile ku khumbeka loko swi ta eka nseketelo lowu va wu kumaka kun'we na mpfuno kusuka ka vaaki va Afrika-Dzonga. Vandla ra umkhonto wesizwe Party MKP hi ku komisa ri fambela kule na mavonelo ya Duduzile Zuma Sambudla. Leswi swi landzela swisolo leswi nga humesiwa hi Zuma Sambudla mayelana na xiboho lexi nga tekiwa hi vandla xa ku susa nhlamulondlela tanihi muvulavuleri wa vandla matsanani nkulu wa vandla Sibonelo Nomvalo u vula leswaku Zuma Sambudla a nga le ka ximandla xo karhi eka vandla naswona u vula leswaku matitwelo ya yena ya ta tanihi muaki wa Afrika-Dzonga ntsena. Nomvalo u vula leswaku swirho swa vandla hi lava hanyaka hansi ka vumbiwa bya vandla. Ku languteka rin'we na hungu eka mahungu ya awara ya nhungu va khomixini ya ku fambisa mihlawulo ku nga va IEC eka xifundzankulu xa Limpopo va simekile mapfhumba ya ku kova rinoko eka vantshwa ku va va va xiave ka mapfhumba ya ku vhota lava nga ta va kona eka n'hweti ya Hukuri eka lembe leri. Khomixini yi simekile pfhumba ra mihlawulo ya mimfumo ya miganga eka ntirho lowu khomeriwile ebulukwani ra vumune va tlhela va boxa leswaku 3,000,000 wa switeji swo vhotela swi ta pfuna hi siku ra 20 na 21 ka n'hweti leyi ya Khotavuxika ku va vaaki va kota ku va va titsarisela. Mukhomixinara wa xiyenge xa IEC ka xifundzankulu xa Limpopo Nkarhi Mateta vula leswaku ka ha ri na ntlhontlho loko swi ta ka ku va vantshwa va tinghenelerisaka ku migingiriko ya ku vhota. Mateta u tlhela vula leswaku va karhi ku va va lulamisa mhaka timbolovo eka mavandla ya tipolitiki hi minkarhi ya ku gangisela nhlawulo. Rero hungu ri fikisa makumu na mahungu ya awara ya nhungu ku tlhela hi vilela ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Khoto ya majisitarata ya Joni yi bakanyele tlhelo xikombelo xa bail ehenhleni ka Brown Mokgotsi eka nandzu lowu khumbaka mhangu leyi nga humelela eVosloorus hi n'hweti ya Hukuri n'waxemu. Hi mun mahungu ni ta va nona eka awara ya nkaye rixi
0: mahungu eka Jizer FM nalungile malepfa.
2: Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2,100 rand ya grocery, plan B 2,200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2,400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku inka ka mali handle ko langsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka R4000 plan B R4500 plan C R5000 hey hiri ai langu smalembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwaila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaku ka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePerlament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarobela Funeral Services. Take the chance. Eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela R60 i kuma R10,000 R8 R15,000 R100 R20,000 R140 i ti kumela R30,000 kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela R8 i ti kumela R10,000 R100 i ti kumela R15,000 R120 R20,000 R170,000 kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela R8 yi ku nyika R10,000 R120 yi ku nyika R15,000 R160 yi ku nyika R20,000 R200 yi ku nyika R30,000 kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela R100 i ti kumela R10,000 R140 i ti kumela R15,000 R180 u ti kumela R20,000 R220 u ti kumela R30,000 va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela R200 i ti kumela R10,000 loko u hakela 200

faka hina erini miteka nyana ni misa masiku ndzhaku ka tolo na tolweni loko swile swa ha tsakisa khale ka vakokwani loko va ha cina tinghoma letiya.

0: Mi lemukiso hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Ari Marovela Funeral Services. Vikani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. Hi chichile mutsene 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM, big saving, more style. Swi kumeka eka CTM ni popo ntsena.

Bye.

0: Mina ba kuma dzolonga ya mindyangu hi mulangetela vurhongo bya yena lebyi kulukumba swinene kusuka le kaya ka kovani intsongwana ya mhaka Makeni Masingi i n'wana n'wahanyani na Masingi kusuka kwahalaya ka kovani loko hi va hi karhi hi langutisa ka hi longena kahle ka nhlokomhaka hi va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri eka mixo wa siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi yini ya a hi nge u na vavhakachi va lavaka ku vhaka wa mayinda ku ta vanhu vangani va vhakaku kumbexani hayi van'wana van'wana lava lavaka ku vhakela va ngo no ku vhakela va hlayo yin'wana na yin'wana hi ke hikwani ku na leswi a swo kuma ku va ku ha hi le ku n'wanaku hi le ku mi vhakeleni rinirini u hlamala va ta kumbexana va ri 6 so and then wena u kuma ku a wu nge expectangi vanhu va va hlayele henhla se ma langutisa ku vanhu lava mi vhakelaka vangani kumbexani hayi maxaka na vanghana hi maxaka vo ti vhakela swi fika ku endliwa sweswi endliwaka ku dyiwa ku tsakiwa ku va kahleki kumbexani ma langutisa ku vanhu lava ma vhakelaka va mi vhakelaka va fanele va va ri vangani ma hlayela ku mi vhakeliwa hi vanhu vangani kumbexani a swi na mhaka ke mi nga ni bela riqingho 060-87-5942 loko ku ri vatlhanu ku titani va kona va kona va lavaka ku vhaka va vhakachela kun'wanyani se ni lava leswaku ni va yi karhi hi vulavula ka hambi ni byela ku ri xana hi ki n'wina ma hlayela loko vavhakachi va mi vhakachela ku ri va vhaka va ri vangani kumbexani hayi un'wana na un'wana va right ne avuxeni vamukeri rixile
1: ahe muhaxi wa mina
0: ahe
1: Bramaam laka ndzindzi
0: ni mitwa kahle Bramaam
1: ya mina ni mayindi n'wana ba
0: awu a mayindi ku mvhakelo ya vanhu vangani
1: a ni mayindi leswi nga va swi va swi ri kona ku dyiwa swo loko swi hela swi herini
0: o hambiloko vo ta va ri 10
1: hambi vo ta va ri 10 ku kahlehle mbilu leyi ni nga na yona mina yi lunghe ngopfu
0: i lwandle mbilu ya n'wina ne
1: i lwandle bilandza wa swi tiva
0: kahle kahle
1: hayi ta vulavula hi nga ri moyeni
0: khese swilele
1: dakodaodaod
0: hi ndlela leyi ka u karhi va fambisa xisweswo ka loko langutisa vhele nkarhi wa kona vhele 0846 ka ni la ku tiva leswaku loko vhakacheriwa hi vavhakachi ma hlayela ku vhaka vanhu vangani kumbexana Jehovha yi hosi sweswi nga kwala kaya hi ta dya swona na va lava nga tata swi nga ri na mhaka ku ta vanhu va ri vanganike 060-87-5942 ni vamukerile
2: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixo
0: a karhi a hlayiseka hi ngo n'wina mani
2: hi hlayiseke u tlula minareto ku hlayiseka mpela
0: khesa swinene
2: hayi loko vanhu va vhakacha va vhakacha
0: o va vhakachi va vhakacha
2: loko mo hlayelela swi ta vula ta ku mirhongo kwala
0: a ni un'wana na un'wana u tiva xikhwama xa yena
2: hayi phela a swi pulaniwi ku vhakela munhu o ti vhakela munhu a tibyela ku ni ya ku karhi
0: a ni masiku lawa hi nge le ka wona hi hanya ka mfumo wa xidemokirasi munhu wa vula ku ni tata rinirini a nga jumiwi
2: hayi leswi a hi nga kurisa swona a hi swi khomeni ku ya mahlweni a swi ri kahle sweswiya swo vanhu loko va vhaka va vhakile ku i vangani futhi ma tiva ku swakudya ni twisisa ku i thyaka ra mina ku ngo va na rihlovo ro karhi leri ri ngo lo nyikiwaku swakudya ka vona a swi nyikiwi munhu un'wana mara mina ni twanga ku swakudya i thyaka ra mina ene ni vhakavhake ko tala mihaxi mati va vanhu va tumbeta swakudya va fingenetana hi mukumba a ku kuleni ka mina ni swi vona ku a ni lava va nyikiwe njhani ni ngo va problem hi ku tsakela ku ta vhaka ni va vona mara
0: ya yeah.
2: Va za va vanhu va mi rhuma a kule ku va ta sala vanhu va tile
0: ixi loko mi vuya mikuma va hetile
2: vanhu problem se hina laha hi nga kula kona a swi tika swona mara a hi ta vula ku a swi fita ku munhu a nga a hlayelela ku i vavhakachi vangani se mara ka nkarhi lowu hi nga ka wona swakudya i thyaka ra meno
0: a swi hlayeleliwi swo fana na sweswo
2: hayi swakudya loko futhi swi dyiwa hi vanhu swa makateka
0: impela haleluya
2: ku nyanya ku nghena swakudya swo tala laha mutini
0: khesi swinene
2: mi nge rili swakudya mihaxi wa mina khale hi swo ni mi byela ku swo mina sweswi na chava ku vhakisa vana va mina xena vana va mina ku va vhaka na mina xa ni vhaki ni kholeriwe ngopfu ma switwisisa ni swi twisisa ku vanhu a va rilango swakudya ekhwa ku nga vhakeki sweswi swi tele ngo swakudya sweswiya
0: no ni mitwini
2: thank
0: you 060-87-5942 va vakarhi va fambisa sweswo
3: rixile bra ya mina rixile ka vayingiseri nhlokomhaka yi twakala swinene minkarhi leyi nga ka yona bra ya mina loko vuyeni byi ku tivisa ku byi le ku teni ni ta va ni nga ri ku hlayeleleni mara xikongomelo nkulu i ku va ni tiva ku vuyeni lebyi taka ku byi dya yini. A swo vula ku no fana ni tihlupha ni ya xavetela tinyama ni xavetela yini. No vula ku a ni va koho phela van'wani vanhu kuma ku na swa tinyama va tshikini na yo muroho ni ta kota ku yi lava. Va ta swi vava ngolo ku heta ku phamela munhu swakudya va ku exi me nyama leyi a need. Se ni ku midyani va ku hamba ko va guxi hi nkarhi wolowo na ku ta ri lava ku na host. So xikongomelonkulu i ku vuyeni a ni na problem na byona mara ntsendze ni tiva ku byi dya yini. Ku byi nga fiki byin'wana byi dya byin'wana vuyeni byi tlhela byi nga dyangi i point ya mina yaleyo a ni hlayeleli no lava ku tiva ku ntsene vuyeni lebyi byi dya swakudya swa njhani a vuyehli ku na le kingobeni
4: njhani mina ni pfukini i mhani hulu ka Muninginisi mina na hlayela ni va byela loko pana i yimi a ta nkarhi wun'wani ka ta van'wani mahlayela nkulu
0: take ya kasolo khala ngisala bugetela baba karwa tsala kunene la vanhu vaka haye goyo wa mashakadzi va yene iva yene mister muti wo konga vakero iva yene haye ai muti walowo vaku haye inkomo izitha la ka xikukwani la khesa swinene hezitha kusuka la ka xikukwani la 0608875942 ya mahleni kahle ka ba kare ivulavula xana we wa hlayelela kuri loko va yene va vaka ku vaka va yene vangani kumbe xana haye wo wa tsika va ti vakela va lavala ku va karwa va vaka va hlayela iva hilava muntu alavu
5: rixile boto wa mina na nhlokomhaka ya n'wina a kha ha yitwa ma ni hlayeleli mina ntsena loko i tivisa ku ni le ku teni ni swi tiva ku vanhu lava nga ku teni hi vangani naswona va dya yini sweswi munhu un'wana na un'wana swakudya wa dya a ku na lava pfumalaka swakudya mutini wa yena se a ni voni ku ze ku ni nga ze ni hlayelela swakudya emavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
6: njhani Mr. X hina hi pfukini hayi mina vuyeni ni hava problem loko ku ri ku vuyeni bya kona hi lebyiya byo tikota ni ku tikota ni vula ku tihlambisa na ku byin'wanyana byi ri lebyo kota ku sweka hayi ku ni tirha ni nga wisi hayi ni nge lunghi kwalano ni nga byi hungusa leswi swo ka swi nga swi koti leswi ha lavaka mina ni swi hlambisa ni tlhela ni swi swekela swakudya hayi sweswo hayi na pima ni nga kota swimbirhi ku tlula ni nge swi koti mara leswiyaswo swi kumeka swi ri vuyeni bya byo bya swi kota ku kukula na rivala na ku tirha mitirho ya muti hinkwayo ni hava problem hikwalano hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka muchipisi hlayisekani Mr. X.
0: Alright, okay. Yeah, ni kaza kambe swa endleka mukuma ku va mitisela swihlangile swa switsinini mukuma ku hi leswi swa hala va ku no hlambisiwa. Yeah, swin'wana swa hala ku cinciwa na tiphaphasi va ku hayi xo vhaka ka hulu xo vhaka ka hani ni kombela nyana vayingiseri vambirhi ntsena ka 0608875942 before ni famba mina before Marilyn a nghena kahle na swingolongondlwana swa yena ni va ni karhi ni n'wi vona kahle laha se u fikile Marilyn a ka ku heyi wena jikjela u fanele u va karhi u huma so leswi vulaka ku ri hi nkarhi lowu ngeteki mbilu ni ta va ni karhi ni fambisa xisweswo ka 0608875942 ni va mikerile rixile ahe
7: hayi me ni vulela for side ra mina
0: ni mitwa kahle
7: loko xi pfala xikolo vana va mina loko va vhaka ka vamhantsongo wa vona ni va ni kha ni swi ta ku va na mhana swi ta ku va dya yini
0: ya
7: ni va ni ya nghena a kwala xopi ya leyi ni nga ta nghena kona ni xava swakudya swa nampundzu ivi ni xava xixevo loko vanana ni fika ni va nyika mali ya xinkwa
0: ni twa un'wana a kha hlamuse timhaka ta ku ri loko a vhakisa vana wa swi kota ku va famba va khominyana mali yo karhi ku endlela ku na loko u tshaka xota mali ya xikwa vana va mina va nga tshami va nga n'wi tiya
7: i ntiyiso wolowo i nga ya hundzuka ndzhwalo ka munhu un'wana a kha a tsandzeka vana va yena na hosi ku ingetelerisa ndzhwalo hayi mavonelo ma manigeli ma tevulaka vasana
0: khesa swinene manigeli danke ya vamutsabya swinene swi sweswo manigeli hi ndlela yona yaleka ko salatela leswaku ri kombo tsena timinetse va yi karhi kuma kahle ka wara ya nkaya ni mamukerile rixile
8: xikixiki
0: ahe
8: mpfukile
0: hina hi pfuki swinene hi ngo n'wina
8: hi pfukile
0: ya
8: vana loko va phaka lava nga ta va va phaka kona hina vatswari va vona mhe no vona ku a hi tihlanganiseni na vatswari va le va vhakaku kona i nga la ku tiva ku ri yini yini wa wena mara at least loko 1000 rand
0: ya
8: eku boti ha ni yini yini ni hoxenyana ri malani ro ri mpfuna swixevo kwalano na fatiyati avana va hlupa swi tshama swi khome swakudya
0: mara n'wina loko vayini va la ku vhaka ka n'wina ma hlayela ku ta vayini vangani kumbexana nhlayo yin'wana na yin'wana yi kahle
8: ya masiku lamawani a handle ko va ku nga ri na nkhuvo swi lavanyana ku swi twisiseka hi ku swi ta n'wi tsaka swakudya swa tula mara a swo va bete hikuva a ni swo endleka van'wani vo humelela enga swi tivi mara swona loko va ri vanhu va vula ku ha hi ta vhaka rindrini siku rin'wana va nga vhaka va kuma ku ri ha munhu na mina vhakile
0: ni mitwa kahle
8: se swi fika swi nga ha va fambeli kahle i kona munhu loyi a vhakachaku hikuva a ri na mali ya swimili ntsena se a fika ku va vijijiji a nga ha tivi ku ri se i fanele a tlhelisa ku yini hi mhaka yo a nga vulangi ku i le ku tivi se vana lava mara a ku vhakeni ni nga sevhi ku ri hi ku mina ni mabumba a va vhakachala ka hina ntsena va nga vhakachala ka vamhani wa vona va ya ku kholeriweni i swilo swin'wanyana swi endlaku ku vuxaka byi nga vi kahle vanhu va ka mhani va trusta le va humaku koko vana va vona va fanele va vhakacha kona ntsena phela na mina vana va mina va fanele va vhakacha ka mhani wa mina a swi ringanani swilo leswi na mina mhana mina va nge tlangi vana va mina
0: kahle kahle
8: ya se loko ko lava ku vona va sale va tshemba hi ku va vhakacheka vamhani wa vona i swin'wana swi endli kahle swi nga tlha hi tlanga xitokofela xo lembe lembe leri va vhakachaka ka vamhani wa mina lembe leri
0: kheze swinene kwani pasari mitwi kahle yebo hi ndlela yona yaleka va karhi va fambisa sweswo nkarhi wa khona 0856 vula tsena leswaku va sala tsena mune timinetse va ri khankuma kahle ka wara ya kaya ni ku vona kahle mari ya maswanganyi web chabalala wisani jama kambe ni ku vonele mani makhumele vadumani va vonene andani madoba ni vini karhi ni ku vona kahle khanyisa xisike ni ku vonele zex colbert rofiwa ni vini karhi ni ku vona kahle patuchezo master munyayi ni ku vonene arnold puma ni ku vonene kwenad khashane ni vini karhi ni ku vona vachada vambirhi ni va vonene tovolo wani ni mbonile then na raina chabalala ni ku vonene thomas dungwazi ni vini karhi ni ku vona kana masengwana botonga mtuku linki ngoveni ni ku vonini tshikani filoma ni ku vonini wisan richard nkuna nyele hi ti-dj tiyani ka tomu chabalala oscar and then khorombi ni ku vonile ni vona kahle na maface mlantswa ni ku vonile standwa khosa chere zima va mukhezo ni voni kahle munu fana na king baloyi ni voni kahle munu fana na christina manyike jb magulaza mchelovane cina fanyana ni ku vonini and then ku va kahle munu fana na scorpion boy ni ku voni kahle and then virginia ndlovu ni karhi ni ku vona kahle ka hi van'wani lava ni ri na vona na Thembani Zava ni ve ni karhi ni ku vona kahle Diana Pia ni ve ni karhi ni ku vona kahle Mamalavi ni ve ni karhi ni mi vona kahle ka ku va na Siya Inosi va ku happy birthday eka ndhunankulu ya mina Mama Zizanele kwala Krimatati laha ni va ni karhi ni khesa swinene mo mi ni famba mina loko ku ri mina mi ya hlangana na mina na vona mi ya hlangana na mina ka reasoning hi sota kusuka awara ya nkombo ka fika kahle awara ya nkaye mina na famba mina ni fambisa xilo leswiwani ka ni minika kahle risimu ra kahle ri ta kusuka Oscar Makamu ka album ya kahle lengetele vakhethiwa kahle Nkuzi ya Nguluve ni mi tekela kahle risimu ra kahle va ku va koka na ribye featuring kokwanichavani fambile mina bye bye wa nghena Marilyn wa ka xirindza leswi ngolongondlwani swa yena loko ku ri mina a hi hlanganeni kahle nkarhi lowu taka ni khesa swinene vuyingiseri bya n'wina bye bye.

0: mahungu eka Jizarefe na lungile malepa
1: ndzi khensile swinene ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya nkaye eka Jizarefe rito ra rixaka mingisire rixile. Maphorisa ya Tzaneen ya lavisisa nandzu wa ku pfinyiwa ka n'wana wa nhwana wa malembe ya 15 hi vukhale. Hi ku ya vuxokoxoko, mutwisi wa ku vava u boxile mhaka leyi eka un'wana wa vaaki, naswona ka ndzhaku mana wa n'wana u tivisile mhaka leyi leswaku n'wana wakwe u pfinyiwile hi munhu loyi a tivekaka eka ndyangu. Swihehlo swi boxe leswaku mhangu yi humelerile siku ra 25 ka n'hweti ya Dzivamisoko loko mutwisi wa ku vava a ta yisiwa exikolweni hi muehleketeleriwa la nga tirhisa matimba yakwe ku va a pfinya wa nhwana. Khoto ya majisitarata ya Joni hi leyi nga bakanyela hi tlhelo xikombelo xa bail ehenhleni ka Brown Mohotse ka nandzu lowu khumbaka mhangu leyi nga humelela etindhawini to Vosloorus eka n'hweti ya Hukuri. Mohotse hi loyi a nga ta tama a ri xitokisini a langutane na milandzu ya ku hlaya katsaka na ku kumeka na xibalesa na maculo swa ku kala maphepha ku balesela eka ndhawu leyi ku nga na maphorisa hambi ku ri ku sivela voko ra nawu ku tirha eka swin'wana. Leswi swi landzela ku khomiwa ka yena ka n'hweti leyi nga hundza hi Mudyaxihi hi mayelana na mhangu leyi ku ehliwaka ku va yi kunguhatile. Nandzu wu hundziseriwe mahlweni ku ya ka siku ra 12 eka n'hweti leyi ya Khotavuxika. Va ndyangu wa ka Sambo va rhumerile marito ya ku khensa na rirhandzu kusuka eka tiko hinkwaro hi ku angarhela endzhaku ka ku hundza emisaveni ka n'wana wa vona Nhlamulo Sambo. Sambo u ta vekiwa endlwini ya makumu hi mugivela wa siku ra 13 eka n'hweti leyi mugangeni wa ka Dzingidzingi. Hi tlhelo lerin'wana, va ndyangu va langutiwe ku va burisana na vateki va mahungu hi mugivela wa siku ra 6 eka n'hweti leyi. Va ndyangu va langutiwe ku va burisana na vateki va mahungu mayelana na rifu ra n'wana wa vona la nga dlawa hi ndlela ya tihanyi eka tindhawu ta Mosselbay ka xifundzankulu xa Western Cape. Vandla ra umkhonto wesizwe party MKP ku komisa leri fambelaka ekule na mavonelo ya Dodozile Zuma Sambodla. Leswi swi landzela swisolo leswi nga humesiwa hi Zuma Sambodla mayelana xiboho lexi nga tekiwa hi vandla xa ku susa nhlamulondlela tanihi muvulavuleri wa vandla ra umkhonto wesizwe party. Matsalaninkulu wa vandla Sibonelo Nomvalo u vula leswaku Zuma Sambodla nga le ka xivandla xo karhi eka vandla, naswona u vula matitwelo ya yena tanihi muaki wa Afrika-Dzonga ku nga ri xirho xa vandla. Nomvalo u vula leswaku swirho swa vandla hi lava hanyaka ehansi ka vumbiwa. Ku languteka hungu ro gimeta va khomixini ya nhlawulo ku nga va IEC eka xifundzankulu xa Limpopo va simekile mapfhumba ya ku koka rinoko eka vantshwa ku va va va xiave eka mapfhumba ya ku vhota hi n'hweti ya Hukuri. Khomixini yi simekile pfhumba ra mihlawulo ya mimfumo ya miganga lowu a wu khomeriwile ePolokwane. Va tlhela va boxe leswaku 3,000,000 wa switichi swo vhotela swi ta pfuna hi siku ra 20 na siku ra 21 eka n'hweti leyi ya Khotavuxika ku va vaaki va titsarisela ku vhota. Mukhomixinari eka xiyenge xa IEC eka xifundzankulu xa Limpopo Nkarhi Mateta u vula leswaku ka ha ri na ntlhontlho loko swi ta eka ku va vantshwa va tinghenelerisa eka ku vhota. Mateta u tlhela vula leswaku va karhi ku va va lulamisa mhaka ya timbolovo eka mavandla ya tipolitiki hi minkarhi ya ku gangisela nhlawulo. Rero hungu ri fikise makumu ku tlhela hi vuyelela eka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Maphorisa ya Tzaneen ya lavisisa nandzu wa ku pfinyiwa ka n'wana wa nhwana wa malembe ya 15 hi vukhale. Yan'wana mahungu ni ta va na yona eka awara leyi landzelaka.
2: Jandobe traditional hila Dr. Giligili Buru ngofambu kaka ya perkona Bapuna ike kususa shinyama Kutungula vani mwushongu nisa emoya Kutungula munu mwushanga na nshoko Kususa mwayo teru ya wanu na kumbe Wasa nivisiku Kusimeka lukunga kumimwana Bia minti Kushongula mwalu kushupa mundini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana buwa Kutungula vana bubwa shifuwa vanga kutukula bula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula yuku ambana na kashona Kutungula milengu yuku hiva vana kupimba Dikensa tele nzeni kama kwiri Kupula mwabusiness Kupula dilagita munu Kutungula nyungu kufretela Kutungula shilumi Kutungula lava tigelu waka yuku efemula kwa shifuwa Kubuisa muranzu owena wakale Kunga love bag Kutungula stroke Nala vanga na dijointa bona Tenga tsikeleleka Vatsama katulche Batungula Kupandua nshoko inga yimi Kupula mwe o profeta Kutwasisa vunganga Kupula lava nga paleru wa vunganga Kupalula mpuku Kubuisa mului anga lasheka Nama wani mavaju ambana Yonje high blood Chukela Low blood Nima tiho Nasu wani sutala Kukonsulta I 500 rand Nga bakumega 079-968-9174 Madianzope traditional hila Gili la papuna in Mozambique.
3: Toma.

Mas a

kona ngwina bangisirubameka ekusuka kahle ka Carlos and Zaida Chongo ngwina bangisiruba mina vakurandeka. It's only 11 minutes past 9 rixile Afrika-Dzonga rixile bangiseri kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mukhemeni yingisela mi ri kona na kuma mukela ka nongonoko wa Mid Morning Life kwala ka station xa n'wehi xa xirhandzwa xa GCRFM The Voice of the Nation. Tamki mfamba kahle na mina Marilyne wa ka xirindza ntombi la ka mohomani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nikini huma kahle mutini wa ka Perita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. It's Friday i mafarazozo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka na ku themba na ku pfumela leswaku hayi khona mani everyone u le ku tilulamiseleni kumbe everyone u lulamerile ku ya feyisana na weekend n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Otherwise ke ni rhandza ku tata khensa swinene eka Mr X ku va ni serile nkarhi ka nongonoko lowu wa ku helaka wa BBZ u sungule kahle ka wara leya ntsevu ta gimeta kahle ka wara leyiwani nga ka yona ku nga awara ya nkaye n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Department of News famba kahle na lunghile mali pfani kanse swinene mahungu ya awara ya nkaye yi lunghile xikwembu xi mi pfuneni xi mi katekisaka siku ra namuntlha ngo vayingiseri va mina va ku rhandeka ya mata mi nga ri na swilo swa kahle mara otherwise ke ayo va hi khayerila hi langutele hosini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Hashtag eka munhu un'wana na un'wana leyi nga le ku fambeni kahle na mina ka mpundu wa siku ra namuntlha 060-8875-942 that's our number leyi nga ta va khe famba kahle yona WhatsApp na ti-calls n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Kasi 106.0 i gandlati i xihondzo le ka grand form leyi nga ta va khe famba kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka www.gcrfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at gcrfm n'wina vayingiseri va mina. Otherwise ke mina my social handles Marilyne Perita kwala ka TikTok kasi ke mi nga ni kuma kahle hi vito ra ntswalo yin'we le ka Facebook Instagram being Marilyne n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hayi wa yi roba wa yi ta weti nambara u nga vuli i ku na foni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise ke it's only 13 minutes past 9 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya languta ku ri nongonoko wo tshamise ku yini eka mpundu lowa. Okay right awara yo sungula hi ta va kahle swinene mina na n'wina hi xiphemu lexiya xa ku va hi khe hi kuma kahle ti-top stories leti baka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi balekisa sweswi ya kuma kahle enhlokomhaka laa ka quarter past 10 hi nghenisa sweswi ya kuma kahle risimu ra siku laa ka 10 to 11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswi n'wina vayingiseri va mina ya kuma kahle timhaka ta life coach eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then hi 11:30 hi ta va hi ya kuma kahle ti-visitors na ti-visitors eka siku ra namuntlha n'wina

vahlanganiseri va mina va ku rhandzeka and then swi vula ku xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes xi ta fika xi kavanyeteka laya mara lexi mina mi tshembisaka xona i ku ri ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla 060875942 a yeneni ya ya languta ku ri i nghena kahle na vomani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 i nomboro ra riqingho leyi mina n'wi nga ta va ke famba kahle hi yona hi balekisa sweswo ha languta kahle eka Facebook page ya hina hi languta ku ri hi famba kahle na vomani hashtag eka munhu wa ku fana na mani Christina Manyiki u kirixile na vaxomi ntombi ya mina ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laka makoxa binai ni khensa swinene mana mina mi vona siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Timan Mati va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ri singa view vathanda va mbilu hashtag eka n'wina va ri le mbilu leyi kasi nkateko khomboza mi vona siku ra kahle va ku ni kwala ri singa view hi n'waxirindza ni vona kahle munhu wa ku fana na Saddam va ku hi swin'we ni ri kwala Mexico mi vona siku ra kahle 060875942 kehisa sweswo mahlweni ni vona kahle munhu wa ku fana na Toba ra Nova va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la a Burgersdorp mi vona siku ra kufana na Bishop Recipe mi vona siku ra kahle la dzimawu le phele kasi ni vona kahle wa Masi Xivambu va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka Mswana mi vona kahle Tovoni Defne ra Miyada va ku hi swin'we ni ri la Elim Ampeni hashtag eka munhu wa ku fana na Masindi va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la Chakuma laniwani 060 ni balekise sweswo na languta kahle ku ni famba kahle na vo mani site leriya ra TikTok page ya mina ni vona kahle munhu wa ku fana na Dyson Chabalala hashtag eka wena hi Dyson va na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mugabe Papa G hashtag eka n'wina Shimani Peggy hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Nkuna Irene hashtag eka Golden Atlas Chauke hambona Silani Kubaloyi hashtag eka n'wina Casta hashtag eka n'wina ni vona kahle munhu wa ku fana na Tantlo mi vona siku ra kahle otherwise ke 060875942 va ku good morning hi Marilyn ku ri hanyani good morning to you too ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani na languta kahle ku nghena kahle na vomani hi site leriya ra WhatsApp ya hina n'wina vayingiseri va ku ahee ntombi ya papa ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka ngove laniwani i mhana bumba mi vona siku ra kahle va ku ni machelo ni ya budi muhaxi wanga ni vona kahle va khe va ku ri it's Friday boss hashtag munhu la ni tsakisa ku fana na mhana mukenzo she's dating this one a ku it's Friday boss hashtag eka vanhu lava landzelaka eisimilani ka makoxa exikaya xa le ndleleni eka mahlati a va nghenisiwa kahle hi mama mukenzo va ku hi khe hi nghenisa sweswo ka weekend yo saseka n'wana wun'wana a ngheni kahle ka weekend yo saseka ku fana na mbilu ya yena hi mama boy ni khensa swinene le Sunset Villa le 060875942 va ku ntombi ya bava hi swin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri la ka xikokwani laniwani i toyitoyi maxele khensa swinene ka xikokwani otherwise ke hashtag ka vanhu hinkwavo lava nga ni sendela kahle minkandziyiso ya marito n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Lucas Enhlengani va ku ni ku yingisele ku antswa hi n'wana mani mi va na siku ra kahle va ku ri xile mixelo wunene i pendile cult khensa swinene va ku good morning to you too ye baby mi va na siku ra kahle otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe hi nghenisa sweswo eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku hashtag eka mani na mani loyi nge le ku fambeni kahle na yena ta mi nyiketa risimu and then andzhaku ka nkarhi lava se ni khe ni endla kahle ti-hashtags ta vanhu hinkwavo lava ni nga va siya hi site leriwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku who's gonna change this world hi ndlela leyi wow.

khe hi kuma kahle risimu leri nga ta va ri khe ri hi heleketa kahle eka ku va hi khe hi landza kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma ti-top stories hi nkarhi loko u nga hete ku mbilu hashtag loko wa ku yi joyina DJ AKZO hashtag eka nkata kunene wa ha ku yi joyina erisin'wini mi va na siku ra kahle otherwise ke giligitli kusuka kahle eka deliver makhubele featuring Percy Mfana good morning.

best tonito nguna bangiser ba mina ba ku randeka ba ku ka dindirika ivi tirar simu ra kona nguna bangiser ba hina bo randeka otherwise ke mina na nguna hi ba ke ngenisa sweso eka xiphemu lexiya xa ku va hi hakuma kahle leti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani nguna bangiser ba mina ba ku randeka I yini leswi nga le ku beni ka huwa ka social media I yini leswi nga le ku beni ka huwa ka swiyenge swa mabulo I yini leswi nga le ku beni ka huwa emahungwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vantshwa va tindhawu ta Giyani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kombisa ku vilela swinene hi mhangu ya mahlomulambilu leyi nga va kona eka ndhaka vhiki leri nga hundza n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mi ta yi khomela kambe ke swi sensitive too much kambe ho fane hi swi hindzisa vaakatiko va tindhawu ta Giyani va vilerisiwa hi ku hundza emisaveni ka un'wanyana wa vantshwa la tivekaka kutani hi vito ra Ntalo Chauke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va kombisa ku ri va lava justice for Ntalo Chauke because they don't know ku ri ku humelele yini ntsumbu wa yena wu lo kumeka wu vavisekile swinene n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka endzhaku ka loko a ta va a lahlekile So bele ku bile leni swinene lava kombisa ku timhakata ku ri hi kona mani we should stand as one and we seek justice for our beloved brother so that we know what exactly happened to him his family needs justice and Talo needs justice as well n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi leswi swi nga le ku beni ka huwa ka swihungwahungwana leswi nga kona kasi ke va kombisa timhaka ta ku ri loko hi ha ri tindhawini ta Giyani va kombisa timhaka ta ku ri rifu ra nhlamulo sambo ri ta va ri kherisiwa emahlweni kumbexani ku ta va khe ku endliwa kahle ti-preparations ta funeral ya yehe n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri ku hundza emisaveni ka nhlamulo sambo naswona swi va vavise swinene n'wina vayingiseri lava kombisaka timhaka ta ku ri tanihi vantshwa a hi gathereni hi va xilo xin'we hi khomana hi va unity and then hi ta kota ku va heleketa buti wa hina kumbe un'wana wa makwerhu wa hina etindlwini ta yena ta ku hetelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 060-875-942 exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal the KwaZulu-Natal Department Transport va kombisa timhaka ta ku ri va na ku vilela kunkulu loku nga kona mayelana na ti-private cars leti ti va ku ti khe ti violetiwa hi van'wamathekisi loko va kumeka va ri na more than 2 wa ti-passenger

0: just a timovheni ta vona n'wini va yingiseri va hina va ku rhandzeka, va kombisa timhaka ta ku ri ku hava nawu na wun'we lowu kombisaka timhaka ta ku ri kumbe lowu pfumelelaka leswaku ri van'wamathekisi va violate vanhu lava va fambaka hi ti-private cars hikuva va rhwale vanhu kumbe va va layiche vanhu etimovheni ta vona. N'wini ya vayingiseri va mina va ku rhandzeka, hi yisa sweswo mahlweni hi ya languta kahle leti baka huwa. SANParks, the only road connecting between South Africa and Lesotho over the high escarpment etindhawini letiya ta ta Drakenberg in KwaZulu-Natal, va kombisa timhaka ta ku ri ku pfariwile hi mhaka snow lexi nga wa tolo na vusiku. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, a ku le ku fambekeni, a ku le ku tirhekeni, tanihileswi a hi khe hi hlamuseta kusukusela ka vhiki leri nga hundza kumbe nda ka vhiki leri nga hundza hi maxelo lama nga hansi swinene. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, kasi swikolo a swi le ku yiweni etindhawini ta Western Cape na Eastern Cape hikokwalaho ka maxelo mo biha. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, laha va kombisaka timhaka ta ku ri va ta reopena next week. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, countdown ya 6 days to go ya FIFA World Cup, all of us all in kaufela, 6 days to go. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, we still say ku ri wishing you all the best. Majimbosi lama ma nga famba ma ba South Africa, Xikwama xi mi pfuni xi mi katekisa, mi ya hi representa kahle hi ndlela yaleyo. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, hi yisa mahlweni a hi languta kahle tin'wana leti ti va ka ti baka huwa. Tanihileswi hi swi tivaka ku ri eka siku ra tolo a ku ri na ntshamo wa khoto wa ku komberiwa kahle ka beyili ya Brian Mogotsi leyi a nga phera kate a kumbe kahle ka khoto ya majistrata ya Johannesburg magistrate yesterday, lava hlamuseta ku timhaka ta ku ri a kombela kahle beyili kumbe xikombelo xa beyili va n'wi denayile, va arile va ku ya ku lavisisa wena. Haya mahlweni hikuva hi khe hi ku lavisisa, otherwise ke hi yisa sweswo mahlweni. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, ku na hungu leri nge le ku beni ka Bembele mayelana na president ya hina president Cyril Ramaphosa, laha va kombisaka timhaka ta ku ri u ta va expect-iwa ku va a kha a launcha kahle needle kumbe injection ya life saving ya ku va yi khe yi prevent-a kahle xitsongwatsongwana lexiya xa HIV at the Lilian Ngoyi Stadium in Mpumalanga hi Friday ka siku ra namuntlha. Vanhu vo tala va swisole swinene, timhaka yi lonciwa njhani ku veni a ku vuriwe timhaka ta ku ri ku ta va khe ku lonciwa injection leyi nga ta va yi khe yi nyikiwa vanhu one jab per year lava nga hanyaka na xitsongwatsongwana xa HIV. Vanhu vo tala va swisole swinene. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, a tsundzukani Jesus FM va yi nga ri na xava henhleni ka swona. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, 0608875942 hi yisa sweswo mahlweni. A 2-year-old has died in KwaZulu-Natal esikhawini district in north of KwaZulu-Natal after loko a ta va a dye masimba kumbexana ti-simba chips leti ti nga chip eka ti-local tech shop. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, loko va va cheka postmortem va kumbe ku ri ngati ya n'wana luya yi ve na food poisoning. Leswi nga le ku beni ka huwa va le kombeleni ka vanhu swinene ku va va va va agitated na ku va va khe va languta ku ri vana va vona va nga tikumi va ri ku dyeni ka swisimbasimbani kumbexana ti-simba chips leti va ku tlhe ti xavisiwa ka ti-local spaza shops. N'wini ya vayingiseri va hina va ku rhandzeka, otherwise ke nkarhi wa mina wu ni veka kahle laha ka 15 minutes to 10 loko hi kumaku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lowu mhaku mikhemini yingisela mi ri kona letiwa hi leti mina a ni mi khomele tona to tala ta mukhemi ti kuma kahle ka mahungu ya awara ya 10 na Lunghile wa ka Malipala. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, otherwise ke a yene ni ya kuma kahle ta le mavhengeleni loko hi vuya hi ta kuma kahle risimu leri nga ta va ri carry driver. Good morning.
1: Uspro Wheeling Tire yu kumele special xa mathayele ya tekisi. Kuma 15 size 14 black side wall hi 950, 195 size 14 white wall 999, kuma 195 size 15 ya black side wall hi 999, u nga tlhela u tikumela 195 size 15 ya white wall hi 1050 rand. Xipecial lexi ya fika makumi ti 30 June 2026, u nga yi fonela ka 015 812 0777 kumbe u WhatsApp eka 082 812 0777. Hi kumeka kusuka na magistrate kwala Giyani. Uspro Wheeling Tire yu kumele xipecial xa mathayele ya tekisi hi ntsengo ya le hansi yani. Uspro

kale u humelele kola ka nwana wa vanuna leswa ku teka wansati n'wi hexa nhloko hi ku kala mi nga swi koti leswaku loko u n'wi hoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo a ku na ku rhula ka lowa ndyangu.

0: rhandzaka ku va va hanya ehansi ka ku chava. Maphorisa ya Tzaneen ya lavisisa nandzu wa ku pfinyiwa ka n'wana wa nhwana wa malembe ya 15 vukhale. Hi ku ya hi vuxokoxoko, mutwisi wa ku vava u boxile mhaka leyi eka un'wana wa vaaki, naswona ka ndzhaku mana wa n'wana u tivisiwile mhaka leyi leswaku n'wana wakwe u pfinyiwile munhu loyi a tivekaka eka ndyangu. Swihehlo swi boxa leswaku mhangu yi humelerile siku ra 25 ka n'hweti ya Dzivamisoko, loko mutwisi wa ku vava ta va yisiwe exikolweni moehleketeleriwa laha a nga tirhisa matimba yakwe ku va a pfinya wa nhwana. Ku languta eka n'wanahungu eka mahungu ya awara ya 10, khoto ya majisitarata ya Joni yi banganyele tlhelo xikombelo xa beyili ehenhleni ka Brian Mokgosi eka nandzu lowu khumbaka mhangu leyi nga humelela etindhawini ta Vosloorus hi n'hweti ya Hukuri. Mokgosi u ta tama ra xitokisini a langutana na milandzu ya ku hlaya yi katsaka ku kumeka na xibalesa na maculu swa ku kala maphepha, ku balesela eka ndhawu leyi ku nga na maphorisa hambi ku ri ku sivela voko ra nawu ku tirha eka swin'wana leswi swi landzela ku khomiwa kakwe eka n'hweti leyi hundzeke mayelana na mhangu leyi ku ehliwaka ku va a yi kunguhatile nandzu wu hundzisela mahlweni ku ya ka siku ra 12 eka n'hweti leyi ya Khotavuxika. Vandyangu wa ka Sambo va rhumerile marito ya ku khensa eka rirhandzu leri va kombiweke rona hi tiko ra Afrika-Dzonga hinkwaro ku angarhela endzhaku ka swiviko swa ku hundza emisaveni ka n'wana wa vona Nhlamulo Sambo. Sambo ta vekiwa endlini ya makume mugqivela wa siku ra 13 eka n'hweti leyi emugangeni wa ka Dzingidzingi. Hi tlhelo lerin'wana, vandyangu va languteri ku va ta burisana vateki va mahungu hi mugqivela wa siku ra 6 eka n'hweti leyi. Vandyangu va languteri ku va va ta burisana na vateki va mahungu mayelana na rifu ra n'wana wa vona. Vandla ra umkhonto wesizwe Party MKP ku komisa leri ti fambiselaka kule na mavonelo ya Duduzile Zuma Sambudla. Leswi swi landzela swisolo leswi nga humesiwa hi Zuma Sambudla mayelana na xiboho lexi nga tekiwa hi vandla xa ku susa nhlamulondlela tanihi muvulavuleri wa vandla. Matsalaninkulu wa vandla Sibonelo Nomvado u vula leswaku Zuma Sambudla a nge le ka xivandla xo karhi eka vandla, naswona u vulavula mavitelo ya yena tanihi muaki wa Afrika-Dzonga. Nomvado u vula leswaku swirho swa vandla lava hanyaka ehansi ka vumbiwa misava. Ku languta eka hungu ro gimeta va khomixini ya nhlawulo ku nga va IEC eka xifundzankulu xa Limpopo va simekile mapfhumba ya ku koka rinoko eka vantshwa ku va va va xiave eka mapfhumba ya ku vhota hi n'hweti ya Hukuri. Khomixini yi simekile pfhumba ra minhlawulo ya mimfumo ya miganga lowu a wu khomeriwile eBulukwani. Va tlhela va boxa leswaku 9,000,000 wa switichi swo vhotela swi ta pfula hi siku ra 20 na 21 eka n'hweti leyi nga eka yona ku va vaaki va kota ku titsarisela. Mukhomixinara eka xiyenge xa IEC eka xifundzankulu xa Limpopo Nkarhi Mateta u vula leswaku ka ha ri na ntlhontlho loko swi taka ku va vantshwa va tinghenelerisa eka migingiriko ya ku vhota. Mateta u tlhela vula leswaku va karhi ku va va lulamisela mhaka va lulamisa mhaka ya timbolovo eka mavandla ya tipolitiki hi minkarhi ya ku nghenisela nhlawulo ya vumongo ni ta va nona eka awara ya 10.
1: Mahungu eka Jesus FM na Lungile Malepa.
2: Endzelela Dumadwe gyan na malamulele namuntlha, naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4x6 meters hi 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la Duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee national. Kuna shipimelo.
3: Funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Tiplan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP.

0: Ranzo Asia Jisar FM, the voice of the nation. Ayene ni ya tokure. But khanan. Kutu umesayin. Okay, right. And so maga yi mendela liwa. Loko ya akula hina. Imkari ya hina. Akura na lesho shwa kumi kumaku kufika nkari. Especially loko tiku winter. Kumbe mkari yo ya lenga kayo. Mikumaku kumbesha ni ibo ziba msoko. Nabo mdashi kwa alaya. Towards this time, man. Yakuba ike kumake kudwa shwa kuda shwele masingwini. Mikumaku abashikota ku bakafshufaiki. Baku isa next door. And then bala next door. Mabaku baule iyaka makubele. Le iyaka baloi. Le iyaka manma. Kwa la ishtara teni. Mara maskula maasha andliwe. Mitwa inga kukungawa kuri yini le shinda kukurushinga hafani na kale. So kubama kilon baba kiba ngenela. Na to that extent ya kuba nikana na shakuda. 060-875-942. Loko ikuna ngwimashi endla. Na ina hijwele ni takota kukile lanza kwa ya lungisa. Mingisiri mile moyen?
1: I am Fukil.
0: Fukil minjani mwane?
1: Fukil. Hey man, wakali watu abzinabela utu mzakali. Vanhu vakhala va nga ri na jelazi a va ri vanhu vo rhandza a va ri na tintswalo leswi swi nga endla leswi i vilungulayiza ku lungulayiza swilo hi switokofunza swin'wana sweswi ku na moya liya ya jelazi wa swi kota munhu kusuka a ya ka tin'anga a fika ku va n'wi nyika swilo swo karhi ku loko swilo leswiwani i swi tirha swi tirhi swakudya leswiya i teke a nyika manimani vana va hi va ta hola ka makhombo ya lomo fana na malawuya Sasa hi swona ngana ka Nigeria phela swa humelela mwana ngo. Swa humelela mkuma munhu sweswani a nge ni nanwana loko wana mhapa sa pasela henhla. Kuri na va dyonda swin'wana nwana. Luya a dyonda kuna nwana wa mina ina rivengo kwa nwana wa mina wa ya ntula. Wa ya ntshembaniwe. Na kuna no ku kahle, te kahle kahle. Luya swoka swinga ndlaka ki kahle ku why mhesa mhesi ngandi. Ku vana sweswi dangerous. Se inga gona tshika moya le a tshita swikota ku hi endlela. Xikomi xa endlela munhu swilo. Handle ka ku hi tirhisa matimba ya famba hi lava swilo van'wana va xavi na swakudya makaya va teka mali va hakela tin'anga va nga swi tiku va hakelela hina se mara kahlekahle loko hi ri vanhu a hi hanyeni vutomi lebyintshwa vutomi bya kreste hi nga landzeleli leswiya swa ku ve ri munhu i ndla swiyini yini khari ya hina laha ndlaku sweswiya ma ni xavi na ku dya swakudya swa n'wana a ku na swi tanga niki nchumu ni va ni khongerile
0: Thank you.
2: 0605942. Mara mina ko vana van'wani mikhegula hayi va lavo ni vulavula ntiyiso i tihove ti fikini i tshopi swi fikini a swi koteki ku ni nga swi amukeli hayi ni kota ku swi amukela ko va ku a ni vhele khale a nga ha ri yena mara valavo va ha tikhome xikhale ene a ku ti embilwini ya mina ku va nga ni chelela
0: ni mikuma kahle
2: a swi ti hi ku a ni vanhu va sweswi va bihe ngo timbilu na mara lava vona va ha swi endla ni swi amukela na mina loko va ku ri na swin'wana va ta ti swekela hi voxe a swi koteki ku mi nga cukumeta leswi mi nga kurisa yi swona ku fika sweswi hayi a hi le lokixini la ka n'wamatatani na kokolo a lokixini ka ha ri hava lokixini sweswiwani ko fana na kwala matiko ko va matiko ntsena va nyikana swakudya hi tidarata va nyikana swakudya hi tikhoro se na ku swi endleni hi ndlela yaleyo hayi ni swi vonisa sweswo ni nga ku voni tlhelesa kona hi ku a ni loko va swi endla a va ni rivali so ni nge koti ku na mina ni fika ni ku e-e a ni dyi swi leswiya ku nyenyemuka vanhu no a ni swi rhambi ngopfu unless kolomiya ni nga swi tiveki ku na loko ni ya hlangana na ku ni ta fiwa emutini ni dyile swakudya ni nike hi mani leswiwani i swakudya swa kahle ku swi tisa hi loyi a nga mi tolovela a nga kusuhi na n'wina lero mi a ni hlayeleni na ku tshopi leri ya ri cheriwe yini mina no teka le pulani ya mahlweni a ku na xo karhata i ta kokara wa khegula loko ku va ku chelerini eta kuma ku lucky mkhe.

0: vakulu va fambini ku yo sala va lava va le handle lava va lava ku ringeta ku ku twisa leswi a va swi hanyisa xiswona khale i to ku nga ti tivi tihove xiloyiloyi
1: ni mi kuma kahle
0: hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini
1: thank you 060-875-942 hi le ka xiphimeni
2: sakuva moyeni mitswali ya mavoni
1: ahee
2: ni mutweni maka madingirika mani maka maholahola mukhutswani a sava mhaka ya ni le ku yi teni n'wana ngowa hi nga lani mina lani nga kona kwala a va buloku va ka ka ha ri na le lokixini swa tifanele mina na ka miroho la swona mi na ka miroho ni sweka ni te ni hi kandzela yi na le ya gavele leyi le misini ivi ni sweka leyi ni mi sweka yi dyiwa hi n'wana na n'wana kwala xitrateni la hi lavaka kwala xitrateni xa yena va vula va ku a hi phameleni miroho ni va khamela na ku loko va sweke guxi va hi khamela i ku sweka xin'wana na xin'wana lexi nandzihaka xi vana va nga xi tsakeleni hi nga ha tsaka hikuva ni hi ta dya hi ya xi vona swi no kombisa swo swi no sweka no teka poto ni sweka tihoka hi to dya hi ri na vamakhelwana a hi dyi hi ri hexe swa ku dya xi borile ku xi ze xi swekiwa ka
1: ndlela
2: hinkwaswo a ni vona xinxavo xixelo un'wana ri ha va hi phatlelelaneni phela hinkwaswo hi nga ta swi kuma ku fana hi nkarhi wolowo wa switivi hambi ku a xi culu gwendelele ho dya hi aka hi ya mahlwele ku nghena pakeni mirimeni a swi nga tikombi ku hina hi dye yini na vamakhelwani wa swi vona vamakhelwani va kona vo hanyeka va kona vo ka va nga hanyeki va kona lava nga tikhomaka sweswiwani swo a ni ngeti ka swa luyani ni nga ni cheleriweni ma ni hleketi ku checha mina wa switwisisa loko munhu a ni chelela o ticheleli ku loko a dyani na hi ta tlhela a fa nkarhi wa yi loko u fika hi leswi mi swi tivaka laha misaveni leyi hanyaka yona makhelwani xona dyana xixo xi va ku nyikaku loko a chelela wena i ticholerile na yena
1: ni mi kuma kahle mhani Maria n'we James
2: ake ngopfu ku ku twa landzeleni ya mina hi riqingho wa tiva ku va ku a ni mikarhi yin'wana hi biwa hi ti-network leti a hi karhata hlayiseko n'wana
1: hi swona 060-875-942 hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka 060 mi le moyeni mina makhelwani n'wina kumbe mo nghenanghena kwala
2: ala ni nga kwana makhelani kahle kani
1: amina okay mi swiendlisa ku yini
2: a mara leyi ni sukaka kona leyi ni hava makhelani a vo sweka hi phamelana hi tidyela a ku nga zi hleketa ku ha ni va ni cheriwela ni hi va la hi nga kula na vona va mhani hi vona va kha va phamelana na hina se hi kurise swona hi switoloverini ku haloko va sweki vo hi khamela hi tidyela hafu na hina se hi kurise swona hi switoloverini ku haloko va sweki

0: Hi pfukile minjhani? Mo foyina hi xipoliponi namuntlha.
1: A ni ni rivala njhani hi ku ni lava ku tita ni vanhu vantsongo ndzi ku wa loko se ni vulavula na n'wina rivala.
0: Timhaka ta kona.
1: A ni lava ku tita ni vanhu vantsongo.
0: Hi ma tiva na.
1: Eyi va hi nghena topicini. Ey, nkarhi wa khale n'wina a swi ri kahle njhani n'wina a swi endla ku na miti leyi a yi ri na ndlala. Swi nga tikombi ku laha ka mani a va dyile. Hikuva a ni a va swi kota ku nyikanyikana. Ene wun'wanyana wa xisati a ya vula ka munghana ku heyi ya mu tshama nani heyi a ti nga ha ti na khate hi ku heyi hi dzudzile tona. Ivile wun'wani na yena ku ha mi nga za mi vilela sweswo. O ngendli na ha ku ta mi dlaya n'wi nyika yati. Hambi xi ri xixovo ha ku ta ya n'wi nyika yati. Lexi taratini lexi mina ni bebuliwaka swa le kaya ka mina va ha endla swona na sweswi. Ku ha swi sekasekani leswi va nga ta ka va nga nyikani na loko ku dlayiwa homu pis. Va ha endla na sweswi ni vulavulaka ni nga yima kwala. Swa ha hanya sweswo.
0: Ni mi kuma kahle.
1: Se a ni kun'wanyana hambi wo lava ku u ta swi zama leswi u nga swi kulisa swona u kuma ku vanhu va ko va tsandza.
0: I va tsandza.
1: Loko wo n'wi nyika xilo ta xi khomisa sweswi a ni ta endla ku hayi ko se ze swi vona ku haha leswi i ya ku hala teni se na ndlela yini.
0: Ni mi kuma
1: ku ni ti dyela na vana va mina. A ni loko u ndla sweswo hi ri wo sasa ka xilo xi ta hi xi ri wun'wana wa dyoha. Se mara loko vanhu va tlhelela va hala n'wini. Lexi nyangatsaka ni hi xo xilo hiloyilo xi ri kahle ku ku swaku ka ku teka.
0: Hi xona xi nga onha swilo.
1: Yowe hi xona xi nga tlanga xiave xikulukumba leswo hambiloko ri munhu byo lava ku va vanhu ni mara hi ku hina xilo hiloyi ha hi nge lungi. Vanhu va ta hi phamele ve hi ya halaka hi ku hi he a ngo ni nyika u yo tlhela ya mutlha a ngo ni nyika.
0: Ni mi kuma kahle.
1: Masivona sweswo swo taniya. Hi swona mhani ntsongo ndzi vonisa sweswo.
0: Ni khense swinene mhani wulowu.
1: Hi swona.
0: Thank you. 060-8875-942 ximomondiya xitekete lexiwani. Va ku hayi i timhaka ta swiloyiloyi leswi nga onha.
2: 06-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6- Mpukile.
0: Yepukile minjani?
2: Mpukile. Ya mativa swilo leswiwani mina loko ni langutini swi dlaya hi xilungulungu lexi xinisaku hi tintlhaka. Ya valungu a va kombelani munyu. Mara swi nge endleki ka vamakhelwani va munhu va fika 3-4 i kona wun'we lowu mi hanyisanaka a kotaku no ta nghena endlwini ya wena a layicha loko i nga tikona. Hi yena loyi mi sinaku xin'we mara leswiya swo sasana ku ri heyi heyi a swa ha talanga. Xiloyi loyi xi dinike matimba hi ku hambi a ri n'wana loko i vhaka na yena a hlakeni ra wena n'wana a nga swi tivi loko va tatana tiya tata Javusa i rhanga languta wena xikandzeni sayi i ri yini hi ku i ri mingati xilo xa le
0: mitini
2: i loko i xi chucha hi kho xi nga tati. Loko nga vulangi nchumu xi ngeki swihaxo swi tivi ku laha mi nga kona hi le ka va yini yini wa xona se hi hina hi endlaku ku swilo swi feyila ene ku ri ku ni a lava ku vhakacha a ta lomba kuruku miceka n'wina vavasati yini yini swo a kota ku ya laha nga kona mara sweswi loko wo endla sweswo loko i vuya le a wu ye kona i ya kuma ku ri na le ka Facebook se swi kona swi tatiwile se a ka ha ri na vimunhu ene ku hava muti lowu nga hava xitele vitele bya wona hileswaku va ri vana va munhu va ri vana va yini ve le ku va le ku ve le ku kwelelananeni ve le ku endleni swilo swo ka swi nga twakangi hayi ku ri i n'wana yini yini hosi wa wena sesi wa wena yini yini mi ta kuma mi bele hi byeletela na vana ku ri va nga hahiti va nga dixi swa laya va nga pfumeli va nga pfumeli loko va ku rhuma se swin'wana leswi swi hlupana a hi tweneni van'wanyana
0: ni mi kuma kahle.

0: kwan Portland?
1: Yebo.
0: Thank you. 060-875-942. Mina ngwene ba case amahlweni ngwene ba ngiseri ba mina ba kurandeka. Swi onheke kwihi? Swi jike kwihi? Loko va makhelwani ba fika ka the extent ya ku va nga hanekani swo dya. Mi ngiseri mi le moyeni?
2: Merle ni pfukeni.
0: Ni pfukeni mi njhani?
2: Ni pfukeni. Ka nkarhi wa sweswi a swa ha talangi vanhu lava nga sala va ha swi hanyaka ni a va tatixana. Sweswi ku rhanga mahlweni jelazi vutswaka loyiloyi swo and a swi leswi ka swakudya ntsena na loko u kuma ku i na ximbalo n'wana wa wena a xi hanwi ringani i vona ku ri na n'wana ka vamakhelwani teka u nyika n'wana luya va ta ku tlherisa na xona va ku u twa ku hina ho pfumala na hinkomu hikokwana wo daka
0: nikhense swi nghena kokwana wo dakalo la tiila mba na siku ra kahle
2: danke xoweta boyboy
0: ta to xoweta 060-875-942 mina na n'wina ya va khayisa sweswo mahlweni mina va yingiseri va mina va ku rhandeka twa hi n'wina mi yingiseri mi le moyeni
3: ahee sweswi marilina minjhani
0: pfukile minjhani sweswi gracious
3: hi pfukile mi suka le ka kokwani wa dakaro se mi nghena ka kokwani maxubu a hi twana nhloko mhaka ya n'wina ya kahle sweswi marilina sweswi marilino
0: sese
3: I ku khale ani hina hi nga swi tivi ku ri hi le ka vamakhelwani kumbe kwihi kun'wana na kun'wana mo kuma hi tidyela ma swi twisisa ene ku dyeriwa leswi a ndhawu yin'we hinkwerhu hi tele a wu swi tiva ku ri namuntlha hi ya dya kwihi namuntlha hi ya dya kwihi na hambi ku ri masi mi kuma ku ri va pfuvelela ka dinbichi ledikulu mi dya mi tele swi tsakisa mara masiku lama a swa ha talangi a swa ha talangi ku munhu kumbexana yi ri na xilo kumbe yi teka yi nyika munhu mi ni lava makhelwani van'wani lava 3 va kahle lowun'wani a ni wa swi vona loko yekole wun'wani a n'wi nyika swilo a teka a ya hoxa xiyindlwanini wo vhete swi vona ku ri loyi swi vula ku ri mhamhe loko no n'wi nyika yi ta endla swona ma swi vona swo va na vanhu van'wani mara vanhu van'wani va na vumunhu na hambi swi ri switsongo na hambi ku ta maxaka ya munhu hi kuma ku ri hala ka vona swa maovhakati swi kuvile ni tivi ku ri ve ri yini xichangani ivi kumbexani i khabakiti i yisa hikuva mi ta nyika vayeni va famba na rona a wa va byeletela a teka swi halatela le kule mara van'wani va kahle va teka va swi amukela va tlhela va tsaka ma swi twisisa swo va na vumunhu xikarhi van'wani a va tshembi vanhu van'wani ma swi twisisa ene swi ndliwa ngopfu hi vanhu lavaya vo tsonana kumbexani ta swaya va nga lavi ku amukela swa van'wani swi ri vona a va swi lavi ku nyika sesi merilino
0: ni mi kuma kahle
3: mavonelo ya maxudu gracious mpepu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka kuba hi danke sesi merilino
0: danke mi va na siku ra kahle
3: na n'wina swi ve tani
0: danke 060-875-942 isi maya langu ta kahle ka WhatsApp ku ri se swi endlise ku yini munhu ku

0: kombela ba boti wa mina ay khona manje ri simula kani kusuka kahle ka man flow otherwise ke ay baleke na kuma kahle mikandiso ya marito itwa ku ba ri yini hi site leri wa nungu na vangiseri wa mina ba kurandeka
1: njani mi hash men fukini ile ka mingisa block 3 manu hulu hina la tsama kona switalang swisu swa ku dosa luya aniti la gangeni hinkweni hatelana ah ishanda xiloyiloyi sheso vanhu vanga vana xiloyiloyi inkomo
2: eh rishile merilin rishile merilin eh soko mhaka hile ku itweni kova ku ka mukari le hanya ka yona ku tele xiloyiloyi na ku va vanhu va vondokelana kaku loko i vona munhu un'wana a ri na swona i twa i nga ri swi nga va ka wena mara mintini yin'wana va ha swi endla swo fana na le mutini wa ka hina va ha swi endla ene va swi endli mhaka ya ku miti ya ka hina yi tshame kusuhana kusuhani va swi endla va swi endla ne hi ka makhelwani sweswo swi ndlisiwa swona khale va ku rhuma ku heleketa i xindichani kwini heleketa xindichani kwini swa handliwa miti yin'wana
0: laha ka nkurhi laya ri xile muhaxi ekhale a ku hanyiwa kahle ngopfu hi mhaka ku most of the things a swo rimiwa ivi ku tshoveriwa ku nyikaniwa vanhu va sweswiwani va bihe ngopfu timbilu hi mhaka ya mali for an example mamazala wa swi kota ku va a famba tin'anga a fambela makoti hi mhaka mali ya n'wana wa yena loyi ku nga nuna wa makoti wa yena hi loko hi lava ku swi vona ku mali a yi kahle i tinyiko mthombeni ka swikokwani 060-875-942 mina na n'wina hi vakhehisa sweswo mahlweni va ku ha swa khale a swi famba hi ndlela a swi famba kahle ngopfu sweswiwani vanhu va na ku chelelana too much na jealous i papa zita laha ka xikokwani 060-875-942 ma ni kuma kahle nkandziyiso lowu
1: lexile jara milantswa a pfuki
0: alright yi hlwele ku nghena voice note ya papa xilumana vafana otherwise ke hi ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi le ka nhlokomhaka laya khale loko ya ha kula a ku ri na ku heleketa ka swindichandichani mani swi ya hala na hala especially loko ku fika nkarhi luwa wa ku tshovelatshovela swi swa le masin'wini va kuma ri lino teka lexi yisa ka swimanimani teka lexi u xi yisa ka swimanimani swindichani mi kuma ku laha xitirateni ku dlina ku kuma swindichani swo fika 10 swi ya miti ya ku hambanahambana kambe masiku lamawani a yi khona a swa handliwi loko hi ku ma swi endla hi byeleni kumbe swi endlisa ku yini loko hi ku a swa handliwi mi twa hi nga ku swi vangiwa hi yini 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi ta va haya mahlweni n'wina vayingiseri va hi khedaka kahle tinqingho na ku tlanga kahle minkandziyiso ya marito hi twa hi n'wina n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka 060-875-942 monji ka mavhengeleni loko ni vuya hi ta va khehisa kahle mahlweni
3: madyandzope traditional hila Dr. Giligili veri nga fambukaka va ri kona va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi

0: Mwana kubia minti kuhlongola mwelo kuhlupa muntini kutsungula swilonda hi ku hambana ka swona kutsungula switshetshela kutsungula vana vuwa kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona kutsungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu kutsungula nyoko ku pfuretela kutsungula xilumi kutsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kuma eka 079-968-9174 Madanzo pe traditional ila Dr. Giligila Bapuna ibu tembeka
1: Mina wina eba ikebu isa sweso Nguna ba inserba mina ba kurandega Otherwise ke Taba ya isa matuwe na nshoko maka 060-875-942 Mingiser mile moyen Okay, right. 060-875-942. Mina na nguna eba kia isa sweso matlwen. Nguna maing siriba mina bakurandeka. Bakurishile, Merlin. Probleme isu kele laka ku lokomun. Aku niketa something. Shoda. Iku dana isu sabloi. Ingase ninika. Yo probleme. Ingasu kele ko. Kwa la. Mishkala vit. All right. 060-875-942. Mina nguna eba kia isa kakle matlwen. Ilega shpemu cha nshoko maka nguna ba nkiseri ba mina ba kurandeka. And then anda kashona. Itaba ikia kumaka atiti simuleti ya timbiri. Nguna ba nkiseri ba mina ba kurandeka. Nkari loka unga ete kumbilu. Nguna ba nkiseri ba mina ba kurandeka. Otherwise ke. Itaba ikia itipina kata shunen. Shpemu cha nshoko maka. Iba ikia isa kata matwen. 060-875-942. Isa kuin matwen ba nkiseri ba mina ba kurandeka. Isa kwin mahlweni ni swindlisa kwin kwala ka nwina 060-875-942 kuna swin'wana swi fika ku swi nghenelela laniwani alright kuma lava wa mingiseri mile moyeni Gisela FM halo
2: ahee
1: ahi nghenela
2: So, so,
1: Okay, right. Thank you. 060-875-942. Muna ba yingiseri ba mina ba kurandeka loko ya kula akuri na leswa swa ku va hi ke ni kana kahle swa kudya kumbe xa ni phamelana kahle metshopi tihove exiphaswa indlela leto ni hi va makhelwani masiku lama one a swa ha talangi van'wani va kombisa timhaka ta ku ra hi kona mani i timhaka ta ku cinca ka mikarhi na ku cinca ka ti-settings and then van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ra hi kona hi Marilyn mikarhi liya a hi swi tiva ku ri a xitarateni swa koteka ku va ku ri na xitarata xa ka baloyi a hi swi tiva ku ri most of mimiti ya xitarata xa ka baloyi i va baloyi hinkwamo kuma ku la hi le ka papatsongo la hi le ka papahulu la hi le ka mani so that's why a swi ri simple hi ndlela yaleyo se sweswiwani a swi talangi mi xirha xivongo miri 5 a xitarateni mi kuma ku i swivongo swa ku hambanahambana so that's why swi nga ri simple ku va hi khe hi tikuma hi khe hi xirhelana swakudya hi ndlela yaleyo allright 060-875-942 Mina nguna ita baki ya isa sweswo mahlweni twa van'wanyani ku va ri yini hi site ra vona n'wina vayingiseri va mina va kurandeka mi nga hi sendela kahle nkandziyiso ka nomboro leyi fanaka kumbexani mi hi sendela kahle rungula 0608875942 bakuro cha Marlene Rirote nirlanuani esaga all right then Komel bari swinwele Marlene u vana siku ra kahle infamba kahle na chidivano ikenze swinene kuva mi joinin 0608875942 mina n'wi vake hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi nkarhi loyi hi nga ka wona a yo jika mavhengeleni loko hi vuya hi talanga kahle tinsimu leti ya timbirhi
3: u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: sweswo mahlula vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani xidumbu kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha 0608875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni xidumbu xa mukegula ekusuka kahle ka Soli Makamu kumbexana xitumbelelani ekusuka kahle ka Khweni Chauke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 eba ke isa sweswo mahlweni mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha right va kumarile ni famba kahle risimu ro suka kahle eka Khoni Chauke okay right 0608875942 mani kuma lava wa vayingiseri mi le moyeni
2: mayimeri wa mina hinkwawo
1: mayisenye
2: good fucking
1: good and you
2: and mina is good fucking
1: all right
2: la family do museum ke go
1: do museum ke go
2: chance wa sheshe so nwa tshinda ka box
1: thank you
2: uno kondo
1: 0608875942 mugaba ya ku famba ka tshimu ra Giwane Marlin kasi ke 0608875942 ba ku kenza swinene Marlin iso langa mabasa ni ri la ka board lanwana a hi famba hi do museum ke go 0608875942 mixer mile moyeni all right ji sara fm hello
4: Ninja kana ke?
1: Efukile minjani masebe?
4: Okay nika. Chidumbu shamke go.
1: Chidumbu shamke go lan kenza swinene.
4: So, mona mkhosa.
1: Ah ah.
4: Yish, voita mona mkhosa.
1: Ba tongen.
4: Ah, sikahle ta.
1: Ni kenza swinene, jump jump. 0608875942 Shuman Peggy. Ba ku yafambi kahle chidumbu shamke gula. 060 mingisira mina mile moya.
5: Ndovu ka zaku chidumbu shamke gula.
1: Ngo hleka ka ndlovu kasi mara milo yini ba.
5: Ni vakeriwini vatukulu va mina laha na mintuni ko n'wayitela na.
1: A timhaka ta kona ni khensa swinene.
5: Awe.
1: Thank you. 060-875942 famba kahle hi risimu ra mani mingiseri mi le moya.
6: Ahe miri na mpfukile.
1: Ni pfukile minjhani.
6: Hayi xidomu xa mukhegula kokwana wa risimu ka le ka bode.
1: Khensa swinene laha ka bode mi va na siku ra kahle.
6: Na wena swi hetani n'wananga.
1: Thank you. 060-875942 famba kahle hi risimu ra mani mingiseri mi le moya. A ku tala.
7: Xidumbu xa mukegulu.
1: Xidumbu xa mukegulu.
7: Kokwani Ngoveza ka xikundzu ka xifaxana.
1: Thank you. 060-875942 lo sala ntsena nkayi wa timinete mani kuma kahle mikandziyiso ya marito i languta ku ri hi famba kahle swi ku yini va ku Soli Makamu Marlino ni kenza swinene mani kuma kahle voice note leyiwani okay right va ku Soli Makamu mani kuma lava wa okay right ni kenza swinene mikiseri mi le moya
8: xidumbu xa mukhegula
1: 060-875942 risimu leri mina n'wi nga ta famba hi rona hi ya hi ro mahungwini i risimu ra Khoni Chauke a ku xitumbelelani kambe risimu leri mina n'wi nga ta huma hi rona ka nongonoko xidumbu xa mukhegula.

0: nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Osprey Wheel and Tire yu kumele special shama tile ya tekisi. Kuma 15 size 14 black side wall hi 950. 195 size 14 white wall 999. Kuma 195 size 15 ya black side wall hi 999. Unga tlhela u ti kumela 195 size 15 ya white wall hi 1050 rand. Xipeciali xi ya fika makumu ti 30 June 2026. Unga yi fonela ka 015 812 0777 kumbe u WhatsApp eka 082 812 0777. Hi kumeka kusuhi na magistrate kwala Giyani. Osprey Wheel and Tire yi kumele special xa mathayele ya thekisi hi ntsengo ya le hansihansi. Osprey Wheel and Tire, best ride.
1: Risimo Funeral i society ya nduma swinene. Lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakini. Va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Veka ZA eka 0 hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalaborwa, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risimo Funeral hi tirha na tshembeka.
2: Mahungu eka Jizara FM. Nalungile malepa.
3: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya 11 eka Jizara FM rito ra rixaka mikiseri rixile. Ku languta eka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Va ndyangu wa Kamaringa kusuka eka Minginisi Block 3 va vula leswaku aviseriwa nchumu mayelana na ku khomiwa ka muehleketeleriwa eka nandzu wa ku dlawa ka wa xisati wa malembe ya 55 hi vukhale hi ndlela ya tihanyi emugangeni lowa endzhaka loko a ta va vuya eku xaveni exiphazeni ku boxa leswaku muehleketeleriwa hi loyi a tumberile eka ndhawu yo karhi naswona u khavangele wa xisati a hundza emisaveni. Ku languta eka rin'wanahungu MEC wa ndzawulo ya rihanyo ka xifundzankulu xa Limpopo Biketseng Mashego u vula leswaku madzolonga a hi ndlela ya kahle kumbe matikhomelo ya kahle kambe i vugevenga lebyi byi nga fambisaniku na vumbiwa bya tiko. Mashego u vula leswaku emugangeni vaxisati na vana lava yaka emahlweni va ri karhi va xavisiwa enyameni hambi ku ri emoyeni hikokwalaho ka madzolonga. Mashego u vule leswi hi nkarhi lowu nyika hungu ra siku eka pfhumba ra ku simeka ku lwisana na madzolonga ehenhleni ka vaxisati kun'we na madzolonga hi ku ya hi rimbewu etindhawini ta Burukwani ra vumune ehansi ka rungula leri vulaka leswaku be the change, be the voice, be the protector, stop GBV. Mashego u kombisi leswaku vaxisati na vana vo hlaya hi lava tshamaka va hanya va ri na ku chava hikokwalaho ka ku ta va nga hlayisekanga. Maphorisa ya Tzaneen ya lavisisa nandzu wa ku pfinyiwa ka n'wana wa nhwana wa malembe ya 15 hi vukhale ku ya vuxokoxoko mutwisi wa ku vava u boxile mhaka leyi eka un'wana wa vaaki naswona ka ndzhaku mana wa n'wana u tivisiwile hi mhangu leyi leswaku n'wana wakwe u pfinyiwile hi munhu loyi a tivekaka eka vandyangu. Swihehlo swi boxe leswaku mhangu yi humelerile hi siku ra 25 ka n'hweti.

0: wa msoko loko mutiso ku baba atava yisiwa xikolweni mu hleketeleriwa langa tirhisa matimba yakwe ku pfinya wanwana. Khoto ya majisitarata ya Joni yi bakanyerile tlhelo xikombelo xa beyili ehenhleni ka Brown Mokoti eka nandzu lowu khumbaka mhangu leyi nga humelela etindhawini ta Vosloorus. Mokoti u ta damare switokisini langutane na milandzu ya ku hlaya leyi katsaka ku kumeka na xibalesa na maculo swa ku kana maphepha ku balesela na ka ndhawu leyi ku nga na maphorisa hambi ku ri ku sivela voko ra nawu ku tirha eka swin'wana. Leswi swi landzela ku khomiwa ka yena ka n'hweti leyi hundzeke mayelana mhangu leyi ku hehliwaka ku va a yi kunguhatile. Nandzu wu hundzisele mahlweni ku ya ka siku ra 12 eka n'hweti leyi ku va ta vuyela nakambe ekhoto. Vandla ra umkhonto wesizwe party MKP hi ku komisa leri fambelaka ekule na mavonelo ya Duduzile Zuma Sambudla. Leswi swi landzela swisolo leswi nga humesiwa hi Zuma Sambudla mayelana na xiboho lexi nga tekiwa hi vandla xa ku susa nhlamulondlela tanihi muvulavuleri wa vandla. Matsalaninkulu wa vandla ra umkhonto wesizwe party MKP ku komisa Sibonile Nomvalo u vula leswaku Zuma Sambudla a nga le ka xivandla xo karhi eka vandla naswona matitelo ya yena ya tatani muaki wa Afrika-Dzonga. Nomvalo u kombisa leswaku swirho swa vandla hi lava hanyaka ehansi ka vumbiwa bya vandla rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya 11 ku tlhela hi velele ka hungu leri fambaka mahlweni ka awara leyi. Vandyangu wa ka Marinda eka Minginisi Block 3 va boxe leswaku a va se twa nchumu hi mhangu ya ku khoma ka muehleketeleriwa eka nandzu wa ku dlawa ka vaxisati hi ndlela ya tihanyi.
1: Mahungu eka GZFM na Lunghile Malepfa.

0: all done, Ash?
1: Yep, and not just with...
2: Right, I'm going to make a decision. I'm going to make a decision. I'm going to make a decision. Otherwise, I'm going to make a decision. I'm going to make a decision. I'm going to make a decision. Endlela leyi n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka mina na n'wina a hi fanele hi va hi khe hi kuma kahle kumbexana hi fanele hi khe hi kuma kahle xiphemu lexiya xa kuma kahle le ka our life coach eka mpfuni wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hini ni ya ya kuma kahle hi twa ku ri namuntlha va yi khomele yini hi sayiti leriwa
3: Avuxeni vayingiseri va GCR ni na man coach Amanda Baloyi. Namuntlha ni lava hi ya vulavulanyana hi mhaka leyi vanhu vo tala va yi twa va hlangane na yona mara a va koti ku swi admita kumbe na ku veka rintiho ka swona kahlekahle i yini lexi nge le ku nhlupheni. Topic nyana ya kona i ku u nge holi ka ndhawu kumbe ka environment. Leyi ku vavisaka nkarhi wun'wanyana i ndhawu leyi drainaka matimba ya n'wina i ndhawu leyi yi lavaka swo tala ka n'wina yi teka ngopfu ka n'wina ku tlula leswi yi mi nyikaka ende mi lava ku hola kumbe mi lava ku lungha mi twa mi ri right ka the same environment leswi sweswo swi nga tika swinene ku na ti-relationships to karhi leti ti drainaka munhu nkarhi wun'wanyana ndyangu va lava hi hanyaka na vona family ya leyi nga na yona kumbe ntirho lowu mi wu tirhaka mi kumekaka mi ri ka wona kumbe group ntlawa yo karhi ya vanhu mi kwala ka community mi kuma ku i environment leyi hi lero ya mi draina ya tsonga ka n'wina mara a yi mi nyiki leswi n'wina mi hi nyikaka swona ende tanihi ku kula kumbe a ku kuleni evuton'wini ti-environments leti mi kuma ku ti va ti kha ti mi draina malembe hayi mhaka ku n'wina mi tsakisiwa hi ku hlupheka ni ende hayi mhaka ku twa ku vava swa nandziha mara mi rhandza vanhu a mi lavi ku disappointa munhu ende mi tshama mi kha mi tibyela ku hayi swilo swi ta antswa swilo swi ta lungha na kwala ntirhweni hambi ku ri toxic hambi swi nga endli hambi ni kha ni twa ku vava mi kuma ku n'wina loko mi pfuka nampundzu hi Monday ni hleketa ku ya ntirhweni heyi na mbilu a yi swi lavi futhi Monday ku va ku ri late ngopfu Sunday yinene loko Sunday yi fika mi ta yi ri kusuhani ngopfu na Monday hi mhaka ku a swi nandzihi swilo leswi mi va ku mi kha mi hlangana na swona masiku hinkwawo entirhweni a hi mhaka ya ku mi rhandza ku hlupheka it's not because you love suffering i mhaka ya ku mi twisisa ti-responsibilities leti mi nga na tona nkarhi wun'wanyana mi tibyela ku you know what kumbexana na overreacta kumbe no nyenyela mi no fanele mi tiyanyana mara mhaka hi leyi a hi ti-environments hinkwato a hi tindhawu hinkwato leti ti faneleke ti kuma matimba ya n'wina hinkwawo munhu tlhe ni phinda kambe a hi tindhawu hinkwato a hi ti-relationships hinkwato leti ti faneleke ti kuma matimba ya n'wina hinkwawo unlimited access to your energy ti-environment tin'wanyana ti fanele ti limitiwa tindhawu tin'wanyana ti fanele ti limitiwa ti-relationships tin'wanyana ti fanele ti limitiwa ku ti nga mi dyi matimba hinkwawo n'wina mi tshama mi kumeka mi karhele tindhawu leti ti endla ku mi titwa mi ri ntsongo ingaku swilo leswin'wana mi swi contributaku a swi pfuni nchumu hi ku every time loko mi nyika you give your energy you give your contribution mi endla swilo hinkwaswo leswi lavekaka mara somehow swi endla ingaku ku va na thonsinyana a lwandle a swi endla nge difference mi sungula ku ka mi nga ha vulavuli mi nga ha hlekeleli na milorho ya n'wina ya vutomi ya hunguteka na ku wisa hama ha swi koti se mi sungula ku va munhu wa careful swinene na loko mi famba na loko mi vulavula na loko mi endla swilo a ma ha ri xoko hambi mi to offender hambi mi to vavisa munhu se mi sungula ku mi tlhe mi va body guard ya nomo wa n'wina ine hi ndlela yo ka yi nga ha ri healthy hi ku se mi karhele emotionally ende sweswo a swi humeleli hi xikan'wekan'we swi teka nkarhi swi ta sungula hi vhikinyana swi ku tin'hwetinyana swi ze swi ku malembe nkarhi wun'wanyana a mi swi voni na n'wina ku ri se a na ha ri mina a na ha ri yena loyi a ni ri yena a na ha ri yena leswi a na ha ri xiswona leswi a ni laverisa ku va xiswona I languta ni mindyangu ishikombiso. Families can be very beautiful. Kuba na ndyangu, whether I mami, papa, nuna, nsati, vana, vosesi, vabuti. Kuba na ndyangu na vanhu va family lava va mi seketelaka swa saseka swinene, va mi nyika ku rirhandzu, mi va na a sense of belonging. Mara nkarhi wun'wanyana ndyangu wona hi wona wu endlaka ku mi twa mi ri na ntshikelelo emotionally. Nkarhi wun'wanyana ti-needs teti lavekaka, ti-demands teti nga kona, ende swa tikela ka ti-relationships teto. Ku va na pressure yo karhi, ku na ti-obligations to karhi, swihinkwaswo leswi n'wina swi lavekaka ka n'wina mi fanekele mi swi endla, role leyi mi fanekele n'wina mi yi tlanga ka ndyangu walowo. Nkarhi wun'wanyana mi kumeka ku hi n'wina lowu wa responsible. Mi kuma ku mi lowutsongo mi ri kotse, mara a ku na nchumu xi fambaka ku ri kotse ri nge se fika. Hambileswi hi talaka ku hayi swa kala ku ri kotse ri va ri responsible, mara at the end of the day mi kuma ku vo tala va dependa ka n'wina na kwalaya ndyangwini. Vo buti va yimele n'wina, vo hahani va yimele n'wina, hi n'wi mpfuni wa kona, hi n'wi peacemaker, hi n'wi problem solver, hi n'wi provide, hinkwaswo leswi yimele n'wina. And vanhu hinkwavo va dependa ka n'wina, kasi kwalano swi va swi ri ku mi dyeni, swi kha swi mi tekela energy. Even na ku saseka ka ndyangu mi nga ha ku voni. So kumbexana loko a hi vulavuleni hi ntirho, vanhu vo tala lava tirhaka kumbe va rhanaku va na mabindzu va na nkarhi wo tala lowu va wu spendaka ka ntirho. Mi pfuka nampundzu vo 7 se mi fike ntirhweni, mi ya vuya kaya after 4. 6, 7, 8, 9 kumbe 10 hours mi va mi ri ntirhweni. Ntirho walowo wu na culture ya njhani? I ndhawu leyi yi vangaka ku mi karhala, mi nga karhalisiwi hi ntirho, mi karhalisiwa hi environment ntsena, kumbe i ndhawu leyi mi phyuphyaka loko mi ri ka yona? Ku na tindhawu tin'wanyana ti workplaces tin'wanyana ta heta munhu. Mi kuma ku ha wa loko ti mi holela, mi holeriwi mali ntsena, mi holeriwa na hi stress, mi holeriwa na hi overwork, mi holeriwa hi burn out. I ti-rewards ta kona loko va mi nga salary, salary yaleyo yi va yi rhwale na matorokisi, yi ta na stress, yi ta na swilo leswo hambanahambana leswi mi and a mi koti ku tshika stress lexiyani na matorokisi lama hinkwawo lama mi maka hi wo ma nga hakana na muholo. Se swi endla ku swi tika ku hambana na environment leyi yi mi drainaka. Ni kha ni vula ku environment yona yaleyi yi mi drainaka a hi yona yi nga ta mi horisa. Se sweswo swi vula yini na? Swi vula ku se mi fanele mi tshika ntirho? Swi vula ku se mi fanele mi hambana na ndyangu wa n'wina? Swi vula ku se mi fanele mi suka ka community yaleyo? Hayi, a swi vuli swona, not necessarily. Nkarhi wun'wana swi vula ku hola ka n'wina ku va mi kumeka mi ri right, mi ri na peace of mind, mi va na kurhula miehleketweni, swi sungula hi yini? Hi mindzelekano. Mi fanele mi create ti-boundaries leti ti nga ta endla ku mi swi tiva ku energy ya mina yi huma yi fikelela laha a ni ngheni, leswi a ni endli. Munhu a ni n'wi pfumeleli a fika laha, munhu a ni n'wi pfumeleli a endla leswi. Mi fanele mi va na ti-boundaries, mi va na mindzelekano leyi nga ta protect-a miehleketo ya n'wina. Nkarhi wun'wanyana swi lava mi va na ntiyiso, be honest with yourself. I ncini kahlekahle swi mi karhataka? I ncini swi mi drainaka? I yini mi nga swi pfumelela ku swi rhwala? Mi swi vonaka sweswo a ma ha koti ku swi rhwala, kumbe mi fanele mi hungutanyana ndzhwalo? I ndzhwalo wihi mi fanekele mi wu hunguta? And ka ku hunguta mindzhwalo leyi, mi va mi kha mi swi endla mara mi protect-a relationship. Hi ndlela yin'wanyana, ku na maendlelo ya ti-boundaries lama ma nga ta endla ku at the end of the day mi nga vi mi isolate vanhu kumbe mi va mi hambane na vanhu. Vanhu va kota ku swi twisisa ku no sweswi a mi koti ku fikelela kwalano, mara loko mi ri na matimba ya swona mi ta swi endla. Hi lelo swi require kumbe swi dinga level yo karhi ya communication leyi mi fanekele mi yi implement. A mi ngo to swi vulavula njhenje, a mi ngo to swi endla njhenje, vanhu va ze va hlamala ku se loya ngo cinca. Va fanele va swi vona ku okay, ka macincelo ya n'wina i ku ringeta ku ti tlhamisela, i ku ringeta, i ku ringeta ku ti protect-a. Energy ya n'wina yi fanele yi protect-iwa. Ku na leswi mi nga ta kota ku pfa mi ti-excuse-a loko hayi nkosi lowu a ni nge wu koti hi ku n'wina every Monday every Saturday hi n'wina mapotweni masiku hinkwawo se mi karhi lama ha koti nchumu a ni vuli ku mi nga sapoti ndyangu a ni vuli ku mi nga sapoti swa community mara no vula ku mi swi sapota ku fika kwihi swi nga endliwi la swi zelaku swi mi dya mi nga ha koti nchumu hi ku mi nge holi ka ndhawu yaleyo yi mi vavisaku ku hola mi va na mi sungula ku va na peace of mind swi ta lava ku yini mi tihlayisa mi twisisa ku a hi swilo hinkwaswo mi nga ta swi endla a mi nge koti ku va swilo hinkwaswo ka vanhu hinkwavo mi ta fane ku va na a healthy relationship leyi mi yi hlayisaka n'wina yi kota ku hlayisa na van'wanyana yi nga hlayisi van'wani ntsena yi kha yi vavisa n'wina swilo leswiwani swi ta endla ku na health ya n'wina yi antswa ni va na rihanyo ra kahle ti-relationships ti tala healthier because a ti nge vi dependent ka munhu wun'we na n'wina ni ta kota ku kuma support ka van'wanyana swi endla ku na ti-decisions leti mi ti endlaku mi ti endla mihleketo ya n'wina yi hlutekini yi ri open yi nga tshami yi vavisekini mi tshama mi chuhini so environment leyi mi nga ka yona ya mi phyuphyisa kumbe ya mi vavisa environment leyi mi nga ka yona yi endla does it bring the best out of you kumbe ku tshama ku ri na munhu wo kwata ntsena langutani ku mahola malungha na mi ta lunghisiwa yini hi ku create ti-boundaries leti ti nga healthy ti nga ta endla ku n'wina mi va right na lava nga around n'wina na vona va va right vanani na weekend ya kahle i Amanda Baloyi.

0: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La wena individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hina family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na Swibasa Plus Plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years, na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko hakela 250 u tikumela 15,000 rand, kasi 350 u tikumela 20,000 rand, 400 rand u tikumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand, 270 u tikumela 15,000 rand, kasi 370 u tikumela 20,000 rand, kasi 420 u tikumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refra isuketani i 6 months. Eka refra mhangu wa movha ku hava waiting period, loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757, ematlhelo hi sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Okay, right, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, it's only 9 minutes to go. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, loko hi kuma ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana, lomu va ku mi khe mi hi yingisela mi ri kona. Otherwise ke hina vayeni laha tindlwini ta hina ta vuhaxi ekusuka kahle ka Swibasa Financial Services. Xivutiso xa mihi xin'wana i ku ku na swin'wana mi swi endlaka hi le sayitini handle ka swa Swibasa Funeral Services kumbe Financial Services.
2: Hi na khampani liya yo koka timovha loko vanhu va stake hi timovha va ri ER81 Towing and Roadside Assist. Hi na NKH Events leyi dilaka hi swa decoration na ku xavisa ti-fresh flowers. Hi na Yami Confectionery leyi xavisaka makhekhe na swikontsi.
1: Hi le kahle Swibasa. A Swibasanga sayiti ring Swibasa hinkwako. Okay, right, hi ta va hi khe hisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So hinkwawo ma-business lama mi vulavulaka hi wona kumbe lama mi nga ma include ma rhana kwala Giyani kumbexana wena ma rhana tindhawu ta ku hambanahambana?
2: Ma rhana kwala Giyani but liya ya decoration ya fika anywhere in South Africa loko vanhu va yi lava.
1: Okay, right, ni mi kuma kahle. Mina n'wi ta va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko mi ri na swivutiso mi nga ni bela kahle riqingho ka 060 875 942. Xikombelo hi xexiya hi nga tshuki hume ka nhlokomhaka, hi vulavula kahle na va Swibasa Financial Services eka mpondo wa siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, mi ta mi khe mi vutisa kahle swivutiso mayelana na swa Swibasa Financial Services. 060 875 942 hi ta va hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ma ni kuma kahle lavawani 060 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina?
3: Erilini ni kombela ku i ni vutisela vona ku laya va ri fora xiketani va swi vutise swona ni kumbe accident kumbe ku tisunga ma ni tin'wanita ku a tilo tala ngopfu mara vanhu va hoyi
1: mi ri ku endleka yini
3: laya a ni ka ku vona ni joyinini ku na munhu a nga lova hi rifu ra xitiketana ni swi vekise sweswo nkova va lava tin'hweti to fika 10 kumbe ku hinta a hi swona ni joyinini.
1: Sorry, mi nga siya mahlweni a ni rifu ra xitshuketani loko swilo swi humelela kwala na kwala.
3: Ni tiva ku loko
1: va tisunga te ku hava waiting period ka rifu ra xitshuketani unless moon a lot is sunga, you gonna kung na waiting period.
3: Okay.
1: And balik in
4: 060-8875-942.
1: 060-8875-942.
2: Okay, loko munhu a ri hava nuna space lexiya a xi replaceki hi xaka kumbe hi n'wana, swi vula ku wava nuna a nga kona, swi vula ku wo ti tsarisela wena na vana va wena.
1: Okay.
2: And then liya ya waiting ya wait
1: liya ya ku basuka ka society yin'wanyana.
2: Oh, yes, cause ani hina we are not a burial society. Ani? Yes. I funeral police. Loko ku be wena isuka ka burial society ya wena, a iri na police. Unga switcha utaka hina mara loko ku hina underwriter. Cause hi ta lava cancellation letter from the underwriter. Na ku komba ku wena la huma ku kona. A wu nga koloti. A wu kha wu hakela consistently for 6 months. So hi kona la wu nga tata ka hina hi fika hi susa waiting period liya. U nga vi na waiting period. Mara hi fanele hi va ri na ti-documents leti ya ta ku wena i suka ka burial society yo karhi, a ku ri na underwriter, u ta na cancellation letter then yi ku nghenisa ka policy ya hina. Na loko ku u huma ka leswiya swa tipholisi leswi swin'wana yi nga ri burial society, a lava swilo sweswo, cancellation letter from underwriter, na ku la huma ku kona a wu nga koloti u fika u joyina swibasa u continue na swibasa.
1: Okay, right. Na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi mi hlamulekini. Lexi va xi hlamulaka xona i ku mi nga rivali leswaku ri swibasa financial services a yi lahli, va tirha hi mali, vo mi ririsa hi Xitsonga xo hlantsweka. Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke hi ku vona nkarhi wu va wu hi vondokini, loko va mi lava va mi kombisa kwini?
2: Loko va hi lava va nga yi fowunela ka 071-554-9757 or 067-277-8598 or va nga yi sendela email ka admin@swibasa.co.za or va nga hi cheka ka Facebook Swibasa Financial Services, na le ka TikTok Swibasa Financial Services, na le ka Instagram Swibasa Financial Services, kumbe ka website ya hina swibasa.co.za. La va kota ku hi sendela WhatsApp or va kota ku apply online, kumbe va nga ya ka our nearest offices a Giyani, a Maphalle, a Mukwakwaila, kumbe a Posweni a Giyani.
1: Okay, right. You can see swinene ku va mi vhakerini eka siku ra namuntlha.
2: Ntsho ngopfu mashi.
1: Danke. 0608875942 i nomboro leyi mina n'wana yake yi famba kahle hi yoho kasi www.jsrfm.co.za that's our audio streaming n'wana vayingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at TikTok or leya at jsrfm hi ndlela leyi n'wana vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laha ka mahoma leyi va nikisiwa kahle tindhawini leti ta ka bungeni ka xitachi mina ni khinoma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ntombi ya bava leyiwani loko a ri mina ya mina ndzima ni yi rimile ku ta fika kwala khatsa xidumbu xa mukhegula kusuka kahle ka soli makamu i risimu leri n'we mi nga tilangela

khume eka nhlikani wa siku ra namuntlha laha hi langutaka ka ku va vaaki va va va ri karhi va tshuneteriwa vukorhokeri kusuhani loko hi langutaka xinawini lexiya xa Batho Pele lexi va ka xi ri karhi xi rhangisaka ku tisa vukorhokeri eka vaaki. Ku na tindzawulo ta ku hambanahambana laha ka nkarhi wa sweswi ku va ka ku ri karhi ku vulavula meyara wo meyarankulu wa ku khomela ku nga nkulukumba Lucky Mohlala hi ta va ri karhi hi tlhelela eholweni hi twa leswi va ka swi ri karhi swi humelela nhlikani.

Manana Eunice Mashele Mokwena na the ward committee tangwina the member ta committee ya executive mayor lavanga kona aleni the member from the executive committee ya maspala wala kaya ma councilor ra hinkwawo kumbe hinkweru lami nga kona haleni kusuka mupani na lapalavurwa varhangeri va nhlangano ya tipolitiki lava mi nga kona haleni ngopfungopfu varhangeri va ku huma ka phati leyi fumaku ya African National Congress. Members that the ward committee na the CDWs vafundhisi lava nga kona haleni ngopfungopfu mfundhisi Mongwe lava nga yi pfulela ntirho wa namuntlha hi xikhongelo vanhu hinkwavo lava mi nga rhambiwa haleni and mi twa xirhambo xa hina tani masipala wa mupani mita vatirhi va mfumo from the sector departments I see public works and others vatirhi va ku huma le ka masipala wa mupani na vatirhi lava humaku ka masipala wa la kaya wa vaphalavurwa na vanhu hinkwavo lava ni nga va ku ni nga vulavulanga hi vona kumbe ku mi acknowledge na n'wina va mahungu because loko ni nga mi xeweti mi nga suka laya mi ya tsala swin'wanyana so na n'wina van'wa mahungu lami nga kona haleni a mi xeweta huma ka masipala wa n'wina

0: wa mopano kuva nga ri kona mfumo ayiwe mahlweni. That is why mi ni vona ni ri haleni ni yimela ofisi ya the executive mayor lava nga na program ni nga khoma ti-program va ri ni ta hlamusela ku ri why namuntlha hina i ri va masipala wa mopani i ri haleni vaphalavo ra local municipality i ri haleni lulekani what 14 mhaka nkulu i ri haleni hi ku ri loko i ri le ka mfumo leyi ku na milawu leyi fambaka yona a wo ta haleni namuntlha because wo ta yi borekile ku nga ri na leswi yi nga swi endlaka hi ti haleni because nawu lowu yi fambisaka masipala hi woho yi ri i fanele ku ri i endla so after every 3 months 3 months yin'wanyana na yin'wanyana hina tani as mfumo hi fanele ku ri yi ya ka vanhu i ya va byela ku ri n'hweti tinharhu leti ti nga hundza
1: fall together.
0: Xipikara la ku ri a yi khale i fambe na la ka phalavo ra yi ve kona la a yi vulavurisana na vaakatiko ku ri va byela mfumo wa voho ku ri yini lexi va lavaka ku ri mfumo wa voho wu va endlela lembe ximali leri taka lembe ximali leri xilungu i ri vitanaka ku ri 2026-2027 financial year. And the lembe ximali ra mfumo kumbe ra ka masipala ri sungula hi ti 1 ta July lembe rin'wana na rin'wana rin'wanyana ri fika makumu hi mahetelelo ya n'hweti ya June lembe leri taka. Hi leswi a yi swi endla na masipala wa laha kaya va swi endlile sweswo. So ni vulavula leswi ku ri inga be confused. The reason why i ri haleni namuntlha i ku ta mi hlamusela n'wina vaakatiko va phalavurha ku ri kusukela not kusukela ya n'hweti tinharhu leti nga hundza ni vulavula hi January, February na March wa lembe leri guided by leswi nga twanana hi swona kusukela hi ti 1 ta July last year ku fika sweswi hi yini leswi i nga swi fikelela hi yini leswi i nga swi endla laha yi tsandzekeke koho yi tsandzekisiwe hi yini ene hi ti-plan ti leti yi nga tiveka ku ri tshembisa leswiya yi nga swi endla swi endleka. Hi yo mhakankulu leyi nga endla ku ri namuntlha hi ta haleni. Wa ye Madam Speaker ku ta nyika feedback ka vaakatiko va phalavurha ku ri the 3 months leyi nga hundza yi endle yini hi mhaka ku ri loko se ni hlamuserile a boweka yi vumbiwa ku ri tanihi mfumo hi fanele ku ri ya ka vanhu lava nga hi hlawula ku ri ya ka mfumo ku akhawunti ku ri hi endle leswi hi tsandze hi leswi hi mhaka ya leswi. We are duty bound to do that by the Constitution of the Republic of South Africa. Ihlangane haleni namuhla, Madam Speaker. Loko hi sungula n'hweti ya nkoka, loko hi langute the political calendar ya Afrika-Dzonga. Hi ta tsundzuka ku ri hi n'hweti leyi around 1976. I don't know what I'm feeling is the right word.

Wo Hector Peterson vanga dlayiwa va dlayela xona. Swi fikeleriwile na. If a swi fikelanganga, hina lava ekaka mfumo now, what is it that we need to do in order to make sure kuri struggle xa vona it was not in vain. The future calls. Vumundzuku vulava young people. Kuri na n'wina as young people mi sungula riendzo for the next 50 years. Kuri na n'wina mi ta tsundzukiwa yini kuri yini leswi mi nga swi endla loko after 50 years from now. Mfambisi wa ntirho spikara. I ntiyiso ku ri vantshwa va hina va kongomana na swiphiqo. Swiphiqo swa unemployment. Loko hi vulavula hi ku ri vanhu a va tirhi, the majority ya vanhu lava nga tirhiki hi vantshwa. Va kongomana na swiphiqo swa ku fana na inequality, ku nga ringaringani. Swiphiqo swa ku fana na vusweti, poverty. These are the challenges leti ti nga kongomana na vantshwa va sweswi. Hi hlanganile haleni namuntlha lawu lweyi na lulekana. Loko hina tani province ya Limpopo na Afrika-Dzonga hi khensisa manana Mary Rakanya loko va crowniwile, a ni swi tivi ku ni ta ku loko va hlawuriwile ku va yena the national GBV ambassador. Hina loko hi ri vaakatiko ku na xiphiqo leyi yi nga langutana na xona. Xin'wana xa xiphiqo leswi i GBV, gender based violence. Vamanana va biwa le makaya, vana va xanisiwa, vanhu va dlayiwa, na vapapa na vona va kona, vapapa va biwa na vona. So GBV i challenge ya hina hinkwerhu ka hina.

0: Tivisa sweswo eka wena mikiseri wa GCR FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha ri eholweni ya vaaki ya Lulekani. Laka siku ra namuntlha ku nga na imbizo eka masipala wa xifundzantsongo xa Mopani. Tanihileswi masipala wa Phalaborwa ku nga wun'wana wa masipala leyi va ka ri karhi wela hansi ka xifundzantsongo xa Mopani. Va le ku vulavuleni nkulukumba Lucky Mohlala loko hi ri karhi hi languta ka ku yimela meyarankulu wa xifundzantsongo xa Mopani Kansela Pule Shai lava nga khomeka hi swin'wana hi ta va ri karhi yisa emahlweni na ku va ri karhi vitisela mbulavulo hi xiheri. Loko hi languta ka swin'wana leswi va nga va ri karhi va swi kombisa hi mhaka leyi va ka ri karhi hi khumba leswaku vantshwa va malembe lawa hi va ka hi ri eka wo hi lava va ka va langutane na mintlhontlho leyi fambelanaka na ku pfumaleka ka mintirho hambi ku ri na le ka tlhelo leriya ra vusweti. Ta va ri karhi hi tlhelela eholweni nakambe hi va hi ri karhi hi twa nkulukumba Mohlala ku ya emahlweni.
1: Our apology. A ndzi hlekete ku ri va ta va ba va ri le ka xigangu xa mina i karhi cina cina. Okay. A ni a vulavula ku ri hi visitele 126 ya vanhu lava yi xavisela swakudya laha papatweni 93 ya vona ku kumeka ku ri tindhawu ta koho a ti kahle. Ku na 28 ya swikolo leswi na koho i nga ya. Hi kuma ku ri le ka swikolo swa 28 13 ya toho swilo swa voho a swi tshamisekile and 15 ya makhixi lama xikolweni leyi a ma nga ri kahle mara hi va ti hlamuserile ku ri famani mi ya lunghisa 1, 2, 3, 4, 5 otherwise if mi nga lunghisi hi ta boha ka ku ri pfala than as government because hi nge pfumeleli ku ri vanhu va hina va vekiwa at risk hi mhaka ya ti-non-compliance. Ku na 4,000

0: endla swona e me vatweli va hlamusela va swi hlamusela ku ri after 3 months yin'wana na yin'wana i nawu la ku leswaku hi fanekele hi ta mi byela ku ri ka 3 months leyi hi ndle leswi na leswi hi tshame hi khociwa hi famba na mhani na hahani na van'wani laha hi ya kona va ku manimani i ta fika wena loko va vulavurile u vula leswo karhi i swi kaneta loko hi fika va fika va muti va hi amukela se hahani va sungula timhaka i loyi hahani lavan'wana va byeri ku va fanekele va kaneta va muti va hlamula va ka ha swi twa leswi mi nga vula swona swa kala leswi mi nga endla swona swi nga leswi na hina hi ta mi pfuna hi homu leswaku mi kota ku ntirho wa n'wina wu famba kahle na masaka mambirhi ya mugayo hana va nga ri ku yingiseleni hi mhaka ku a va fanekele ha ntsongo a ku ri ku vona va fanekele va kaneta se loko va ku mina swin'wana swo swi vulaka hayi kona hi na swi sweswo hinkwaswo a hi miti ku mula se lavan'wani va lava ku ringeta ku va kombaka ku mi swi twile ku ve ri ka leswi hi lava ku swi endlaka va lava ku hi pfuna hi homu na masaka mambirhi va sungula a va vula swona va nga swi twangi hinkwaswo ku a va byeriwe ku famba i ya kaneta se hi hlamuserile ku ntirho wa hina i ku hi mi tisela feedback na tikhanselara ti tala ku vula ku ri hi tirhise leswi na leswi na hina i nawu nge hi ti hi tawula leswi hi nga tirha swona swi nga leswi ni ta kombela structure leswiya loko hi amukela hi nga swi vula swi nyika ti-input ka matirhelo lamaya ma hina hi vulavurile ku hi thorile ku fika kwini madamu ma fike kwini mapati ma fike kwini i ntirho lowuya wa 3 months se hi ku loko hi vulavula hi yimisa mavoko ivi a ni rhanga ni ma-identifya ivi a se ni ta kota ku mi vitana ku mi ta ene hi vulavula hi leswiya swi nga hi nga ndla swona a hi yimiseni mavoko a tlheleni rala mani n'wina mi ta va number 1 n'wina mi number 2 mani lava va xikhipa xa ANC number 3 lava va xa black number 4 n'wina mi number 5 n'wina mi number 6 n'wina mi number 7 wa xo basi 8 n'wina 49 hi n'wina va hembe ya blue years 10 hi n'wina ya stripe 11 n'wina mi 11 n'wina mi nga tshama lavaya n'wina mi 12 tanani haleni
1: khensile swinene ku siriwa nkarhi i vuya nakambe ka wena mikiseriwa kisera family
2: So if you kind of look like a book, do this, get this, and two.
1: Vone nkulukumba mhlala va ri karhi va burisana na voho eholweni eka siku ra namuntlha languta ka migingiriko ya ku hambanahambana ngopfu loko hi languta eka tlhelo lerin'wana masipala wa xifundzhantsongo xa Mopani i masipala lowu va ka wu ri karhi wu languta ngopfu loko hi languta eka tiphurojeke ta mati eka mapfhumba lava nga kona loko swi teka ku va vaaki va kota ku va va fikelela vukorhokeri bya mati loko nkarhi wo va wu karhi wu pfumela na ku pfumela na ku tshembela leswaku ta va ri karhi hi burisana nkulukumba mihlala hi languta ka makungu ya vona tanihi masipala na ku languta leswi va nga va ri karhi va swi fikelela loko hi va ha ri karhi hi languta eka tin'hweti letiya tinharhu ta va ri karhi vusiya swa swi eka n'wina studio lava aki va nga ta va ri karhi va nyika swivutiso.
0: Ni kombela ku ni nyika ti-matching orders. Number 12 va kwini? Oh yeah.

0: Hallelujah. Ina 12 for avan. Ina 14. Hala ikume vambiri. Shingalech. Nikombela ku nikursi wili. Nive mwana wajana ntombi mara vakhala byi mthlala ni vabona ni dyondza nawo. Nda kombela leswaku hi ranga hi va bava lava wani. Mabavona lava va kulukumba. Ni na va mhani lava vambiri lava ya. Mi ndlisa leswi. Mi vula vito. Mi nga ha ni xeweti. Ni xewetile mina mi tlhe mi pfumela. Mo vula vito. Na wadi leyi mi humaka ka yona i vuya ka leswi va nga swi vula swa tin'hweti tinharhu mo ku hi swi vonini hi leswi na leswi ene a mi nga zi mi lehisa ni loko ku ri ku hi vule ku hi lunghise phayipi mo ku phayipi liya ya pfuta kusuhani na manimani hi ta kota ku hi swi tsala lava va nga sala a hi tsali ni se ni pfarile na 14 wa vanhu a swi tihaleni lava van'wani va nga tsala kwala ku swo tsariwa leswo swi nga kahle a swi ti loko mi heta bava lavakulu lani hi ta nyika vamhani i minete yin'we yin'we bava a no ka ni nga vonangi sorry swi ri mi ta va number 15 i minete yin'we yin'we ni pfarile minete hi ta kota ku hlamula mi vula vito na ku lexo karhi ni xo karhi a ni mi vula xin'we ka bava loko swin'wana swi ri kona tsalana mi kombela 2 minutes ha twana na 2 minutes a ni hayi I mi kombela ku mi hlamula ha twanana ni mara na loko ku ri ku munhu a ri na xin'we a swi bohi a hi swona se rhangani bava nyikani bava valava vulani vito ku mi huma wa ti 14 kumbe wa ti 16
1: loyi nga yimalani i Khisimus Daniel Mashavani wa ti 15 1754 lexi ni nga xi twa loko va karhi va xi hlamusela hala wadini ya ni tshama a biko hi le ku rileni xikulukumba swinene ngopfu hi le ku rileni timhaka ta mati hi tona ti hi karhataka swinene ngopfu swinene timhaka ta mati a heta vhiki ku nga ri na mati a ya kona hambi ku ri swo sweswi ni vulavulaka sweswi mati a hi mavoni mara tiphayipi ti koho a ku humi mati lexi hi karhataka ngopfu swinene ngopfu ku ri xana hi ta pfuna hi va mani lava nga ta hi pfuna ku ri hi kota ku nwa nyana mati hi tsakamisa mikolo a ni swi tivi ku hi ta pfuna hi va mani hi ku ma vona mati ya ku hi ta yimela ku i humesa mali axikhwameni hi nga tirhi swa hlupha hi ku ku na tilori leti taku ti ku na tilori leti ti taku ti ta deliver mati a yi tivi ku i ta va mani tilori leti wa hi wo xava a ni ti wa hi xava mati xo sungula ku wa hi xava mati a hi nga xavi mati a hi makuma for mahala ku mati yi ta xaviwa a ni swi tivi mi ku mati ya xaviwa mara wa hi hlupheka mfumo wa hina mi hi khomelini n'we varhangeli xana ke mi hi khomelini n'we varhangeli swo fana na kwala nuwana hi kombela ku loko hi ta hi za hi ta hi suka hi tshika mintirho ya makaya hi ta laha ikombela ku mita hi pfuna hi mhaka mati mita hi tilivela mati hayi lama ku xava hayi ya tilori hayi malavu lama tilori hi lama ku a mfumo wihi nyika mati mfumo ha hi xava ya yi kuma ku mali vanhu va tiko varhangeli mali ya ku xava mati ha yi kuma kwini hi nga tirhi hi makumi mati ankulukumba lo makasela a nge swi koti ku na varhangeli va yehe lava loko valavula va n'wi pfuna ku mati ya va kumeka ya ri kona ndhawu leyi no kombela kwalano hi ku loko ko va na swin'wana ku na swin'wana swa ku hinga ni na mundzuku hi nga vulavula mundzuku leyi hinkwayo leyi
0: baba
1: so kombela ku ri ne
0: sorry ni kombela ku hi fambisana kahle mi nga hawuli ene a swa ha twali loko hi fanekele hi hlamula swilo leswi hi nga swi twa bava va rile hi mati hambi mo vula ka 100 times i mati hi swi twile na wadi hi twile hi kombela mi nyika bava lavaya va nga ka wheelchair bava nyikani lavaya nkesile bava mi nga va hawula ni mati va ku ri i yina ni loko i lava ku va kahle munhu n'wi yingiseli a vulavula vanhu vo ta n'wi hawula loyi a handle va ku wena u yimela nkahle vumunhu byi respectiwa hi ho n'wini vulavula ni bava
2: no mehe mi lora sindzove ni tshama wa 13 no problem leyi nga kona laha ka loko va karhi va hlaya budget ndzi va twi kahle mari vatsoniwa a va hlayiwanga laha ka budget liya ndzi yi twi loko yi karhi yi hlayiwa loko va karhi va thorile vatsoniwa se ni hi tele ku hi tekeliwa hansi se ni kombela kumbe ma yi lunghisa kahle liya ya ku ri mi karhi mi thola hi fanekele hi ringanana hinkwako hi ku na loko mi lava ti-vote matala la ka hina hi nga vatsoniwa mi ku hi kombela mama hi vhota mari sweswi loko mi karhi mi thola a mi hi hlaya se mehe hi ku twisisa ka mehe ani kombela ku ri va khansela tilori letiya va teka mali leti va nyikaka tilori letiya ti dilivhela vanhu mati hi ku hi to ti hi pfalelaka mati tilori letiya a hi vulavula hi lava ti nga ta voho hi vulavula hi leti nga ta mfumo hi vulavula hi leti ka mfumo va nga tumbeli xintihwana ku na vanhu lava nga va thola voho voho va ka mfumo hey teka thendara leyi ya ku u teka mati u ya xavisela vanhu se hi kombela ku ri tilori letiya ti khanseriwa mati maka vanhwini ku
0: ni kombela mi ya tshama thelelani ndhaku ni kombela mi nyika vamhani lavaya ni sendile nkarhi ni bava vamhani lavaya va kwini a hi va nyikeni nyana va vulavulani bava valavulani bava yi sungurile manjheni yi le mi hatlisa mhani mi senderiwe nkarhi bava a tshani
3: inkomu mina ni remsi ngoveni ni tshama A460 ward 15 ni twile loko va karhi va veka timhaka ta leswi mupani yi hi pfunaka hi swona lexi ni hlamarisaka i ku ri va ri 3 months mara public participation yi vula ku ri loko finance yi sungula yi fanele yi sungula va hi byela hi ta hi ta vula swilaveko swa hina hi vurile swilaveko mara sweswo a ni twi va hi byela straight ku ri i yini lexi nga achivhiwa kusukela loko ku ve na public participation ya finance ya last year leya June leyi va vulavulaka hi yona a ni swi tivi ku a va hlamuseli ku ri i yini lexi va nga hi endlela xona hi tela nkarhi hinkwayo hi ta kokola hi ta ta yingisela mara a va ti namuntlha loko nkarhi n'wani va ta taka ta hi byela ku ri hi mi endlele yini na yini na yini mara lexi ni twaka xona ho twa ku ri va ri ha ku pfuna timhaka ta mati ku na 2 weeks sweswiwa ku nga ri na mati mara a va hlamuseli kahlekahle ku ri problem ya mati lawa hi yini mapatu hi laha xikontiri lexi hi fambaka hi xona timovha ta hlakala a ku vulavuriwi nchumu hi xona na tikhanselari se hi karhele na ku ri hi ya ka tikhanselari ya ku tikhanselari na vona a va na information ya correct leyi va nga hi nyikaka yona se hi ku namuntlha hi ku ku te mupani namuntlha hi ku hi nga ta kuma emhaka ya straight mi hi byela ku ri ku humelela yini handle ka ku ri mi hi byela ku ri sweswiwa i 3 months 3 months leyi mbulaka yona a ku na lexi mi hi byelaka ku ri xi endliwile ma hi byelaku ku hiriwe vanhu hei lava service delivery laha hi tshamaka kona hi lava ku vona swilo swi humelela hi lava xikontiri xipazi hi lava ti-storage leti ti nga havi kona hi nga ha ti hi nuhwetiwa hina hi tshama lokixini a hi koti na ku nghena na le toilet mhaka ku a ku na mati ya ku va na mati lunghisani timhaka ta n'we ti tshamiseka kahle ti va straight inkomu
4: vito ra mina hi mina Miluva Ngoveni ni gugele kwala wa ti-14 ni vota ka ANC se ni nga yima lahaniwani ku ta mina i khale ni ri la hi thoyilete loko ni ri la hi thoyilete ni yini ka lava rhangelaka thoyilete yena va ti-word coming loko ni fika ka yena ni ku nana ni lava thoyilete a ni tsalatsala ni tshama ni tlhela ni tlhela lani ku leyi hi nghenaka kona leyi hi teka malakani hi pfala hi wona ene na vana va vafana malaka lama ya davukile loko ni nghena ni fanekele va twa ku na ku nghene munhu handle ka swi twa fanekele loko ni twa ku tsharitsha ni ku mi nga nghene ku na munhu hale toilet

0: kuyilungisa mi tele ku yihlayisa ti-toilet leti ti kuma hi lava njhani inkomu.
1: Kahle mbemera untina mathebula noma wa di 16 mina xirimi xa mehe ni kulelela South Africa ni bebuliwe Mozambique loko va hi tekisa mapasi vete mubebuliwe kwini mina ku ni bebuliwe Mozambique a na ha ri ntsongo se ni kulela kwala ni gugela kwala ni na vana va majahani na vana va tintombi leti mapasi ya vona ma vitaniwa ku South Africa. Manje mina hi ku mina ni bebuliwe Mozambique ra mina ri tsaliwa ku Mozambique ni na mapasi ya ku tala laha ni nga ma cinca ma ha tsaliwa ku Mozambique ni na ndyangu la Phalavura kwale wa the 16 se ni ya pfunekisa ku yini ni kota ku tirha ni tirhela vana va mina.
2: Boti Melody, ni kani Boti Melody, ni kombela temperature iva kahle n'wananga.
3: Hayi kahle, kahle, kahle.
2: Eh.
3: Mike ka ingari kahle.
2: Hayi tirhisa yaleyo.
3: Mara la ni ti kahle. Okay. Hallelujah, Rosalom. Lwanga imala i Melody, ngobeni. Mani imela ngisa kutala vakayo. One two. Ni kombela msungune man. Kombela msungune. Okay. Ni kefti. Same aftalang. Sintsongo ngofu. Ma wana va aka tiko va lulekanga. Loko masipala kumbe kwaleti yani va la ku jamali va ta va ta jamali hi lulekanga. Na lulekanga ku na xilexi xi helaka ku la hinkwaswo. A yi tivi ku ri na vanhu va lulekanga lo dyiwa yini. Mani papa. Mungo mhumuwini executive mayor. Shana vamdzerini ku mati lama hina hi fanele hi mama. Mr. Oliver Mavundza na Mr. Makasela. Ku na mathangi leyi ma nga bya timiliyoni ma vonini na le ka nguva ya vutivi ende ma endle yin'wana. Swa ku mathangi lama a ku ri tibohoni. Vo va fike va pfala mati va ma yisa leyi. Xana mati hi ya ma kumisa ku yini? Vurhangeri bya hina lebyi hi nga byi hlawula byi hi pfalela mati. Number 3 mhaka leyi ya sanitation leyi mi vulavulaka ku hi yona. Hina lo wa 16 hi lo vona ti-toilet swi sungula ku akiwa va right mama loko va yima hi ti-toilet ti-ward committee yina a hi vona muna nghena hi muti na ximutana a tsarisa toilet so a hi va ku kombela ku ri xana ke mi ya hi rhangerisa sweswi na ka ku loko ku fanele ku huma service delivery n'wehe mi ri vanhu va ANC mi endla swilo leswi mi endla hi xin'wehe mi chuza ku ta imani lwa imani lwa imani laha ka mitirho laha hi la ku cheka ku ri i va mani lami ngomi va tholini because always loko va omba lexikhipa xa ku fana la hi wo tholiwaka loko nga omba lexikhipa xa rap u vhe wa uzombeliwe makumu so hi la ku kombela ku loko ku ri mi ta tala everyday patleriya mi nga ta hi roho leriya mi ri voni ni xanake hi ku humelela yini laha lulekani loko mi lava ku phecha swikontiri mi ta mi ta phecha misava mara halani wa ka vaakiri mi ya mi ya phecha hi xikontiri se hi yo se tidilivhari ya ko kumbe lami no tela ku ta luta mali swi lava ni yi jela. Hi vakhegula n'wana mi nga tshama kwala ndzhaku loko mi namuntlha ni xo ku mi lolandziwa hi timovha mi swi tiva ku timovha teto after loko mi hetile ti 4 ta November ku ta va ku ri 5 years na bright pack a ka ha ri na movha leyi nga ta ku landza kaya mi fanele mi tshama mi kha mi swi tiva swi sweswo. Ma ta ma ku dzuka man'wana Mr. Oliver Mavundza na nkula hi ku tshuka mara se tlula mi hlamba hi mata straight mi hlamba hi mata ridaka ya ku tshunga inkomu.
4: Okay, DJ ni kombela u ngetela volume voice ya mehe ya tsandzeka ku humanyana na mhe n'wini ni pfa ni nga titwi loko ni kha ni vulavula.

0: Okay, namfushela nkwenu. Eh, ikensa nkarilo meninga nikuwa o. Mara leshi ngata ranga ni shibula bula iku. Ni disappointed. Kuba irambe I. Ipule shai. Aitelela ngafika. So ngati kurilogo itika shirilo shinika mwe papa. Mitasufigisa ka executive mayor kumbe janina. Mara shakusunguna leshi nilava kushikanzela ngopu. Imaga mati. Mi bore di bohole ni stone mvulavule ni di bohole leti mga kombe kusaku menati kwa alaka ama 50 something ya di bohole shivutisa yuku miti cherin gezi na milava wa man wa chela gezi kuna wako dava kuwa kuma madi kwa sloguri iti bohole efanga utlo ti chela gezi unge zali wana nga ungo chivito aswe anyang says itakati magatati tragata madi Riva akati kwa lulekani, na mene riva akati kwa lulekani kusuka kwa 13. Nina problemi wani ikulu ngopu, loko stala akati lorita mati, kwa loko nchekini, suti komba kase kuloko, riva akati kwa lulekani kwa itirisa kuenda mali. Ti lorile ti chika chika akule ti pakela kumati kwa hava na ingo yama akati kwa lulekani. Unless loko urkuna lavanga tumbela wakuma kutitrakalitia. Okay. Nivuya mvulavulini ku mithole vanhu ku na swiyiniyini leswi mi nga swi endla ni lava ku tiva criteria leyi mi nga yi tirhisa ku mi kota ku mi kuma vanhu lava mi nga va thola cause vanhu lava mi lo va thola a ni tivi ku i vahlekisani va vakhanselara i vahlekisani va ti-word commit a ni swi tivi mara chilo xikulu hi lava ku tiva ku mi va thorise ku yini cause mi vulavulini ku mi empower youth ya ma 100 ma 96 set leadership you need mi va kume njani na kona queen cause mani ri maka ti kwa lulekana se tshama ntala o deling va kuna leadership hala yale mari le queen le ti officing ta mopani kuri a heneni ya participate a ni se tshama ni vona secondly na swilo switsongo Silosi tsongo Mr. Makasela na Mr. Mabuda sound yinga kaleki na kwala kapa Okay hi vulavula na sound leyi nga pfuneki nchumu monitor ni ximwe I yini leswi nga nika na I ya le mopani hi xomi xo I wa le mopani wa chakula Nkarhele ku phutisiwa vanhu va ka hina a hi endleni swilo hi ndlela na ntiyiso ku ri na loko ku ta ka template ta ku hi kota ku mi vhotela hi ndlela na ntiyiso mara leswi mi swi endlisaka hi swona mi vheta mi tikomba ku hina miluta ya hina ma luta ya ni mi ya mahlweni Xikwembu xi ta va na n'we xi mi katekisa amen
1: ya na mpfuxela hinkwenu na holweni me no va na isu yin'we bava ni mitwini mi vulavula hi Ivan Kuna wa kwala wa 14 ni na problem ya leswi mi nga swi vulavula ni nga ku ni twa ni ri very much disappointed kumbe with no offense ni twa nga ri mi endla nga ku yo va swihlangi mi vulavule hi mhaka ti-valve leti ti nga kohala ixi valve ya le Maputa the way mi nga swi vulavurisa hi swona mi te vaakatiko va ya va ya pfala valve ya le Maputa ku mati ma nga ha hi Maputa a ni tshembi ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga lava munhu un'wana na un'wana loyi a ri laka hi mati hi nga fika hi decide ku ya pfala valve leyi hi tiselaka mati emugangeni wa hina so swilo leswi mi kulisaka xiswona ni lava ku twisisa kumbe question ya ku after vanhu lava mi ngo va fike va pfala ti-valve teto ku mati ma nga hayi amaphuta mi endle yini why mi nga yangi mi ya yi pfula valve liya mati ma famba ma ya maphuta ni twa ku vava ngopfu loko ni vona tivhidiyo tin'wana va ku munhu loko a ri na muvabyi maphuta i fanele a ka mati a ta na mabakiti a suka na hola lulekani a ya maphuta a ya hlambisa munhu loyi a vabyaka maphuta u suka na mabakiti u ya maphuta ya hlambisa munhu a vabyaka and still mati ya lama u ya kuma kwini ma nga ri ku humeni hi kumbe xaviwa se ni kombela mi ni clarify ka mhaka ti-valve na ku ti-valve letiwa mi tirhisa yini ku va mi ti pfula hi ku hi tiva ti-valve ti pfula hi masipala hi xipaneri xa ka masipala hina hi swi kotisa ku yini ku ya pfala ti-valve loko valve yi pfaliwini why mi nga yangi mi ya yi pfula mati ma ya maphuta inkomu
2: sorry mi nga se vulavula ni kombela ku loko mi vulavula mi nga Tswana noma mthemila ngitaka mkwatile. Ku huma sound inwana. Vana ni kahle. Ani hashtusisa ku hikurisiwa ku hambana. Vanwana mita ku maka ku leswi va hanyisa ku swona. Singula ni baba.
3: Ha va tele nga mi pfuxele ku pfuxela nene. Vito ra mina i Costa Mabunda ntshama laha ka ward 14 a township ko va vito ra la rural. Xa ku sungula kwa la rural ku vitiwaka ku vitaniwa ku township hi na problem ya sewage leyi sukaka a township la location ka ward 15. Loko ni nga swi tivi ku Councilor Makasela a mi reporteriwi ku hala wadini ya n'we ha hlupheka hala ka ward 14 hi sewage mavatwa va rilarila hi mati. No vana unfortunately a ni kota ku teka video ya vakhalabyi lava ya ku le swikobyanini va fika va ka mati lama ya sewage lava le township va vona vanhu lava va fika va ka mati ya sewage a ni ti ku vandla hi va hlamba yoho or va cheleta yoho I don't know. So swi tikomba ingaku mopani mhaka na hina loko mi nga ri na mhaka na hina mopani a ni va ri swi khome hin'we swa tisewage leti hi nyikaku problem. Can you imagine na hi kala mati loko ya ku ya ehlala maya matsoreji ma ta hala no ka hina hala ya fika health ya hina a ye hi le ka danger and it seems like you don't care hi leswi nga le ku hi humeleleni. So vanhu va lokixi loko va rila hi mi va nike a mi va pfumeleli swa ti-pit toilet mara mati va struggle kumakuma va fanele va famba va ya ka tibohole va ka koho ku va ta tlhela va ta xanisa hina hala. Hi kombela Mr. Makasela sweswi loko ri ku a mi reporta va mi undermine hi kumbe michangani swi yiseni mahlweni ha vulavula hi na community. Xa vu 2 la vulavula hi plus tribalism hi mhaka ku loko hi suka dorobeni swo ti right ingaku a mi yi tekeli nhlokweni hi ku hinkwako laha ku tate machangani mopani mo hi mitsundzuxa ku mopani district i Giyani Tsanini yi tale hi machangani including Lulekani ya leyi mi yi undermine-aku. Ni twa ingaku mi famba henhla ka mikondzo ya luya a nga teki nyaka wa vona Lulekani yi vote yi li fuka ma landzelela swoho se papa ni khensa ngopfu a mi ri ku vuleni ka swin'wana laha swa ku hale ka mehe i mavunu mi ku a ku na project leyi mi nga hakeleki me ni CLO laha ka bridge leri nga laha ward 14. I'm sorry leyina ni kombela ku yi address laha ka CLO hi nga laha bridgeni na 3 weeks hi submite certificate xa ku hi ta kota ku complete pipe ya masipala leyi hi nga fika hi boxa hi mhaka ku a yi famba hansi ka bridge. Masipala wu ala ku hakela loko mi ku ma hakela ti-project ku komba ku hina machangana va le Lulekani kuma hi undermine inkomu.
4: Yi na more than 3 months yi ri kona. A hi swi tivi ku loko hi ti report-a kan'we hi reportaka ku majenje ku cancela ra kwini na kwini va mi tisela kumbe njhani. So hi leswi nga ta humelela leyi tse matter of agency leyo if yo ka yi nga solvhiwi so rijiliya yi fambaku le milambo le the next 14 days hi ta teka ti-pik na ti-foshol a na hi na soriginal hi ya laha blowin laha yi tsemakanyaka hi kona laya posi va ri kwini laha ka tom ni ka hapi hi fika hi seletela bridge leriya ku matlama ya soriji ma talela hala lochini ma mi n'weta vini va wona noti hina yi nga na soriji. A ni ri mirimi la ku endla swilo swo hatlisa hi ta ha yi seletela yi ta ni n'weta n'we vinyi va yo mi ta tshama yi lunghisa khensini.
5: Avuxeni vaakatiko ni xewetana tafula hambileswi nga ti nga mi xoweti loko munhu a nga ku xoweti swi komba ku i kwatini. Vito i xipandzanhloko Alpha Ngwenya la kurhula la wa 13. Eze mi hi tele na va ka SASA mi te na ti-present na hina hi mi tele na present lama mati salty vanilla mana swimunywani nyana ni ta matutsa mi ta famba na wo mi ya va twisa na le ka masipala ku ma nandzika ku fika kwini. Loko mi kha mi hlaya ti-regulation ku na regulation leyi va yi vitanaka ku i-crop ni vaakatiko va ku tala va yi tivi mi ba gogo mara se yi dyondzile ha vona sweswi i-crop vanhu lava nga lahandle la SASA Eskom ti-department leti hinkwato a swi bohi loko va ta ka vaakatiko va ta na meyara kumbe va ta na mukhanselara these guys va pfumeleriwini ku Monday to Saturday va nga ta va yima girawundini ya mafamasi va yima girawundini ya kurhula va yima girawundini ya le ka va ri mani mali leyi nga le ka makhombo va pfumeleriwini these guys se mi tshika xitayile xa ku everywhere la mi ya ku kona mi ta na vanhu lava nga ku mi la ku ba 10 ya xinyanyana hi ribye rin'we mi nga swi ringeti se swi ha vona loko ku ri na mutiva ku lalulekani ku na mabofu ha ha ri mabofu mhaka ya ku loko munhu yindlu yi pfuta mi n'wi xavela mopa yi yima xavani mazenge i nga xavi mopa munhu i ta zaa huma na leswi swa ku nga ku u cela hi fo xo lamba ku lava kwini hi ku koropa kwala community hall swimaka swa tswalela ndzi ka ti-econit a ti tirhi pileti or a mi ti chekile a swi le ku tirheni swileswi tswalela swimaka laha ndzeni la mara mi yi byele hi more than 30 something ya ti-small smme leti mi nga le ku ti tirhiseni ku ti lunghisa katsongo ti-project leti letitsongo kasi va lunghisa kwihi vanhu lava xivuso xa ku sungula xana batho i ku ma swi tiva ku le dorobeni mi fane mi ya kuma memorandum lowu fanekele ku vulavula hi mati ya phalavura as a whole n'we mari ku yi divideni hina laha mi ta mi ta hembela vakhegula lava na vakhalabya lava laha mi kue mi va tisele ti-department laha ti ta va pfuna not today attendani the memorandum leyi mi nga vitaneriwa for yoho leyi loko mi heta kwalani ward 13 yi na ti-block in memory of the late comrade Noti Mathebula fambani leyi mi ya chela gezi because mi vulavula hi ti-illegal connection fambani leyi mi ya chela gezi loko ku ri ku na hosi leyi lavaku mali n'hweti na n'hweti yi ta hlenga 10 rand hi n'wi nyika loko ku ri costa va xotisa ka muholo wa yena n'hweti na n'hweti yi ta hlenga 10 rand va tribal va ta hi nyika akhawunti ta hamba hi chela 10 rand 10 rand 10 rand a tatiseka mali ya muholo because i lava hina loko se swi lava mali loko ku ri ku mati laya ti-vote this year a hi mi nyika direction sweswi ward 13 loko ku ri ku na ndhawu leti nga geza mi chelana loko mi nga cheli a hi lava ku vona door to door ta xava ti-pitbull inkomu
6: Okay, since we are going to show it, we talk in autumn, we talk about 15. And some of the points we are talking about the issue of the valve, because I grew concerned that the species is going to be able to valve. So, the valve is going to be able to go back to the valve, but the valve is very frustrated. We are going to be from Karagule, we are going communication, we are going to be able to valve. And if not the valve, we want to pull anti-clockwise. Va twanga ku vo pfula kasi vo pfala a ku na munhu loyi a nga ta pfalela xibedhlele ku vanhu va nga nwi mati so fault yi le ka n'wehe mi tshama nkarhi wa ku leha mi nga va nyiki vaakatiko mati ti xa ku sungula mani hundza because va yi tacini xa vumbirhi a mi na ti-bylaws n'wehe ti-bylaws tipela mo vulavula kunene a mi swi koti loko munhu a damage property ya masipala mi teka action sweswi ma wu kombisa ku ku pfule munhu laha xipaneri u xi kuma kwini that's the first question leyi va nga yi vutisa swi vulaka a mi na ti-bylaws ku nga endleki nchumu swi helela kwala stagini number 3 time frame ya tibohole a va kha va vulavula hi scheme 1 scheme 2 scheme 3 ka 2026 va hala ku endla tibohole leyi costaka 550 bohole yin'we ya masipala swi vula ku laha ha ta ya mahlweni hi nwa mati ya munyu lama ma nwaka hi swiharhi a va na time frame se hi kombela time frame ku xana since mi te tibohole i swa is a temporal solution xana ku ya va temporal solution ku ya fika rini hi ku ma huma switulwini van'wani mi ya pensionini every time tshama kha mi ku temporal solution so make sure ku ma hi hlamula namuntlha ku tibohole ti ya yimarini vanhu va kuma mati ku maphayiphini xa makumu system ya masipala ya ti-reservoir namuntlha ku za yi kala mati mhaka ku system ya u nga yi fambi kahle ku sukisela lipelele ku ya fika ka masipala ni katsa na n'wihe mupani reservoir the term reservoir swi vula vuhlayiseki bya mati a swi vuli ku mi fanele mi stora mati mi nyika community phakelani vanhu mati from the mainline hi bypass mi kha mi tata ti-reservoir ku loko se mati loko lipelele yi tshika yi va na problem mi humesa mati ka reservoir hi phaka for 3 weeks leyi mara a mindli swona mi chela manu mati lama ma humaka reservoir ya hetela yi va ri empty yi nga ri na nchumu so ni vona ku swa ku tala naswona ni ta tsala hansi ni mi nyiketa kunene nku
7: Thomel, Naki Stephen Masilu Malaji from Ward 9. Yes, le mo ilori le ska di medisa, mara na ka sto edri do jor no thoma di medisa. Ay, ke thoma la ka speed, yele sa ngo ya lengwe nna ne ke go se changana. So Okay, ga lebo. So na ke tlo thoma go rata acknowledge the way lo re ke kwile presentation ye lo re presentation ye lo re o ke mo presentiwa ka yona ke di kwile ka mokana ja yona mara my proposal ke ke o proposal taba ya gore ke kwile le bolola ka di-bohole kwa ward 9 re ka ba re na di-bohole jo le kana maybe vuma 5 mara the problem ku ri metsa la dibohole
2: kamela ku mongu tshika a vulavula una the right ya ku tirhisa language yin'wana yo
7: no
2: hawa
7: me no vula ka Xitsonga
2: kwa
7: maka vula ka
2: Xitsonga
7: then
2: mati va ri yena ni n'wi tshikeni a vulavula hi ririmi leri a tivaka rona ene n'wina mi le ku ti-disturb mi le ku hlweleni mi le ku hlweleni mo ti hlwerisa malavula
7: so and then my proposal
2: ene i vutisa hina a nga vutisi n'wini
7: my proposal
2: ene hina ha xi tiva
7: my proposal ke moya wu ri tona dibowuli ti atela ri ka va ri na le tona ti ari ti ya vereka metsi ya tona a no nweya the only thing e le rine ri proposa as a community ri proposa ro be le the packet filter for ku purifya metsi ya lo ra kgona go nweya ke ku checke acknowledge le yona ditraka tsona tse e le gore ka nako yona ya disaster ya metsi ne le no fele re fa metsi ke a lebo
8: okay tabela wa bolela go mo ke mpho monyela from ward 9 re ke thome ke re go Mopane district we are acknowledging the effort that you are busy tackling regarding the water issues. I can't say much about water since batwanje bolela ka metsi mo re lla ka metsi, but if there is a going forward process, let us acknowledge that. So we propose to Mopane district regarding this issue ya metsi ka ile gore la gore batho ka mokare lla ka metsi, how about le re supply ka di pressure pump in order to boost le pelle water supply or metsi a bona le nambo in the middle of the pipeline ye tla go ka mo di community le added the booster pipe or community e go e khumana metsi metsa tla nga kwa ba bangwe ba fihlele mo metseng ba bangwe ba botsisana mati mahuma kwalano a le mahuma le na mahuma mara maybe in the meantime e le ka khumana di booster pipe in the middle of each and every pipeline that is going to the community either lulekani makushani mashishimale wherever around bapalabora the booster pipe chain can push the water at least to access the communities in the floor so we are not able to pile to Mopane district or how about you use that as an alternative plan while resa energy lena le lokishata ba ya ka o efelele juka ka le bagala pick and pay mall so but now we heard that hutile a certain the resources che le gore nka tla jar in case of fire ka fire department so we understand that you can't fail all but we urge to you to prioritize the priorities che le gore people on the floor re nyakana le tsone the rest will follow and then least but not last re a bolela re bolela ka metsi re bolela ka metsi we are experiencing the issue of load reduction which is go ba boroko. We have got children that are writing the matric now. Richeri bana ba le re le batswadi le Department of Education. Raja bana ba le rar ba ye camp. Last ko ile ene la ya. Mara ka 7 raja mo tlase. Ba di ya ngwa camp o sina mo tlhagase. 5 a.m. in the morning. Those kids supposed to bath and go to school. Ba tla paka metsa o tone. O a tone. Re tsene ka rao in town bya. Then re na self. That's why let us prioritize the priorities. Tete de holuje they will follow after so re fele tsa ile gore re experience re expect gore bana ba la ka 2 hours ke ba bagolo bana ba o di matric ke bana ke ba bagolo 10 seconds left ka 2 hours mhlagase o tsamaile bana ba le ba direng mo le susweng ari checking
9: ke sine mfamso antiro ngai maleni i Dr. Hoshani Majele Shivongo ni wakwala wa 14

0: DJ. Iba tsakisile nyana timbili ta vona ti va ti ri kahle. Wa vona vanhu hi hambene. Ko va ku hina ni ha swi kota ku hanya na vanhu.
1: Ni khensile ku nyikiwa nkarhi lowuwani manana xipikara. Ni pfumeleleni hikwalaho ka ku va ni vona leswaku se nkarhi wu hi vondzokile ku va ni yima eka ku xeweta loko already se ku nga hundzisiwa. Ni rhandza ku va ni amukela presentation leyi acting executive mayor va nga hitisela yona. Mo kantsongonyana ni hlamusela ku ri Mopani District Municipality ku nga wona lowu nga kona haleni namuntlha i masipala lowu korhokelaka timasipala ta ntlhanu ka district ya hina, va Phalaborwa, Maruleng, Greater Letaba, Greater Tzaneen and Greater Giyani. Masipala lowuwani a wu tirhi na hi migingiriko hinkwayo. Lavaka ku ri hi kota ku va hi twanana ku na next time hi tiva ku ri hi va tisela yini loko va tile. Va tirha hi ku pfuna timasipala leti hi mhaka ya mati, nkululo ku nga swa ti-toilet na community services, laha hi vulavulaka hi swilo swa ku fana na swa ku tima mindzilo. Lexiya xin'wana hi hina ka masipala wa hina hi tirhanaka na swona. Ni pfumeleleni ni hlamula swimbirhi swinharhu leswi already va nga swi vutisa, na ku va ni ta va ni endla xihoxo mufambisi wa ntirho loko ni nga rhangi ni basa swin'wana ni nga swi twa leswi loko ni ta va ni swi yingiserile a swi ni khomanga kahle. Hi ri va Phalaborwa wa municipality hi tshama hi ri vaakatiko lava vulavulaka tindzimi ta ku hambanahambana, ene ha amukelana hinkwenu ka hina. Se mbulavulo lowuya hi nga wu twa hi la ku vula leswaku a swi hi khomanga kahle hi ri varhangeri. Munhu un'wana na un'wana wa pfumeleriwa ku va a vulavula hi ririmi leri a kotaka rona. Hi yo mhaka mi vona makwerhu leyi va le ku endleni leswaku va makwerhu lavan'wana lava nga hi tweku va kota ku va va kuma mahungu lawa ya vulavurisiwaka namuntlha haleyi. Se makwerhu hi kombela hi khomela swinene eka sweswo. Mina ni tshama le ka AB1 extension hi laha hi tshamaka kona na the honorable speaker. Ka malokixi ya mune lama nga kona Far East, RDP, ti-four rooms na B1 extension, le hina hi tshamaka kona hi shera mati. Ni vula leswi hi mhaka ku na loyi a nga vulavula hi ku ku na tijojo, ingaku tijojo letiya hi tivekele ku hi nwa mati ivile hi ri varhangeri hi nga tweli lavan'wana. B1 extension yi kuma mati namuntlha, B1 extension mundzuku mati a hi makumi. Yi shera na lava la gangeni biko na phati ya matikoxikaya. Sanla ku basa swona ku ri i mavunwa ya rihlaza leswaku B1 extension yi na tijojo leti nga na mati. Va vulavule hi mhaka ya soreji, mati ya soreji lama khulukaka kusuka ka wadi ni ku hala lokixini lama yaka ka tiwadi leti nga kona haleni hansi. Hi sungula ku va hi swi twa sweleswo ene a swi hi khomi kahle. Ni kombela ku vulavula ni ya mahlweni. Vaakatiko, minkarhi yo tala loko ni ri amukosini ni tala ku byela vaakatiko ni ku loko mi ri na swiphiqo yanani ka varhangeri va n'wina. Ni vula leswi hi mhaka ya ku hala hi rhangelaka kona ha swi tiva.
0: Mi lava hi hlamula kumbe hi pfala? Hayi, kombela ku a hi hloniphanenini. I leka ti makata ta ku campaigna. Hi kombela hi twanana. Va hlavula leswi nga vutisiwa hi vanhu. Loko mi nga nelangi mi ta tsala mi tisa haleni. Loko ku ri ku mi nga lavi hi hlamula, van'wani lava nga lava serious leswi va talaka swona.
1: Leswi a ni lava ku vula swona hi leswi. I ntiyiso ku na ti storage leti khulukaka kusuka hala. Swi nga leswi tin'wani ta kona ku katsa na le ya la police station. A ni ni hlamula ni ri acting mayor sweswi. A ni vulavula hi wadi ni hlamulela hinkwaswo. I ntiyiso toilet, I mean storage liya yi ve karhata nkarhi wo karhi. Va masipala va hina va ta va ta yi tirha. Va Mopani district va tile va ta sungula ku yi tirha. Sweswi ni vulavula n'wina mi nga hundza hi laniwani. Va sungurile ku yi tirha, va yi tirheni ri kona, yi tale misava, yi tele na maribye, because i storage leyi nga kona laha, leyi loko timpfula ti na kusuka le xikolweni xa majeje ti tsutsumela hala a library ni le police station. So misava liyani yi nghenetele endzeni ka storage. Hi yo mhaka a ya ha lavi tirhotso. Va zamile ku tlhavetela hi tirhotso swi tsandzile. Sweswi va te na michini va le ku veni na yona. Xikan'we wa namuntlha va karhi va ni hlamusela ku sweswiwani swi boha se yi ya pfuriwa va vekela tiphayipi tin'wana ku yi ta kota ku va yi khuluka yi nga ha ngheni ka xikobyani. Ni vulavula sweswiwani Mopani district va le ku hi pfuneni swinene, because already ku na team leyi nga kona. A hi khale ngopfu va ha ku heta ku va va blokunula storage. N'wina mi fambaka hi professional driving school mi ya matlhelo lama hala biko. Loko mo cheka sweswiwani already va hetile hi liya. Sweswiwani ni vulavula va busy hi leyi nga la Far East kusuhani le RDP. Ku na storage leyi na yona a yi khuluka. I ti-storage leti a ti hi tikela ngopfu because ku ne timpfula ku nghenetela maribye na swin'wana na swin'wana. Ku ve na liya ya vamhani laha a va vulavula hi tithoyilete ku a va tikumanga, hi ta swi landzelerisa. Mara na ku kombisa vaakatiko leswaku nkarhi wun'wanyana loko va va va hi nyikile switirhisiwa leswi kumbe ti-project leti a ti koti ku ti mi fikelela hinkwenu. No pfumela leswaku tanihi varhangeri hi ta va hi endla xihoxo loko hi nyika lava ku fika laha. Ivi loko swi ya vuya ematshan'wini ya ku hisa mahlweni hi tlhela hi tlhelela ka lava nga swi kuma hi va nyika nakambe. Hi mi twile vamhani va le wa 16 hi ta swi landzelerisa. Ho pfumela ku va Mopani district loko va tlhela va va na budget ya ti-toilet na n'wina ti ta mi fikela. Va vulavule hi mhaka ya gezi vaakatiko. Gezi hina hi ri masipala hi korhokela va le dorobeni ntsena. Hala kun'wanyani halawani Maxiximale Lulekani i Eskom leyi yi hi pfunaka. Hi yo mhaka a hi karhi hi huwelela hi ku Eskom va ta va va ri kona namuntlha. N'wina mi nga na swiphiqo humani mi va vona va kota ku va va mi korhokela. Ku na ku va gezi ri va xiphiqo a hi nge ka section. Nga vulavula section yin'wana matikoxikaya, section yin'wanyana ka Silwani. Hi ri vurhangeri hi ri masipala hi ri makhanselara i vutihlamuleri bya hina bya ku va hi ripota ka Eskom. Because loko n'wina mi ri na xiphiqo as an individual mi fanele mi fonela na Eskom yi kota ku va yi mi pfuna. Mara loko ku ri ndhawu leyikulu i vutihlamuleri bya hina bya ku vona leswaku a ku heteleleni ma pfuneka. I think i swivutiso swin'wana leswi swi nga raise-iwa unless ni nga va ni siye swin'wanyani mara swo tala swa kona. That is why ni ku ri Mopani district va tirhana na mati nkululo ku nga swa ti-toilet va tlhela va tirhana nakambe na hi mhaka ya community services laha hi vulavulaka hileswa switimamindzilo. xo hetelela I issue ya mapatu ni nkoka ni nga ha va voni a hi vulavula ngopfungopfu hi patu leriya unless va nga ha ri kona mara a ni va vonile va karhali loko ku ve mufambisi wa ntirho va nga va nyika nkarhi va nga kota ku va va hi lemukisa ni vula leswiwani vaakatiko because hi ri masipala hi tirha mintirho ya ku hambana ni vurile ku ri va tirha yini va Mopani district na hina ku na leswi hi swi tirhaka na hina laha a Lulekani kumbe na Phalavurwa ku na mapatu lama nga ma-province ku na mapatu lama nga mamasipala se leriya hi vulavulaka hi rona I patu ra province kambe n'wina mi ri vaakatiko mi right loko mi rilela hina hi ri makhanselara ya n'wina loko mi rilela hina hina hi vulavurisa vaprovhinsi ku va kota ku va va hi pfuna ku ya mahlweni no pfumela ku ni sweke kahle inkomu
0: a beneni mavoko mfumo wena wu ta lunghisa mapatu sweswi hi ta nyika nkarhi aka Mopani yi responda ni kombela ku hi nga hawuli loko hi hlamula lava nga vutisa va lava ku swi twa
2: na khensa mfambisi wa ntirho ku na MMC lava tirhaka hi timhaka ta mati ni ta va nyika chance va hlamula specific issues leti mi nga ti vutisa leni ta mati and then ni ta vuya ni ta hlamula letin'wanyana MMC sifufi loko va hlamurile leti timbirhi then ni ta vuya ni ta hlamula letin'wanyana leti ti lavaka Mopani
3: na khensa manana xipikara na ku xeweta vaakatiko ba le Phalavurwa a ni nge hlweli hi ku xeweta nkarhi already wu sade wu fambini ni to hlamula 2 if not 3 yo sungula iliya yi nga vutisiwa ya maphutha yo komba ku xibedhlele xi hava mati va komba ku ti-allegation ta ku mati ya ya temphariwa a hi swona hi ve na nhlahla auto ivi a komba ku vanhu va ya vo pfala va twa ngaku vo pfula nkarhi lowu hinkwawo a yi nga swi tivi ku problem ya le xibedhlele yi le kwini until Mopani intervena hi ya xibedhlele responsibility ya mati a xibedhlele I Department of Health i vo va fanele va vona ku xibedhlele xi va na mati loko hina as municipality ha ri na problem ya mati a xibedhlele ku fanele ku va na mati ku kota sweswi va na borehole leyi Mopani yi nga va pfuna ku ya ya lunghisa borehole leya ku loko ku nga ri na mati va kota ku tirhisa yo borehole liya ene ku Mopani yi tiva ku a ku na mati i loko xibedhlele xo ripota na local i loko va xibedhlele loyi a nga plumbara ya xibedhlele a tivisa laha ripotaka kona ku local i ta swi tiva ku a ku na mati a xibedhlele na Mopani i ta swi tiva mara loko ku nga ripotiwi va nge swi tivi ku kota nkarhi lowu nga leha until vaakatiko va yima hi milenge masipala leyi mimbirhi yi swi tiva ku swi vula ku a xibedhlele ku hava mati ku na Lodrick ni vone a tlakuka la a ni tivi ku vaakatiko a swi tiva ku CLO swi vula yini a ku ri CLO ya ti-toilete kahlekahle ni lava ku vulavula n'winyi wa timhaka a ri kona i ku loko a nga ri kona va ngo fika va n'wi byela leswi ni nga vulavulangiku a ni lava ku n'wi hlamula a ri kona ku a ri CLO wa swi tiva ku u endle yini yena ku na timhakanyana a ni lava a ri kona it was fortunate because u fambe ni nga si hlamula ni kombana mhaka ya tisuwa va hlamurile kanselara liya vanhu va kha va rila ku yona loko mo vona mi ta vona ku ri na thiraka yin'wani i layiche jojo nga ku yi jojo ya mati a yi jojo ya mati va le ku tirheni va le ku jekeni ka ti-toilet leti mi nga te mi rila ku hi tona ku ti-blokini va le ku lu ti-bloku nu leni vaakatiko a yi ti dyondziseni ku ku na swo swin'wana a swi ngheni ndzeka ti-drain Kati draini kuma misisi na vasati luka misisi tle draina kwa la. Kuna stivaslap, kuna ti pampas, kuna ti pes, ta ina vasati. Boka nga ti komi kukash. Loko tia bloka, ti kati komba nga ku maspala aule kutireni. Maspala ule kutireni, ae toko mele nuku, inga hoshi sulesia. Baba nuna labaya baba unbloka kule ntira na vona minu. Bakuma susungwan lesu, babu wana nasoka banga skotu kukusubona. Vangwane valoyu, kumamuna kava na kwiri 4 to 5 months. Au mesa atla dreina shungwana leshende ka drein. Loko sulesu humelela inkwaso, mi blame maspa. Mfumu au sitama ukubanba susama kwiri. Uba nyika sasa kubahanya. Mara loko sile sio blocker drain mihle mikuya ka masipala miku wena masipala you are doing nothing awu kombela ntirisano ka mwina va akatiku we are trying the best aringeta ku hikota ku tira na mwina na mwina tira na hina hita kota ku hiya mahlweni itirisano the issue ya vanwani akova ti input ku ava kombela ku kuva na ti pressure pump or booster pump yita kota ku yi booster mati lama ya taku ku ya va na pressure ai ali amina mati mara ti illegal connection leti mi endlaku mi tempera na ti inlet leti ti fanele ti yisa mati ka reservoir mati a ya na pressure ya ku ya ka reservoir hi ku already hi sa de yi tempere na yona. Mwanle si ikarata kuku vanhu va kumeka va nga ri na mati yo hetelela I pastor doctor leyi yin'wani va hlamurile ya ti-reservoir kanselara va khavare leswi hinkwaswo pastor ko va ku a ni va voni na vo ngaku va vuye va famba loko hi fanele hi hlamula.

0: Vahlavi Bricks and Sand. Lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina. Va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80, ti-domestic pavings. Lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona. Boy sand, river sand, crop sand, bubble storm. I nga va chekelela ka Facebook na TikTok i Vahlavi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato. Swilo la swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Buick Hardware. U nga va foyinela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road, 076-048-0108 ka Mamayila, 072-325-6828 na le gandlelani ka khani va kona, 082-724-2000. Vahlavi Bricks and Sand, laha hi xitina hi khoma na mbara.
1: Madyandzo Petrodishinal Hila, Dr. Giligili, Beru ngofambu kaka ya varikona.
2: Bapuna ike kususa shinyama, kutungula bani botlongorisa emoya, kutungula munu uhlangana nhloko, kususa mwayo tleru wa wanuna kumbe wasat nifisiku. Kusimeka luku unga kumingwana, kubia minti, kutungula mwalo ui, kushupa muntini, kutungula shilonda, yuku ambana kashona, kutungula fchetela, kutungula vana buwa, kutungula vana bubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula, kupulela vana samtiru na vukati, shifula yuku ambana na kasona, kutungula milengo loku hiva vana kupimba, di cancer talent ni kama kwiri, kupula mo business, kupula dilagita munu, kutungula nyoko kufretela, kutungula shilumi, kutungula lava tigelu waka, kwefe mula kwa shifuwa, kubuisa muranzu wa wena, wakale, kunga love back, kutungula stroke, na lava ngana di joint abona, tinga tikeleleka, vatsama katukulje, patungula, kupandua nshoko inga yeme, kupula mwe o profeta, kutwasisa bunganga, kupula lava nga paleru wa bunganga, kupalu lula mpuku, kubuisa munu loi anga lahleka, na mawani mavadzi ambana, yonje high blood, chukela, low blood, na matiho, na shungwani sutala, kukonsulta i 500 rand, nga wakumega 079-968-9174, Madyandzo Petrodishinal Hila, Dr. Giligili, la papuna ikutembeka.

Abeg to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mada mi ta ti kumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yena ni ti-ofisini ta vona sweswi a Giyani Section A.

0: na durelu Tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na mahlomani ba loyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo yi kumeka giya Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

Yeah, baby. Yeah, baby. So,

Are you ready? You ready? So,

0: DJ Gary. Au.
1: Ai.
0: Loko semngene ndawe.
1: Ai, nase ile ka faras.
0: DJ Gary from Zerkata pele kana kata. Cheese la kudura kona vele kandini kara semen Rex ko then kara sem. Sumra kona mix here kiri jumbe kata ka 43 minute ngiri kata ka urla tla. Lenda kule lekker style list from Zerkata vele kana shama kombo semura goringa travi to kumbuya ngwana. Kuna yo mali yo lobolaki.
1: Ah, ekuma ku mali go.
0: Aziko.
1: Batsutsuma vanhu yena. Eh, like see Collins hamba.
0: Mara ko vai kuri ani ngo lwambiri na yona ofankanga ive vula kuna yo.
1: Eh, efane range na ngutana nguta kuri ka hanye ka ita hanyisa na. Oh,
0: ka runwa na kolo ko zena hesha ku ina yo mali yo lobola. Simple ku ive ku bisela ku ikona kumbe ku heavy ri taro ita lobola rini.
1: Leso vula ku kuri loko ri nwan sati miyele. Miyela ivona ivona va ka nwe kuri va swivona vana sinjani. Ita efane give up loko se swifika.
0: Kuna leswa hina vanhu na ngopfu si tala ngo hikarata loko vaka mhani va ri serious aka tsama kha pikela ku mhani veri ka sita nlobola rini
1: ah
0: is vona ku si serious hayi ku vori u ta nlobola rini hayi leswa so tlanga ni vari sita nlobola se ku laveka mali
1: mara
0: ezama ku hlanganisa
1: na nwana va botwa hina ngo tani ku tsama na vana va vanhu almost like over 67 or 10 years inga zangi no humesa nyana ya mbuti nyana
0: lo kuri hiku kuma ku swilo azwile ku fambeni hiyi ndlela leyi i fanekela ku va u yi endla handle ka ku va xa nkoka evuton'wini i nhlangano xikarhini ka ndyangu wa ka n'we wa n'wanuna na nhlangano wa ka n'we wa n'wansati ku va na ku hloniphana ku va na ku tivana i vatswari na n'we mi amukela swaku vana va n'wina a wu se fika kumbe mali ende ka cati wa vanhu va ri vakhegula ka loboriwa wa munhu a ri mukhegula na mukhalava
1: va kona lava se va heta ku va catisa hi vana va vona
0: wa swi vona
1: se mara loko swi vona ku swa endleka kumbe mali ku a hi vuli ku mi jaha mara hleketa ku n'wana wolowo wa vanhu u tshama ku na yena heyi n'wina va ta pfuka va nga ha ri ko vanhu valavo va ta ku loverisa munhu a fambile
0: ende sweswo ma ta swi humelela ngopfu leswiya swa ku loko se mi karhi mi ku hi ta lovola rini na n'wana wa n'we hi nkarhi wun'wana i vutisa hi ehansi ka ntshikelo wa vatswari va ri hi ta loveriwa rini i hetelela a va a ti lovola yena hi yexe loko ma swa ku bava ka vona xiyimo swa ka timali a swi fambafambi zona a ku a bebungavilele ku swilo swi kota ku va right i teka mali leyi famba ni lovola hi yona I kuma ku mali liya hi leyi humaka nkwama wa yena va fika va lovola n'weta ni vatswari ku mi tsakisa a kaya loko mali ya fika mi lovola tombi leyi ku mhani mi ta khoma laha papa mi ta khoma laha a teka mali leyi a tlhela ka akhawunti ya yena a ku teka nchumu kahle kahle u chavisa laha ko laha ku ta ku vanhu va kota ku hundzisa xiphemu xoxolexo
1: ene nkingha i ku phela va ya ku hanyeni swin'we nkarhi wo leha vanhu va ya se loko mi kha mi va veka hansi ka ntshikelelo swi fika swin'wana swi heta swi nga ha tshamisekanga vangisiwana va hina kumbe munhu wa 2 minutes hi tshumela kwele ka awara ya mune se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swihungwangwani kumbe leti baka mpongo ta ha tele na sweswi swi koho swihungwangwani va hi kha hi kuma kahle vayingiseri va hina va hi kha hi kuma kahle ku ri va xiyenge va xa unaids va vula leswaku ku na pfhumba la South Africa kumbe xana Afrika-Dzonga ro hangalasa murhi lowa ku sivela xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS wa Lina Capitavia lava ka kha hlamusela kahle ngopfu ku i goza ra kahle swinene ka nyimpi yo leyi va ku yi kha yi langutana yona ya ku va yi kha hi lwa na xitsongwatsongwana kumbe xana na vuvabyi lebyiwani lava ka kha hlamusela kahle miyingiseri wa hina ku ri President Cyril Ramaphosa va va kha va simekile ximfumo pfhumba ro tlhavela a Sekunda a Mpumalanga ka siku ra namuntlha leswi va ku swi kha swi vula yini boti ku ri se ku na murhi lowu tlhaveriwaka ku va vanhu va va kha va hlayiseka kumbexana wa ku va kha va sivela HIV and AIDS mi nga ri va leswaku na leswi va swi vulaka ti-prep van'wani va va ku va kha va tinwa ku va va kha va sivela kumbexana va nga hlangani na nghozi liya lava ku va hetaka va hlamusela kahle mingisa ra mina ku ri loko ku ri ku vanhu va va kha va tirhisa leswi swa ti-prep swi kahle ku va mi kha mi kuma dyondzo yo helela ku ri mi swi endlisa ku yini yes
0: van'wani va ti tirhisa mara va nga landzeleli i ndlela swona swa kundleka yini
1: ku ri swi ndlisandlisa ku yini
0: misa ku yini
1: mara ene phela va va kha va dyondzisa swinene ku ri i nga ku i va yi kha i sivela khale a ku ri na ku leswi a va ku vanhu va chava ku va va kha va yima kumbexana va biha emirini va nga rivala ku na mavabyi yo karhi lava va ku ma kha ma ta andzhaka sweswo lava tlhela va hlamusela ka nkarhi wa sweswiwani ku ri munhu a nga sivela HIV and AIDS hi ndlela leyo kambe ma tele mavabyi lama ka ma taka hi ndlela ya tlhelo swa ya swa
0: maxanga
1: se a hi tihlayiseni hi siku na siku
0: ku ya mahlweni mingiseri wa GSFM kha yilanguta kahle velekee leti bakuwa tikolo leti tsuvulaka misisi eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasi ke ku na wa jaha kumbexani ke wanuna loyi a nga pfinyiwa kasi ke jaha leriwa ra kolome ka 19 wa malembe vukhale u pfurile nandzu emaphoriseni endhawini letiya ta xifundzankulu kumbexani ke exifundzenkulu lexiya xa Eastern Cape endzhaku ka ku pfinyiwaka vusiku hinkwabyo wansati veri va ka mhani va pfinya lava kuve kwa leswa ku ri jari hlanganile veleke na wa satan town leta toka ta kunwela swihoko lavanga kwa tiphina swinwe vanwa swinwe tsakisa ku fikela lahalo wa jahamfuka kuva aya a la tshama kona kumbe xanikela yena kumeka kona kuva kuri kule na swifambo swa swinga hari kona hila se vanga vha ramba na swa hi kona hey boy tani u nwina ku vona a hi fambi ya wisa le kamele eta ka u famba na bonu tani ku ra vatshama swinwe aba tshame swinwe ba hungasa swinwe ba tiphina swinwe ko kwanani a dzira swa ku hi khona man sister eta fika endline yini hlayisa man safe leka sister le sesiluwani kati kati ona 27 wa malembe yobukhala jani le ari na 19 wa malembe se ku fika ko kwala ko fikele ko loko ba fika ba nghena vele ke ba ti wisirini ndlela yo yalelo wa sesiluwani ibi swihitu swa yena mirini swa swi pfuka endlela yo yalelo anga sungula kahle ku va sungula ku endla mgingiriko yo ka inga tshamisekangi ka lwa ja ndleni ka mpfumelelo va tivisa ni makenta ku lowa jaha anga zangi a fostela kumbe xanike ku va a kalakala kumbe swin'wana tani ku ri swi ndla yi nga ri loko a yo kalakala lowa ka mhani a ta jika ku rhanga yena ku ni nghenelwe kumbe u ni landzelerini andzeni ka yindlu a ni endla nselo wo karhi ku ri hi ku hi yehe loyi a endlaku nsele lowa jaha loko a chuchiwa na mixo tani ku a pfaleriwile i fike kaya a fika a hlamusela mani wa yena swaku hei mama ni hlangena leswi na leswi ka siku ra tolo se swiwasi wa malembe ya sona i ni endle mhaka u fana leyiwa ku sukela siku ro rero lowa jaha va kombisani makenta ku a yi khona na loko a tlela vurhonga byi khomi kahle kumbe swa endle kahle troveri mhaka liya yi n'wi vangela trauma leyi nga humelela ka yena men swi leswiwani a ni sunguli ku swi twa lembe leri ende i nga ku vavasati ku va mi hi pfinya na vavanuna se swi le ka xiyimo xa le yena mi hi pfinyela yini
1: ene hi tshama hi kha
0: no vula ku mi hi pfinyela yini
1: ene phela ku tele leswiwa swa ku vavasati hi vo va pfinyiwa kambe sweswi leswi swi nga fexinini i ku vavanuna mapfinyiwa van'we
0: mara swi nga swi kha swi vanga a swi vangi hi swin'wan'wana leswi swi xavisiwaku kumbe leswi tiri va ku ya leswi swi faka mhani leswi he leswiwani swi ku hatwa a swi vangi hi swona hi ku swi nga ndlaku mi tirhisa swi swa rhongo ivi mi kuma ku sweswo swi fika swi pfuxelela switwi swa n'we hi ku hundzisa mpimo lowu a swi fanekele swi va swi swona ma swi vona se hi fika hi va hi nga dyangi nchumu loko mi kha mi hungasa na yena a hi swi ti ku mi hungasa na yena mi hi veke trap ku fikela kwihi
1: leswi vulaka ku ri na vavanuna na vo va ha hlayiseka
0: hi fe hi ti vonela loko hi fe hi ti hlayisa vavanuna a hi ti hlayiseni i ku na swo tala swi endlekaka ku handlela
1: mi ngisa rajistra fm ha famba na n'wina eka swingongwana leswi baka mpongo nkaya wa timinete tsutsumela kwele ka hora ya mune va va kha va hlamusela kahle ngopfu kumbe ehleketeleriwa wa makumembirhi nharhu kumbexana 23 years loyi a khomiwile mayelana na ku dlaka kumbexana ku teka vutomi bya nhlamulo sambo wa 19 years a Mossel Bay Western Cape va va kha va hlamusela ku u tshunxiwile xitokisini mingisero wa mina va va kha va hlamusela ku u languteriwile ku ya akhoto ku ya ka khoto ya majistrata ndhawini liya namuntlha kambe nandzu wakwe wu vile wu susiwa eka nxaxamelo hikokwalaho ka ku kayivela ka vumbhoni case leyi ya vava case leyi yi le ku
0: mara no twa yi nga ri maphorisa lama nga nyika xitatimente lexiya ku na swilo leswi va ringetaka ku va va swi finingeta tanihi ku lowa jana yo i ringeta ku hlamusela swa ku a yi khoma mina swilo leswi ni hehliwaku hi swona a ni swi tivi vo ni tlhandleka swilo swo ringa ende swa vava ku tshama andzeni ka ka xitokisi munhu ni nga ri na nandzu
1: so
0: oka yi nga tivi ku endlekeni mara loyi vo ngo a ri na yena i kwihi a ta nyika vumbhoni byo byoleswoku i ntiyiso a hi ri a ku yiveni
1: leswi va ku tlhela ku hi kha hi languta eka swa mabulo va kha va tivisa kahle ngopfu ku ri mutswari kumbexana va ndyangu wa ka va xibutani xa yena a va va kha va hlamusela ku ri hi sweswo vhele swa ku i tekele vutomi bya vona hi ku yena emutsonga kambe ku na nkandziyiso lowu va kha va kombisa ku ri boti a tiva na xixhosa boti a tiva na xixhosa so mhaka liya ya ku ve ri a tekele vutomi bya yena hi ku mutsonga se yi heta yi tlhe yi fika yi va na ku kanakanisa i mhaka yo vava laha hi va ku kha yi tivutisa ku ri ntiyiso wu le kwihi van'wani va heta va ku ndyangu a va wu byeli ntiyiso kambe van'wani va tlhela va va na ku kanakana ku ri va xiphorisa ku nga ku ri na swin'wana na swin'wana leswi va
0: swimela vula ku va ndyangu a va nge hembi va hembela xiphorisa ku endleke yini tsundzuka leswaku vativi va nawu i vanhu lava ku ri loko ku ri na madzolonga ku fana na lamuwa va tale ngopfu ku endla vusirhelelo swa ku nga vi na tinyimpi kumbe xana ku holovisana ka vanhu vo karhi tsundzuka ku hambi ko fika ku kumeka munhu a va a dlaye munhu va ku hi loyi u kumekini laha va ta ku byela leswaku munhu waloye ha n'wi vita leswaku i muehleketeleriwa tanihi ku huvo a yi seza yi teka xiboho ehenhleni ka yena loko ka ya ku tengweni swiri va ri ku laveni ka vumbhoni zozo leso yintiso ntiso hi wena u yendlini hamba nkumile va fankile va endla sweso mara ka nkarhi wa sweswiwani loko mko xiphorisa xika xiyima xihlamusa swaku ha yita endla vulavisisi maka yime sona sona so maka yime sona so loko languta loko vanhu lava va ri karhi va macha va va ri karhi va famba na vanhu va xiphorisa laya loko languta vanhu lava biwaku van'wana lava susumetiwaku va susumetiwa ku ri na maphorisa xana president wa tiko ra yena ra Afrika-Dzonga u ri yini swoswoswo leswo
1: ya swi hungwangwani swa ha ri ko ku na hungu rin'wana kwala
0: alright kasike ku na vahlampfa lava na nkarhi wa sweswiwani xiyimo xi nga ku tikeni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga na va ha lwisanaka na ku nghena eka tiko ra Afrika-Dzonga hambisweswo ka swika ri ku pfumeleni hi kasike ku kombisiwani mhaka endla ku ri ku khomiwile vahlampfa endzelekanini wa Bed Bridge atindhawini ta Mesina lava va ringeta ku nghena etikweni ra hina ra South Africa endleni ka maphepha eka siku ra tolo kasike va BMA va vula leswaku ri vahlampfa lavawani va nga khomiwa a va na maphepha ya ku nghena la tikweni ra hina laha hambiswiritano kumbexani ke hambileswi van'wani va hlongoriweke etikweni kambe ke van'wana a va na mhaka na swona swa leswo ka yi ku endleka hina la yi nghena kona vo nghena va nghena swa ku va ta nghena va fika va caciwa va vuya ndzhaku a va na mhaka na swona vo byela ku ho ze hi nghena loko hi pona hi ta pona loko ri hi ta vuya hi ta vuya so mani ta kumbexani na vona ke loko ri ke rimpelake va le ku swi endleni a va yiminyana mani va vona leswaku moya wu bela kwini va nga hlangana na khombo leri ra ku va biwa vandle va hlangana swiyimo swin'wana na swin'wana kasike ku na Richard Shibiri ne va hlongoriwile entirhweni kasike Shibiri va voniwe nandru wa bring company into this rapture kasike ma Major General Richard Shibiri a ku ri head of organized crime eka SAPS va ri eka madlanga commission ku nyika vumbhoni tanihileswi a va hehliwa tanihikuva va nghenelerile loko ku endliwa vulavisisi eku dlaweni ka Amadswats kasike va kombisani makenda ku ivi kwele eka commission ya madlanga ku kumeka leswaku ri Shibiri va ke va nga nyikiwa mali yo ringana 8,000 hi cat vusmos matlala
1: kwalani
0: laha ku nga na cat
1: kwala ku nga na
0: ku na swa timali
1: laha ku nga na boti wa hina cat
0: laha ku nga na cat na timali
1: ku
0: na swa mafu ku na swa ti-drug ku na ku tshembisana ku dlayiwa ku na ku yeviwa
1: I don't know when Gura quit Salamig Summit, but Kakuma Kashetaniloka, Kabakum, Pilikuta, Kungana, Michelle Yakisa, Kusuga Wabunar, Lavago Kasham Serakashing on Ceremina, Eastern Cape, Baba Kabasham Salakumiganga, Commission in Down Duck, Little Gurkana Eastern Cape, Baba Kabasla Sele, Hitim Fula, the weather conditions that one at the Shai Sekangi, Lavago Kasham Serakashing Gopukum Fula, Ikona, Matim, Balavago Kabas, Shavan Kure. Hi, hlai sekeni hi siku na siku lava ka khahlamisela kahle ngopfu mingiseravela ku ri handle pfulo wa vanhu kumbe xani nhlayo ya vanhu yo tala yi hete yi va yi kha yi susiwa yi yisiwa eka ndhawu ya ku tumbela kona a Nelson Mandela Bay na le ka tindhawu tin'wana lava ha tsundzuxaka vanhu ku ri loko i swi vona ku ri a ku hundzeki fambela kule na swona hlayisekani hinkwakunkwaku hi ku hi swa tikomba ku himpela maxelo ya ya nga tshamisekanga
0: sweswo eka sika rin'wana ra hungu leri nga ri vo ri khari babimbele mani va kombisani makenda ku ri COVID-19 yi vuyini nakambe ku na holozi wa trade and industry park tawu va kombisani makenda u khomiwile COVID-19 naswona ke va vula leswaku ri se u vekiwile endhawini ya yena kumbexani ku vekiwini endhawini yakwe a ri yexe a kombela hinkwavo lava nga va ekusuhi na yena ku ya test a kombela hinkwavo lava tirhisana kuswin'weke swa ku va kamba na vota na yena seni u le ndhawini ya yena eka nkarhi wa sweswiwana a swi vitswile swa swinkarhaniyana ivi swi hela mativana hi nga tlhe vuyela laka ku va ku tiku ri pfariwa hikokwalaka COVID-19
1: leswi vulaku ku ya ha ri kona varhandziwa mi nga ri va leswaku eka nkarhi leyi nga hundza vanhu a va va kha va hlayisi a va xanisekini and a ku ri nkarhi luwa wa xirhambi i nga ku loko ku ri nkarhi wa xirhambi yi ta hi matimba so ho va na ku tshemba na ku pfumela leswaku yi nge tlhe hi tlhelela endzhaku va ku lockdown yaleyo se swi kahle ku va hi kha yi hlayiseka hinkwakonkwako hi khensile vayingiseri va hina tata ku ri tihungu kumbexani mahungu lama ma kha mabampongo eka ra namuntlha siku
0: alright sweswo ke mig 0 gcr fm ni bamandla ndzi vuyela kahle feleke leri simu ri fambaka liquid drip fambisele kahle feleke na fabric of heart swi lendeni ka albumu yaleyo va fambisele kahle feleke kumbe xakeri simula ko track wa ku bbm ndaka leswi mig 0 mahungu ma landzela kahle feleke na rimemba ngoveni a hi fambi

0: Nakona hamba ni ngisa risimde antanga ko vana Rebecca Malope.
1: And then garo. Ko go ritle ri ya ri ya kona la. Eh swindla inga ri ko va imbelela kufana. 060 875942 ta ka hle mixer wa kusungula la ita number 1. Ai ku mbe xani number 2 se ita
2: dzela ka
1: ri so number 1 ri ri
2: Ikaba zazela mago zekra na bachu.
1: Yan lo bukazi. Yer na bachu lo bukazi.
2: Ano kung dera po to kopya menta an.
1: Exactly. Him tu ire man. Say mita na bachu. Hmm.
2: Di bide niya ni rito niya.
0: Okay.
1: Ash kopya lang social isya si Teresa. Ya.
2: Malaika. Hmm. Isya upela man.
1: Ini?
2: Malaika mhlawu phela amandla.
0: Hayi.
1: Malaika mhlawu phela amandla.
0: Hayi.
2: Eh.
0: So fail asusese.
1: Asi wrong. Yena aya kuyini? Hayi. Hayi sharp why? Hayi.
0: Hayi, sawu niri why?
1: 060 875942 mixer twa wena la leswa ku orini. 106 hallo.
3: Ay,
1: mjane. Ifa sikile bo mjane. Okay.
0: Ina.
3: Come number 3.
1: Eh. Eh, boti
3: mjane.
1: Eh, isha mana.
0: Number 3.
1: Eh, boti nguna mana ka semta ka number 3.
3: Kasi ku tele ka number 1.
1: No, akuna problem eh. Hi hlekisa hi ri simle ri nwa mungari langa sweswi ra number 3. So hela ku twa ku.
3: Ri tangeni.
1: Hi vulavula na mani?
3: Hi vulavula na Mlandza.
1: Mlandza ku sukela kwini Mlandza?
3: Ka ka Gaura.
1: Mlandza ka Gaura.
0: Mitari ra mani number 3 bot wa mina? Minge se fama.
3: Mele?
0: Mitari ra mani number 3.
3: Ah, a ndzi zeni.
1: Mlandza vito hi nwe mani ka Gaura na ni na maxaka kwara ka Gaura.
3: Ah, nda mbyela ni nala va rhanga ntwasi.
1: Ora ka zwa hi tangela na xitumbelelani Mlandza na.
0: Hi,
1: Mlandza swa feyile ha number 3 bye bye.
0: Loko va mutsa ku ira mani.
1: Hi. Mlandza ta hi lava lava.
0: Hi, Mlandza na. Anna ku ta ku veri ira mani.
1: Ngoveni. Ah. Emase ya igovela igovela vren. Hela wa mgingiriko ile pa twin. Hey, ngoveni. 060 875942 mixer zwe number 1 number 2 iri simuleri we famunga rona hiri number 1 iri simura mana sona ke vitara sim iman number 2 iri simura ma vitara sim iman
0: ai
4: hey ai emothos mama onwa
0: ai ba
4: nika emothos wa hiva wo hivela ngonwa ni
1: naro ka telembelweni ah inga inga solve ata telembelweni kwala mimi mina problem ya yini
4: awuna hivela buti
1: a mina nkinga hayi mo inga solve ata telembelweni na kwala
4: Ah, I took him to the money, get number 2.
0: Okay.
1: Number 2?
4: Malaika, I could tell one.
0: Ah.
1: Ai loka modi tsamela ka telembilweni vhere.
4: Tomla.
0: Ai telele nga telembilweni.
1: Ai re nga telembilweni man. Bye bye.
0: Thank you mom. Komenta na tibela tsak beka hla awara ya mune. Ti semle ta timbiri.
1: Ba tete chipi hey.
0: Hey.
1: Hello.
3: Ai hey.
1: Yeta.
3: Ni jana.
0: Bukela
1: mjani boti.
3: Eh fuke.
1: Eh.
3: Number 1.
1: Inwe mane.
3: Eh?
1: Inwe ma.
3: Ah, so ene matos.
1: Oh, yeah, my god, ani.
3: Yeah.
1: Job job, my god, I'm number 1.
3: Eh.
1: Iman number 1.
3: DJ Fresh.
1: DJ Fresh number 1. Mm.
3: Eh, masingita.
1: Masingita.
3: Eh, ta bani ku dlaya mi.
1: Ni ku bela yi. Mini bela yi.
3: Ku bela ku jola mi.
1: Ma. Ma. Masingita.
3: Eh we.
0: Ma.
1: Ah, so feela swi sweswo e boti. Bye bye, ambula ng sona.
0: Se awa hlavelela yini? Sansa wangwana we.
1: It's Friday. Eh we la wangwana wa vambiri kumbe xa nke vadara ku etelela big zero. So yini mara na nemtsembe so. He bana. Tari chipindi
0: sendi. Bona tungo la.
1: 060 875 then vhotu vhadansi lava ya.
0: Tana ni ta hlekele.
1: Mara so yini. So yini ka.
0: Tana ni ta hlekele.
1: So yini mase.
0: Ah,
1: vai. Foi nenhuma.
0: Vai casa ia lá com ngena na moyo.
1: Mara eva goda, magoda. Arez. Ive fa mane?
0: Ai fam.
1: Agora jo tu pa magoda.
0: Ah.
1: Ye fike opposite number.
0: Mm.
1: hi ku number 2 DJ Fresh Masingita kuri ku Masingita
0: ile number 1
1: so ri magoda kasikari simu e DJ Fresh e drive ku Masingita i weshe anga famu na mondini ka risimu leriwa ka number 2 ina mani
0: ka number 2 ba ngisero hena ambule sona vanwanani vanwena kambe ke e malaika mhlaphela mandla
1: ndlovukazi
0: ndlovukazi yes
1: yobule so
0: ndlovukazi ayi mbela ma kokonwa dakalo ba fike ba bayiza la ya kambe bete dalwa and I dalwa mara malaika yena mara I dalwa mhlaphela mandla ayi fambi
1: la bonza ba dale dale 17 minutes ngere kahle ka orle ya mona mingsere eta ka nhloko makata mahonga ha kube kahle fele ka orle ya mona na remember ngoveni ka sikana ngoro ko bamba ri lord eta ka uya mahlweni ka ntenga wa sikura ra munhla ha kube kahle orle ya mona tingari ta ba irina shimbele ri langa ta ka ya vula vrusana kahle eka nhlikani wa sikura ra munhla ho ingenela DJ Fresh

0: ba short cut akombe va ritsema hindlela le nwe swi mkhoma njani
1: no ri bi kahle because first project based on that name na different na ku music or very unique we ivi have seen richa gold status and then na ku ayiri unique the music itself so the name itself the way our brand is for na ri koti ku ri contribute ri komba ku munhu u hambani na van'wana
2: leswi vulaka ku i khale mi ri ka ndlela leyi ya vuyimbeleri
1: ya i khale
0: ku sukela rini
1: My first project yi hume hi 2002 a na ha ri xikolweni ya hi yona leyi nga xavisa swinene then I took a break ni vuyela xikolweni
0: okay leyiwa i EP kumbexani ke i single hi ta yi ri EP kumbe hi ta yi ri single
1: ya ha ri single because Buchiko a va ni kombele ku ni pfuna misa loyi wa Mashamba ku a vuya back ka industry so I was reluctant because I'm focusing on that project that tabo Oliver Mtukudzi na vana va kona na vokanda bongomani mara ni swivonini ku munhu angeni lava va ri kukulu wo kukula kule na le kaya munhu fana
0: a ku something mi nga vi ncinzi wo kukula kule
1: ya
0: ku twala mpfumawulo ka tinsimu leti ta n'wehe kumbe swichayachayani leswo ka swi nga hulukeleki tindleveni ta vanhu mara swi te hi ndlela yin'wani mi nga hini ka xihundla xa kona hikokwala ka yini swichayachayani kumbexani ka instruments leyiwa andzeni ka risimu leriwa yi va yi tshame hi ndlela liya
1: loko mo yingisela yi na acoustic guitar so acoustic guitar loko ni starta ku tirha na vanhu lava va ka Mtukudzi vo 2013 va ni dyondzisa ku ni yi tlanga ntlangatlange leri a va tlangisa xiswona mara the main aim a va nga lava ku for recording a va endlela ku hi ta kota ku hi munhu a va na understanding ya music lowu wa vona ku hi wu phuxa njhani but loko se ni ya yi cheka matlangelo ya Mashamba ni kuma ku u tlanga full chords leta ta 6 hinkwato so it's the same chords leta tlangiwa hi vaka Mtukudzi so then we spiced up music lowu wa yena hi acoustic guitar leyi ku ri va na that life touch
2: hi ndlela yin'wani hi vona lava mi nga vulaka ku ri hi vona va nga mi kokakoka kumbexani mi heta mi navela ku va mi kha mi ri ka muzika hi leswi a va va kha va swi endlisa swona emandlela ya vona
1: no munhu loyi a nga discovera ku ni na talenta ya music mara mina ni nga yi teki serious i malume MD Shirinda loko yi release music wa yona most of the times a yi taka nga va ri mhani kota ku landzelela ni famba na tinsimu leti
2: a hi vulavuleni hi risimu leri vito ra rona kumbexani mi nga mi kha mi tsale ku ri i mani ni ta swi vekisa ku yini ku i mani naswona ri va ri kha ri ri na mahungu mahi andzeni ka rona
1: ya ri Joni i Joni
0: Joni a hi buleni Joni hi lava ku nghena ndzeni ka risimu Joni hi nga se nghena ndzeni hi byeleni xihundla xa ku loko n'wina mi endla tinsimu mi va mi langute yini hi mo tsala risimu mo lorha kumbe mi languta leswi ka ku humeleni hi siku na siku ku hi kha hi kongomisa ngo ka risimu lera Joni
1: mina most of the time loko no va it's like I was thinking of hi fane hi revive Mashamba loko no hleketa ngopfu hi type ya music wo karhi ti ta partially in a dream then ni ngetelela marito but mostly it will come in a dream then ivi ni ngetelela laya na laya that's what normally happened that is why a swi talangu mi kha ni kuma ni khomi tikatara ni kha ni chaworo vibi ku practice-iwa hayi ku na nkarhi ti taku ku na nkarhi ti stopaku ya
2: lero a swi mi tekeli nkarhi wo leha ku va mi kha mi ri tsala risimu
1: no because already ni va ni tlangiseliwini in a dream skeletal part ya rona
0: okay se why risimu ri thiwe vito Joni
1: ya lokoboringela Joni liya yi khomi munhu nhlolo munhu a ri xoko wu pass hlapi
2: maa
1: se havo lava ku mhisa va kurisela mara xikolo se mara se va korile va komba ndlela va ka ku tlheli lomu ku humaka koho ka malavulelo
2: va fika va mindla sweswo
0: hi swi humelerile kumbe mo hleketelela
1: va ri vo tala swi humeleli yo fana leyo na van'wana va le kaya va lahlea hi twa kumbe hi va lahlekile va ta humelela siku rin'wana hi nga hleketangi nchumu va chichuka malamulele bazini
0: exe va famba
1: yi tiva ku ndhawu ene na vita ya ha swi tiku yi tshama kwiki a ni khale hala a merivebi ya va ku hi le xitichi mambayeni se loko yi fika va yi chichini yi lava yi tichi
0: hi yo mhaka mi ku Joni ni kombe xipuku
1: hayi yi kombi munhu xipuku leswi in essence I'm not just giving a practical example swi humelela vanhu vo tala loko swilo swa ha famba kahle Ndeke kosi munasubona kwa asi kumbi
2: message lo amringeta ku

0: platform leti nga kona ta ta music sweswi ti ripa off vanhu va la kaya, because if you check ti platform ta le overseas. So leswi ni nga va byelaka swo vanhu va ka hina up until va na leyi platform leyi nga ta va proudly owned South African, va nga depend ngopfu ka music, a va ve na something leswi va xi endlaka beside music, because music swi fana na madayizi the way swi nga yi swona. Makuma ti-stream ti nga ti ku vo 3 million, 5 million, 10 million something, mara loko mi cheka ka monetary value mali ya ku yitsongo ngopfu. So hi endlela tikhampani ti ta le handle vo Spotify, vo iTunes, vo TikTok mali. So a va emphasize xin'wana lexi nga va khutazaka xona i ku va ti dyondzisa this issue ya I understand ku vo tala va lava electronic va ti dyondzisa ku va spice music wa vona hi live performance, because leswiya mi attract vanhu vo tala handle ka leswa swo munhu a mi kuma mi tlulatlula na xitage mi hala na hala mi kuma microphone, because the lyrics are already there. So loko na loko ku ri ku kuma ku va endla sweswo loko vo tirhisa ti-backing tracks swi va swi ri kahle, because a ni voice yi va yi ri leya hi ya yi yimbelelaka loko a ri stagini. Mara loko mo cheka currently ba flowa na marito lama mama already munhu a va rivala ti-pg hi ku kuva ku pulakiwini
1: a va timi na mike ma vula
0: marito marito ma continue mara woxe, so ku rhobiwa vanhu va kha va hakeliwa timali. So a va ti dyondzisi ku va va na backup ya ntirho wa something leswi va xi endlaka. Loko ku ri ku music wa vo wa endleli mali va va va spend va tirhisa mali ya ku endla business yin'wana, not ku munhu a lava ku a va va ri show off kind of. Because akuna guarantee swi fana na bolo na swa boxing music.
2: Satala sinene.
1: Kuna vanhu vo tala lava nga ku yimingiseleni ku nga ku ri vantshwa kumbe xana nkelonkulu ku humba loyi a nga na nyiko ya ku yimbelela. Xana n'wina sweswiwani loko va lava ku tirha na n'wehe kumbe va lava ku tikuma va ri kusuhina endlisa ku yini?
0: Normally leswi va nga ni conti more especially lava mi kuma ku a va na information yo tala ya digital, because hi na ti arrangement na vo Sony, vo Africore leyi ku nga na vo Makhadzi, vo Wana Music, and then vo the Orchard, and then Virgin Music. So hi na ti-arrangement letiya, mara as I said a ni lavi ku munhu a va hansi ka mina, because mati ya vanhu vo tala va ti-artist loko swi swa vo swi nga fambanga va na leswi swo va ku vive va dyeli mali, mara munhu a kha swi tiva kahle ku ha mali. So ni prefera issue yaleyo ya ku loko munhu a va linka ni va linka direct va kota ku va kuma ti-distribution letiya. A ku na middleman.
2: Se loko ku ri ku va lava ku tsakela ku va va kha va mi seketela eka music wa n'wina va mi kuma kwini mo special ka social media platforms hinkwato ka tona?
0: Ya ka Facebook it's Ali Gumbi Moyana, and then na le ka ting letin'wana ti-platform it's Ali Gumbi Moyana.
1: Ma tivana na kwani Munene Makhuvele ne?
0: Ya swinene.
1: Mi xeweta.
2: Khensi swinene papa ku va hi vi na n'wina kahle hinkwaswo swi fambe kahle u tshemba ku hi ta tlhela hi va na n'wina nakambe loko se ti i phile tin'wani ti ta ti kha ti humile.
0: Danki ni khensi swinene ku va mi ni nyike nkarhi na ku va munhu a kota ku vulavula na vayingiseri va le kaya. Ni khensa swinene Xikwembu xi mi hlayisa. Hope hi ta vonana face to face siku rin'wana.
1: Mi hi hlayisela na ti-legend ta hina hi khensi.
0: Danki.
2: I vanhu va ku duma la. Vathwini loko va vulavula hi ndyangu wa Oliver Mtuku va ti swi vona ku okay.
1: Van'wana va nga wela ka swichayachayani sweswi nga ku ka nsimu.
2: Wa swi vona swichayachayani leswi nga kona laha ku ri himpela a ko va muzika nje.
1: Hawa utwa ku na mpfumelo wa kahle a swi na mhaka mixeri hi vhe ku humesa kahle hi ro risimu ri nga thiwa vito ku li va ku Joni ka swi ka ndla ka sweswo rimemba ngopi na mawu ya awara ntlhanu ta va khalandera loko a ri mejara ka mathonsi minyenga ntima bocoza mleswo mpfula ku matakanisa tirimi one can gimeta kahle mi tasela kahle na n'wana kusukela kahle ka awara ya ntlhanu gimeta kahle ka awara liya ya ntsevu mena we ya tlangana kambe awara liya nhungu mixeri wa GSR FM eka nongonoko lowa weekend camp fikela kahle mfele ka awara liya khume nakambe eka nongonoko morning base gimeta kahle ka awara liya ya ntsevu
2: sesimi ni hlayisekile
1: mixer kuna leswi nga humelela i le risimi mixer wa GSR FM risimu loko velekeri nga thiwa vito wa ku Joni a ndzi ta ka leswi.

Nga bege to healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mada mi ta ti kumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A.

0: loko ni vani karhi ni burisana na vuhala handle xitori a va xi vekangi xi helela mi hlamusele ku a ku na ti-fridge a ku na switofu swilo swo tala ngopfu a hi vukorhokeri lebyi nga helela hi swihi swin'wana mi nga ta lava mi karhi mi swi yisa ka vayingiseri
1: hi lava ku anawusa swin'wana laha swa ku vhele a hi xisiyini laha ka rese ya mvuleni hina vanhunyana a hi xera xawa yin'we yi ri more than 20 something ya vanhunyana le rese ene swin'wana i ku ri loko yi ripota ku ri xawa ya hina vanhunyana mati lama ma titimela va yi byela ku ri tirhisani ya vafana loko yi tirhisa vafana futhi va yi kupa a yi tivi ku ri na sweswi yi ta endlisa ku yini ene swin'wana futhi i mhaka ti-fridge yi tirhisa 2 wa ti-fridge rese hinkwayo ene rese yi tele hinkwayo yi tirhisa 2 wa ti-fridge ene ya yivela na xevo a yi tivi ku ri na ku yi va mana swin'wana yi ta ku va yivela kumbe hayi a yi swi tivi ku ri ta ku yini ene ku na un'wana laha rese a tshamaku le rese ka hina a nga hakeli ene as fast a yi mufandi mara u tshama le rese futhi a wa yi lawula a yi twisisi ku ri na u yi lawula njhani yehe a nga na NSFAS ene swin'wana futhi i ku ri yehe u kota ku nghena le rese na byala ene byala u pfumeliwanga ku ri ku nghena rese rese va fala hi 5:30 nkarhi wun'wani va fala hi 7 ku ri voho loko swi va hleketela ku ri ni fala gate wo fala a yi tivi ku ri na yi endlisa ku yini ene sweswi a hi na gezi ti-chargera ta hina ti bulukini ti-laptop ta hina ti a ta ha endli nchumu ti khipa black laha ka screen a yi tivi ku ri na mhaka leyi i yi endlisa ku yini i va byele ku ri na yi hlayisa ku yini hi ku a ku na gezi laha va yi byela ku ri since ku nga na gezi laha hi ta vona ku ri mi endla njhani va tisa generator ya koho yi na timetable loko va lava va onha loko va lava va tima va yi onha hi 6 vusiku ya tima hi 12 ene hina van'wana hi swi koti ku hlaya hi vo ma 8, 9, 10, 11, 12 yi kota ku sungula ku hlaya i vo ma 1 ni pfuka hi 1 ni hlaya vusiku loko vanhu va yi tlele ku ri quiet mara nkarhi wa koho generator i va yi ri off ya teka mhaka leyi ya yisa sikolweni yi lava ku ri yi pfuniwa mara still a va yi pfuni nchumu so hi ti tekele nkarhi lowu ku ri yi wu tisa hala ka GCR FM ku ri va hi pfuna yi lava ku muvha laya hi karhele ku tshama ka ndhawu ya ku hava gezi yi karhele na ku tshivela ndilo ni hume na tipalo la minengeni a ni twisisi ku na yi endlisa ku yini vatswari mi ri yini vun'wina yi byeleni ixi
0: swi hi veka kahle le ka 18 wa timinete ku be awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va yi karhi yi burisana kahle na machudeni kusuka eka ni nga ku kusuka exikolweni xa Giyani Lethaba TVET College mi ri yini n'wini a ka ha ri na leswi
2: so a hi lava ku mi hi pfuna ku hi vona ku hi endlisa ku yini na ku hi twa vangiseri lava nga ku vulavuleni vatswari lava va nga ta va va ri na ku ri vatswari lava va nga ta hi nyiketa ya advice ku hi sindzisa ku because ku hava mutswari loyi a nga ta pfumela ku n'wana wa yena a tikuma a kha a tshama ka ndhawu yo tanihi liyani a hlupheka ku tlula loko a ri kaya
3: hi ku phela laya loko mina ka va ni hlamusela vi ri va yana le tihunyini leti a ti ti na vinyi va rese kumbe ti na no hi vinyi va vumaneja laya hi vona va fikani va ya tihunyini va tshivela ndzilo like na switofu leswi swi nga laya vi ri i 8 wa switofu mara vi ri ku tirha 1 plate which means loko mina laha kha ni sweka swo fana muhori ni fane ni hlurisa van'wani va nga sweki until swa mize swi buha so
2: ku fanisa na leswiya swa ti-gas stoves ni i-8 and a rese yi tele va ta pfulela ti-gas stoves ta hi 4 hi fane hi fola layini hinkwenu hi yimela munhu a sweka hi ta kota ku sweka a ndhakunyana se va ta hi byela ku na generator ya timo kumbe va ku khasi ya timo lero hina seni sweswi ku nga na gas stoves na ti-gas stoves hi pimeriwa na nkarhi wo dya no generator hi layitiwa nkarhi muni loko hi fanele hi ya xikolweni ku hi kota ku sweka hi khomisa nyoka naswona loko hi fanele hi lava ku hi kombela ku va hi pfulela gas stoves i problem naswona mara ku na munhu loyi a ngo loko a lava lexi andleriwa a lava lexi andleriwa laya hi hinkwenu hi vana va xikolo hi fanele hi khomiwa ku fana loko hi za hi hlangana laya hi xilo xin'we
0: swi hi veka kahle le ka 20 wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha machudeni ma kombisa ku vilela swinene na timbilu ta vona loko ni va ni karhi ni va languta va languteka va tshoveke timbilu swinene laha va kombiseke leswaku loko va vula leswaku va lava kusuka eka ndhawu liya ya Mvuleni Enterprise Student Accommodation va vula leswaku a va swi lavi ku va va suka machudeni 0608875942 loko hi vuya amavhengeleni hi vuya hi teka kahle tinqingho ta n'wina hi twa n'wina va yingiseri kumbe ri yini ripirini.
4: Risima Funeral i society ya nduma swinene, lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya, naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka Chip Chip, va kona le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za. Leyi sakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi. Sisinene unga ba fonela sweswi eka 0832527098 kumbe eka 0739392181. Lava ba swikota ku mitirela hambi mikarhi mitshama etsanini Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wani to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risima Funerals hi tirha hi ku tshembeka. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavhuraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti kumela 15,000 rand, kasi 350 u ti kumela 20,000 rand, 400 rand i ti kumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u ti kumela 10,000 rand, 270 u ti kumela 15,000 rand, kasi 370 u ti kumela 20,000 rand, kasi 420 u ti kumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refra isuketani i 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. I nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
5: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka Phalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558. Ephalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
0: makumembere ntsevu wa timinete ku bile awara hiya ntseve ka madyambu ya siku ra namuntlha. Tlhela ma amukela nakambe tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha. Va yi karhi burisana kahle na machudeni kusuka eGiyani Lethaba TVET College lava kombisaka ku vilela swinene hikokwalaho ka mphakelo wa vukorhokeri lowu kalaka wu nga hetisisangiki etindhawini leti va tshameke ka toyi. Va yi karhi yisa emahlweni na ku va yi karhi burisana na vona. Mirini n'wini? Zero six zero double eight seven five nine four two nongonoko ita miganga ba ikari burisana kahle na machudeni lama kombiseke ku vilela swinene lava sukake tindhawini letiya ta Giyani Lethaba TVET College. Va yi kari yise emahlweni na ku va a hi tekeni miyingiseri wo sungula hi loyi imamukerini ahe evukile mjani ahe 0608875942 ahi twini van'wana ku va rini ahi tekeni lava imamukerini mi ri yini n'wini. Aye.
6: Eh, njani?
0: Eh, pfukile njani?
6: Okay.
0: Eh.
6: Makale va lavula ku hi vana va lava ne.
0: Eh.
6: Va vulavula ntiyiso ngopfu. Ka timhaka ti humelaka eka race yaleyo. Nun'wana wa vanhu lava tshamaka kona. A race yaleyo. Eh, ti-problem leti hi hlanganaka na tona ti tele ngopfu ene. Loko hi kombisa timhaka ta ku hina kusuka. Tisela kuri a nge suki ene leswi hi ku vutisa ku xoke kuri rese yona yin'wana loko yi pasisiwa yi fanele yi pasisiwa swilo hinkwaswo swi chekiwini so leyi hi ku vutisa ku ri yi pase njhani hikuva swilo swi nga laha swi le ku xoteni ene xo sungula lexi hi swi tivaka loko va ta va ta va ta cheka lavo cheka tirese number one i ku va cheka timhaka ta gezi so loko ku ri hava gezi yi pase njhani ku va yi kota ku yi tshamisa machudeni ende hina machudeni hi apply hi ku phaka portal yi komba ku ri yina swilo leswi hina hi swi lavaka a ni loko mi langa rese ma cheka laya ku ri ku na hina hi se swilo leswi swi nga laya swa kona kumbe xin'wana xa kona vo va va kha va chava ku swi vula ku na munhu loyi u n'wi chava ku va kha ku na un'wana ku na un'wana hi wun'wana a welaka ka management a vitaniwa ku student support hi yena loyi a tshamaka a rese xivutiso i ku yena i tshama hi number mani hi ku rese ku fanele ku va kha ku tshama vana va xikolo lava va hakeriwaka hi NSFAS lava nga allocatiwa hi NSFAS se yena i tshama hi kurhula a pfukana nampundzu a endleriwa mati a hlamba hina vana hi fanele hi tiselekela mati mara hi ri hi tshama a rese leyi nga na swilo hinkwaswo ku sweka hi fanele hi tirhisa mbilu loko hi fanele hi chaja tifoni hi fanele hi tsutsumela lomu kun'wana hi ya chaja kona tifoni se swi komba ku kahle kahle a swi tiva loko mi va mi tshame a tirhumeni mi nga a tshamanga rese loko u nge vi na loyi a nyikiwaku special treatment ku ri ku munhu yaloyi a nyikiwaku special treatment a hi n'wana wa xikolo ni loko a ku nyikiwa hina vana va xikolo special treatment a yi ku nyikiwa munhu loyi a kumaku salary ene westpart munhu yaloye swi leswi loko a ku student support va laa munhu loyi a hi yimelelaka loko ngo na ti-problem hi yena yi fanele ku swi kota ka yena se loko yena kha swi humelela ematikweni ma yena a kha swi vona ivi a pfala nomo. Se na yin'wana ya matikweni ma yena a kha

0: Mama Wula. So problem in the one it was very no problem.
1: I am a man of God.
2: 0608-75-942. Mama Wulo na timalta NSFAS a hi tikumi na loko hi la ku pfuniwa xikolweni a nga hi pfuni va chinga loko hi ya ofisini ya vona va hi chingela se a hi swi tivi hi ta hanya njhani
1: timhaka
2: ta mali NSFAS a hi kumi
1: a mukume vukorhokeri lebyi helelaka
2: last a sweswo ha ku yisiwa tanini hi maka basari
1: okay
2: ende mara hi still a yi nyikiwi way forward
1: hi mingiseri
2: se hi na hi lava ku strike kota kota kusuka laha xikolweni inkomu
1: hi khensini 0608-75-942 nongonoko hi ta miganga ya miamukerini mi rini n'wini hi miamukerini
3: inkomu minjhani
1: hi pfukile minjhani
3: hi pfukile hi le ku xitweni xivulo xa vana wa ka hi nga tivi ku ri ka swikolo leswikulu swo fana sweswiyani a ku na school committee ku fana na swikolo leswin'wana leswitsongo ku va na school committee na
1: mirini
3: a ni ku ka xikolo xona xexiyani hi vulavulaka hi xoxo kwala gena a ku na school committee na ni vo yimela vana ku fana na swikolo leswin'wana leswitsongo ku va ku na school committee ku va ku ri na va ku ri na vo yimela vatswari
1: va hlamuserile va ku loko va ya eka vanhu lava va yimelaka a va kumi ku pfuneka
4: ba akeriwa
3: ya hi problem kahle kahle ma swi vona nyana ku problem vana lava kha va tikiseriwa swo mara hi ku vatswari tani swikulu kumeka ku va vona va fanele va va koxometa mhaka leyi ku va vana va nga zi va ri na ku tlampini se loko va ku a va kumi ku a va koti ku pfuneka ka vatswari se kahle kahle ha swi tikise swo lava president yexe na ku ri a famba yimayima hi yexe kota vona mhaka leti humeleku swikolweni vana vana va nga hlupekisiwa na
1: ix
3: se problem ndzi lava president swona va yena ni yena hi yexe president va yima hi nexe ku ri vatswari lava va nga langiwa lava a va va chumu a va pfuni nchumu a va na rito se a va pfuni nchumu se a yi khomani mhaka ya le kahle kahle a hi tivi ku a rezi tanihi ku vhene na n'wina hi kombela ku ve ni hi pfuna mela na ku handahanda tanihi ku ri n'wina van'wa mahungu kumbe hi nga ku va solution yin'wani mi lava swisena tlhelo mi te ku ri hi nge swi endlisa ku ni vana va kota ku pfuneka ho kombela ni lekangela tanihi hi tanihi van'wa mahungu a ni n'wina vhele mi kuma swin'wana na swin'wana lana laya
1: no he can see zamani
3: danki
1: 0608-75-942 ai twin vanwan ku varini hi mamukerini mirini n'wini hi mamukerini
5: e mash
1: aye
5: swi twana ku hlupheka ka machudeni
1: ya
5: lexi humelelaku mahaxi ane ko va ku swilo swa hina vanhu va ntima maxi ko va ku hluphekisana ntsena ma swi twisisa maxi hi ku ni xo ku na n'wini wa res yaleyo i le ku hi yingiseleni laha a nga koho ene wa karhi wa swi twa ku ri ku xota leswi na leswi na leswi a ni ri kambe yena loko ku pasiwa res liyani i vule ku swilo hinkwaswo swi helerile se namuntlha loko va karhi va vulavula hi yena va ku xota leswi na leswi iri yini yena ene xinwana kuna ku phela loko wo xanisa vanhu ane ri mhaxa ne
1: ya
5: endla ku swa wena amatshan'wini ya ku swi ya mahlweni swi tlhelela ndzhaku a ni ti kuma ni twisa maxa hi swirilo swa vanhu lavaya ma swi twisisa se laniwa swi kahle na vona machudeni va karhi va langutisa ku ya mahlweni ku swi swa vanhu va ntima a ku hava lava swi ya ku kona na ku a hi koti ku twisisa ku mara swa fana hi ku na nkarhi walowo a va va nyika mali a ni ri a va pfa va dya mali va nga va nyiki vana lava xikolo ma swi twisa mali se na loko a vo lo tshikisa sweswiyani va tidyela hi mali yaleyo va nga va nyiki ku voniwa ku ri okay va dyondza njhani ku ya amahlweni hi ku xin'wana a ni ri vo huhisa mali ya mfumo vona va teka va tidyela yona va nga pfuni vanhu van'wanyana maxa se sweswo swa vavisa swinene leswi humelelaka kokwala ka vana valava hi ku and then swin'wana swi endla ku vana va fika va traumatize ma swi twisa maxa hi lero a nga ha swi twisisi ku i fike njhani a ka ndhawu yaleyo nakona a ya kwihi na ku andlisa ku yini a ni ti ku ma swi twisisi swi fika byongweni swi disturb-a yini vana lavaya ematshan'wini ya ku loko vo va lava ku pfuneka se ingaku vo ya va xaniseka ku tlula xikarhi inkomu mo hi twa van'wanyana maxa
1: hi khensi swinene ngopfu 060-8875-942 hi mi amukerini mi rini n'wini
6: hello
1: ahee
6: njhani
1: tshama hi pfukile ngon'wini
6: xo sungula na xipinu xa student na mina ni vulavulela xikolo
1: mi vulavulela hansi a mi twali a mi le ku twaleni mitwalela hansi swinene
6: a ni ku na mina ni student na swi tiva struggle leswi va nga hlangana na swona xo sungula lexi a va fanele va ndle xona i ku ya a basari office
1: okayswona
6: swo student va fika va hi byela ku a va xi pfumeleliwanga ku va xi cinca accommodation hikuva swi na malunghelo because loko wo languta kahle rest yaleyo accreditiwa njhani swilo swi nga helelayo ya mahlweni ku na vana SRC exikolweni xa vona
1: ya a hi ngu swihava hava i timeletinharhu ntsena
6: va ya ka SRC va fika va yi hlamusela problem leyi va nga na yona if va hluleka hi laha va nga ta teka decision ya ku vona ku va cinca ref
1: mara ku ze va fike haleni i ku va tsandzeka a va le ku kumeka ka mpfuno lowu va wu lavaka
6: ku ya mahlweni i ku va va huma kwala rhese yaleyo a ka rhese yin'wana va ku a rhese venge humi cause ku cancela lease agreement i ku nghena ka portal cancela lease in apply a rhese yin'wana leswaku va ku va chavisela ku va nga kumi wifuwana
7: ku vala ku nghena laha loko va lava ku huma laha rese va ala ku za hi
6: sweswo vo mi chaviseka sweswo yena mi na malunghelo hinkwawo va swi tiva ku loko mi huma lani a ka ha ri na student swin'wana leswi nga ta kota ku nghena just because se mi ta va mi ri na information ya rese leyi mi tshamaka ka yona
1: mara va kombisa ku loko va fanele va huma laha rese va ri ku na laha va faneleke va ya kona ku va kota ku va va rejistarela kumbe va va rejistara ku va ka res yin'wana loko va fika leyi a va kumi mpfuno lowu helelaka
6: ku rejistara res swi le ka portal va nghena ka portal kwala va nga kona res a ni ku va va apulaya res va nghena ka portal ya NSFAS
8: sweswi ka portal ku fariwe i fanele ku ri hi ya ka SSS
6: mako isikulukumba eke abasari office kona vanga na afta va mchichela ko if va ta mchicha me iko la nga ta vona ku so uwe so wa dinwa just because asari office yo ya khoma swilo hinkwaswo
7: portal yo accommodate yo apply accommodation yi pfalini a xikolweni se hi fanele ya kwi a SSS la hi fanele hi kota ku pfuneka kona hi kona va alaka ku hi nga apply yin'wana va nga apply yin'wana vana la
6: loko va ze va ala basari office swi komba ku a basari office yaleyo la ka resident tshamaka yona ku na mali leyi nga huma ya vukungundzwani swi komba ku ku na vukungundzwani xikarhi which means ko fanele ku tirha xinawu
9: vele ku na munhu un'wana a tirha kwale masayiti ya triple s wa tlela kwalaya xikolweni kwalaya hi tshamaka kona a res ene loko hi yaleni a fanele a hi cancela lesi a nga pfumeli i ri hina hi fanele hi appreciate leswi hi nga na swona a ni swi tiki appreciate njhani leswi hi nga na swona hi kha hi xaniseka so
1: no hi cancel a hi ri na timinetse tinharhu ntsena sweswi hundzela ka mune hi fanele hi twa van'wana yo vona awara leyintsongo swinene ngopfu sweswi ku na u kona nkandziyiso lowu hi fanelaka hi va hi karhi wu tlanga eka nkarhi wa sweswi lava vachudeni va vuleke leswaku va le ku chaviseriweni swinene loko va vuke mhaka ku va fane va suke eka tindhawu leti
10: and this is how we want you to do this. Another thing is that you must into accommodation providers.
1: Swi veka kahle le ka 12 wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo sweswi va yi karhi yi teka kahle emiyingiseri wo hetelela enkandziyiso hi lowu kalaka u nga tshamisekangiki kahle sweswi hi amukerini riperi mirini n'wini hi amukerini
11: riperi
1: ahi
11: minjhani
1: hi pfukile minjhani
11: hi pfukile
1: Muhashi.
11: Na itwa hlokomhaka.
1: Muhashi
11: nangutisani mhaka leyi. Loko va pfaleriwa hala na hala. Se va fanekele va ya kwihi vanhu lava?
1: Exi.
11: Loko va pfaleriwa hala na hala. Va fanekele va ya kwini?
1: Ei a ku na lava nga ta ko.
11: Hi ku va va alela na kwalano. Va va alela na le a va fanekele va ya kona va fanekele va ya kwini
1: exi
11: va ringeta ku endla yini vanhu lava kahle kahle mphethonyana wa kona ku ringetiwa ku endliwa yini laha ku xanisa vana va xikwembu
1: va le ku xanisekeni vana va xikwembu
11: hayi yi langutiseni kahle mhaka leyi va hlongoriwa hi ku ka va nyikiwi leswi va swi koxaka ene a va fanekelanga va huma ene a va fanekelanga va ya rejista kun'wana va fanekele va endla yini
1: exi
11: you are on the middle of the road you cannot move nowhere mara se ku faneke endliwa yini hi xivutiso lexi fanekelaka lava a va hlamuli phevo va nga na problem a nyikaka vana problem se ehenhla ka problem leyi va ka va nga lavi ku va amukela na ku va endlela leswi nge va swi koxaka va tlhela va ku va nga yi va ya rejista kun'wani i xivutiso va fanekele va endla yini a va va byeli
1: exi
11: kahle kahle swi vula ku yini loko ku ri ku presidente va nga tsandzeka ku yi solva va ri vona tatana sweswi ku ri ku xikolo lexi xa tiveka ku fanekele ku endliwa yini loko ka ku xanisiwa vana lava sweswi
1: exi no
11: ku ndliwa yini a ku na nhlamulo vana vo to xaniseka va yingayinga va nga ku tila va ya ku kona
1: no he can see
11: dango
1: 060-8875-942 a hi tekeni miyingiseri wo hetelela hi va hi karhi hi twa ku yehe i ri yindza ka miyingiseri wo hetelela hi vuya kahle va hi karhi hi teka kahle mikandziyiso ya n'wihi leyi nga kola ka WhatsApp ni va ni karhi ni vona hi mamukerile mirini n'wini hi mamukerini
12: ahi
1: hi pfukile minjhani
12: okay ntwamu wa xi muyimbiseri va nga vulavula sweswiwani na hetelela a vulavula timhaka ta ku va le xikarhi hala na hala pfariwi hinkwavo a va tivi va fanele va endla yini. No problem va vulavurini vo tala problem i student support lexi nga kona le tithava leti yena va pfalelaka hi yena munhu a fanekelaka a va pfuna swilo swin'wana na swin'wana va swi hlanganaka na swo a ni nge student support.
1: Ya.
12: So vanhu valavo ka better ku va va twatwaya va n'wi twatela a famba munhu loyi exikolweni i nghena student support loyi a nga ta pfuna vana va xikolo.
1: Ix.
12: Eku munhu a ku a ndzi kota student xi ya xi ya rila ka yena a nga va pfuni. Ni vula vana vo tala ngopfu ka munhu waloye a nga va pfuni nchumu a nga vulavuli nchumu nkarhi wun'wana va va rhuketela vana va xikolo. Hi yo problem va yi va twatwaya le mandeya va pfala gede liya a phantshile a famba hamba ri mamavulo hamba ri mani va kuma mavulo masiku a fambela kule maxi.
1: No you can see.
12: For sure.
1: 0608875942 va yi karhi hundzela kahle le ka WhatsApp hi vola va yi karhi vona kahle mikandziyiso ya hina enkandziyiso wa hina wu sungula hi lowu
13: Zota Muhaxi na vayingiseri va Kisar FM hi ri student ta Literative College ka ri tshama ka residence ya e-residence enkuleni sweswiwani gezi va yi bribini gezi a yi tivi ku ri gezi connecto hi va mani cause a vona ke movha ka Eskoma u ta connecta gezi la swin'wana i vona ku ri inovator va ka inovator njhani vana va xikolo va karhi va
14: riperile perile maxi a yi ta swa ku mhaka la hi machudeni ya DVT college mamawulu waloye a humesiwi kwalaa ka ka xiyenge lexi nga ka xona a suki a nga lava ku ta hi onhela vana va hina a humesiwi kwalano a nga rani kahle swilo sweswo a humesiwi before ku onheka swo tala a lava ku twa vana va complain-a so swi hi twisa hi moya na ku vava a ya languteli swo tala hi vana valava tikarataku va ta kwalano va va lava ku ta fuma hi na mavulo yalo a lava ku ta fuma hi vona a humesiwi iwu seza ku hela na nkarhi inkomu mingi inkomu muhaxi
13: swivita muhaxi na vayingiseri va Kisar FM hi ri student ta Literative College ka ri tshama ka residence ya e-residence enkuleni sweswiwani gezi va yi bribini gezi a yi tivi ku ri gezi ri connecto hi va mani cause a vona ke movha wa ka Eskoma u ta connecta gezi la wo hlamala ku ri ku layiteni va ka Eskoma hi va vonangi ku ta ku layiteni ka gezi swi obvious ku ri ku connecte munhu loyi wo ka nkarhi wa ka Eskoma. So and swin'wana loko hi complain-a ka landlord ku yini na yini swa laveka yes i ta tsala ehansi mara ku hava na xin'we a nga ta xi humelerisa ku hava na xin'we a nga ta xi tacha yena i nyika ti-false promises even na luya wa student support a tlela kwala a tselekeriwa mati hi va i tselekeriwa mati ya ndzilo a hlamba hi mati lamaya isivalo wa student support a karhi a tlela kwala ka a swi vona ku le ku hluphekini mara ku ri hava lexi a hi pfunaka hi xona complaint a hina hi tete na student support a xi suki ku a xi hi pfuni hi nchumu le xikolweni lexi va na ku hi cinca tirese ku veke va swi vona ku le ku hluphekini ka rese ya mvuleni.
15: Ni pfukile hinkwenu hina hi huma kwala ka mvuleni ti-students a mvuleni hi experience swo tala hi experience hi tshuka nampundzu hi tshivela mindzilo laniwa ka ha ri 4 hi hlamba hi mindzilo hi tirhisa ti-gas stove generator na yi tirha hi timetable and hina hi kombela ku pfuna loko hi ya ku pfuniweni a SSS mamavulo yena u yi byela ku ri yena a nge swi koti ku yi pfuna hi fanele hi tshama lembe hinkwaro a nge swi koti ku pfuna ende a swi pfumeleliwanga ku ri vana va xikolo if loko munhu a lava ku cinca a nga tshamangi kahle wa cinca mara hi ku yena u na deal na vakwalawa yena u endla deal na vakwalawa a va pfumeli sweswiwani a yi xikolweni va ri va tsala papila yena wa ala ku ri va tsala papila ku ri va kota ku yi chucha.
16: And xin'wana i ku munhu wa hina wa student support wa le xikolweni loyi a fane a hi pfuna ku hi huma la res ti-challenge leti hi hlangana tona ku ti lunghisiwa i tlela kwala res vhiki leri i tlele rona ku fika tolweni tolo a nga tlelangi ku tiva ku already se i le ku lavisisiweni i tlela kwala ene hi face ti-challenges to tala a ri kona mara a nga hi tekeli nhlokweni loko hi ya SSS i byela ku hi amukela leswi hi nga nyikiwa swona se ene hi le ku hluphekeni hi amukela njhani hi ri ku hluphekeni i munhu wa njhani yena a ri ka student support a kha a nga hi tekeli nhlokweni se hina hi karhele hi lava ku famba la mvuleni na yena hi lava exikolweni a suka hi ku a nga hi teki serious as student support xa hina i student support xa njhani
17: it cannot be that hi le ku chaveni ka mhaka I think ha ri na problem liya ya ku loko ku ve hi swi vona ku ta ku mhaka yi famba njhani ha ringeta ku hi nesanesa vana valava va ri va yini ka mamavulo wa va alela and hi laha va fanele va cinca koho rest mamavulo must allow them to change the rest or else he must go if ku na yin'wanyana office leyi va fanele va noka ka yona they must open the door vana valava va kota ku nghena va vula ti-concerns ta vona va tlhela va alawiwa leswi voho va lavaka ku swi endlisa xiswona from now henceforth ku nga vi na ku va tshikeleriwa in the name ya ku ta ku mimi a va le jele phela we are living in a democratic country a va le jele vana valava inkomu
18: action swin'wana ni leswi a ndla ku mi byela swona kahlekahle meseji lowu ni hindzisela ka mamavula a ndla ku n'wi byela ku ni nga hlangani na yena patweni
19: ripetini n'wana xi na va yingiseri problem leyikulu laha xikolweni i mamavula a nga swi koti ku tirhisana na vana lava a fanele a tirhisana na vona xikolweni na timali ta NSFAS leti vana va xikolo va fanele va tikuma a va tikumi van'wani va rejectiwa hi nomo kunene ku ve ku na vafanele va rejectiwa ka ti-portal leti a nga apply ka tona mara yena yi teka xiboho a xi veka ka yena a kota ku rejecta n'wana wa xikolo
20: ende swi swi ve loko hi pimeleni na ndilo xin'wana un'wana a khala ku tsaleka mati mo xamba a tibathroom mati ma titimela ku gezi va ha ku connect na va ka Eskom hi nga va vonangi va hi timele gezi va hi timele ndilo un'wana a khala ku hlamba hi mati ma ndzilo va hi timela ndzilo ma le bathroom ma titimela mati hi huma njhani mhaka
1: swi hi veka kahle le ka minete yin'we ntsena hi kongome kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha va yi karhi gimeta kahle nongonoko wa ta miganga vachudeni va kona laha hi wa marito ya n'wina yo hetelela eka vayingiseri va GCR FM na lava mi lava ku ma hundzisa eka vurhangeri kumbe mi ri i mamavulo na lama mi lava ku ma yisa eka ye hi swihi leswi mi lavaka ku va yisela swona
7: hina hi ri eka mamavulo swi leswi hi swi lavaka hinkwenu as student loko swi fana swi nga endleki mavhiki lamataka kumbe masiku lamataka obvious a ku na leswi hi nga ta swi endla a handle ka strike u fa a famba kumbe a endla leswi hina ma-student swi lavaka hi ku u laya hikuva ku u lava ku pfuna hina a nga lava ku pfuna yena i student support hi hina student swa kona u fa a hi pfuna or as a famba
21: ene rina ri nyaka u move out of mvuleni all the students want to move out and when mama bulo you have to reapply for us no matter what
22: ene rina re le bana ba mvulengi ro gopela u move next week tsa re lena mama bulo le tlo rkin la rkin arisanya ko dikwa ka re le robala ko res le bona nthongwe lengwe be fetse ba le bulelela gase gore le gone o tlhapa le ke ne re bona ra safari o tswe mong ga student support ba tshele mong wa re tlo re tlhokomela danko
1: nongonoko wa ta mitlangu landza kahle na ntombe dzenya ri peri

0: Arovela Funeral Services. Hi lahla mrandzwa wena hi ndlela xindzuti. Plan A, u joina hi R210. Plan B, R220. Plan C, R260. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A, hi ku nyika R2100 ya grocery. Plan B, R2200 ya grocery. Plan C, hi famba na R2400 ya grocery. Eka ti plan hinkwato, hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika R4000. Plan B, R4500. Plan C, R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endhaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePharlament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarubela Funeral Services, ali taking the chance. Eka tikhasimende ta Arimarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na mavha ya Arimarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Enzelela dumaduwe gyan na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi R99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi R399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla R329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capital. Putisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili muri n'wafambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i R500 u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwena kwe va fika. Ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za. T Life Group laba iba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop le yikumeke Palaburwa. Kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane. La hi xavisa swo fambisana na vunganga, ba profeta na ti bishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumele.

0: 0614 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Uma begi tree healing herbs lava eba shabisa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tekeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6.
2: Ya loko swi sweswo swa mingiselo wa mina na mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikondzo swa maleza wa zinjhevi ntsatsaleriwa kahlungwana ni ri tukulwa mamijaji nga ri smart na sera mamijaji nga mathole ka mavuza kaya mbuya vapfukeli vanhu va na ntshembo na ku pfumela swaku ka majaha masiku ra namuntlha vapfukile ni xeweta vanhu ka tindhawu ta ku hambanahambana no va na ntshembo na ku pfumela swaku vanhu va pfukile ku ri ra vuntlhanu ra kahle miyingiseri wa mina ku na moya wa ku titimela ku lava jesi kahlekahle ni miyingiseri wa mina so aka majama siku ra namuntlha mingiselo wa mina ku na to tala ni nga khomela tona mara ni nge za ni nghena ndzendzena ni ri na cancer remember ku siriwa nkarhi mara lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va sport vile ri ni ku byela mingiselo wa mina leswaku aka majama siku ra namuntlha hi ta va hi twa leswaku mana na Desiree Alice va ri yini ku ye ku yisa mahungu kumbexani ku yisa marito ma ku hlohlotela aka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga Bafana Bafana loko va ta va va languteriwa leswaku va va tlanga na xipano lexiya xa yona Mexico aka ntlangu wo sungula mingiseri wa mina wa ku va va pfula xitikisi le ka mitlangu ya World Cup so hi vona ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va fambela kahle mingiseri wa mina kasi swin'wana nga ku khomela swona aka majama siku ra namuntlha mingiseri wa mina i timhaka ta Mama Joy wa swi tiva leswaku Mama Joy ve le minon'wini ngopfu kumbe ve le ta ku milomo mingiseri wa mina andhaka loko va nga swi kotangi ku va va tsutsumela aka World Cup mingiseri wa mina i ntiyiso walowo a va swi kotangi ku va va tsutsumela ka World Cup so Mama Joy hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina va yise marito ka siku ra namuntlha ma ku hlohlotela xipano xa Bafana Bafana na ku tlhela va kombisa leswaku hambiloko va nga yanga le a Mexico va South African broadcast service mingiseri wa mina va kombele leswaku Mama Joy wa swi tiva leswaku a va komberiwa Mama Joy njhenjhe va fanele va hakeriwa ta ku hlamusela xitalo kahlekahleni hi ri ni nga buxi mahungu ka nkarhi wa sweswiwani ni nga za ni nghenanghena ndzeni ka wona mingiseri wa mina so hi ta vulavula hi Mama Joy leswaku va ta va ri kwini hi siku ra ku pfula ka World Cup loko xipano xa hina xi hlangana na xipano xa Mexico ni ta ku hlamusela swona mingiseri wa mina kasi ti-friend leti a hi vulavula hi toho ka siku lera tolo mingiseri wa mina mimbuyelo ya kona hi yinte manhlana ta va ni karhi ku nikata mimbuyelo ya kona swipano swa laha Afrika mingiseri wa mina swi jikini swilo kasi nkulukumba team suka zeneri a va karhi a kombisa leswaku leswi mitlangu leyi ya Betway Premiership kumbe Premier Soccer League ya laha Afrika-Dzonga yi nga swi endla ka vatlangi vo tala lava nga kona le ka World Cup kahlekahleni a swi ndlangi na hi team na yin'we laha Afrika ni ta ku byela ku i ri yini nkulukumba team mingiseri wa mina kasi xipano xa yona Mamelodi Sundowns va cacana na jaha kusuka ka xipano lexi a va xi vitanaka SV Raid le a Australia ta ku byela leswaku manjaha leri va cacanaka na rona leswaku ri tikuma ri le a Mamelodi mingiseri wa mina ka siku leri ra tolo va va tisi kumbexani tolweni va va tisisa va xipano xa yona xipano lexi a xi tlangelaka hi jaha leriya muhawu kota mingiseri wa mina leswi a xi vitanaka Al Etif va tiyisisini leswaku jaha leriwani ri endliwe vuhandzuli ta ku byela leswaku va ri yini ndzhaka loko ri endliwe vuhandzuli hi swoho swi nga ri tsandzisa leswaku ri nga yi ka World Cup vuhandzuli lebyi mingiseri wa mina kasi swin'wana nga khomela swona ku la ku tiyisisa leswaku Richards Bay va sayine mitlangi ka xipano xin'wana xa le hansi swinene Raven mingiseri wa mina kasi Aden McCarthy ku vuriwa leswaku hayi kahlekahle ni swilo hinkwaswo swi helerini ku a joyina xipano lexiya xa kusuka le Azerbaijan ta ku byela leswaku va kha ku endleka yini yena kasi mbekezeli mbokazi
3: le USA le u hindlela swaku marama kahle kahle ni mavava hiku tsama ka hi smile mingiseri wa mina ta kubyela swaku kuva kha u va ka rawela ka studying 11 swi leswi nga ta va swika xitlangana yini mingiseri wa mina u ya rubber at the shoulder na va Lionel Messi ta kubyela ku u ya tlangana Lionel Messi aka team yingwe iri ni ku ni pfane ku hlevela u ya tlangana Lionel Messi aka team yingwe mingiseri wa mina aka ri ninga bushi ta bushi ro kunda kunda ku karu ku famba vingiseri wa vini ta ku byela leswaku ku endleka yini ka Afrika-Dzonga va languteriwini leswaku va va karhi va ti lunghisela hi matimba cause swipani leswiya va nga mana na swona ka group leya hei swa bukuta mani swa bukuta kumbexana swo bukuta ku hala ka ti-friendly ende a swi bihi yin'we bolo ya kona ntlhanu ntsevu Afrika-Dzonga a win danger a ni swi tivi vingiseri wa mina kasi Orlando Pirates na Spanish Mamelodi Sundowns isiku bataba ka riba ti bukutela 40,000 ani bule rands dollars blabla ti dollar ka nkarho sweswi kuva batlangi vo ringana 88 hi swipani leswiwani swiya swiya ka World Cup na leswinwani swipani swita swika swikuma mali mari mingiseri wa mina mara maka kona leyi me yinga ni shoka iku aka ti group stages swipani leswi ri swimbirhi swita senderiwa 51.2 million rands aka ti account ta swipani leswiwani Orlando Pirates na xipani xa yona Mamelodi Sundowns vanhu kana ku hlamusela leswaku 51.2 million rands kusuka va FIFA yi vula yini mingiseri wa mina swaku swipanu leswi swi yaka ka World Cup vatlangi lava yaka ka World Cup sweswiwani n'wana na n'wani kahle kahleni loko o vuya nga fumanga ni swi tivi leswaku a yandla yini ka World Cup because kuva u ri kona kwalayani mali kuva kahle kahleni yi sungule kuva yi reta ku sukesa hi ti-1 mali leyi va mingiseri wa mina hi ti-1 ta June a yi ri ku reteni swi vula ku van'wani va na mali yo tala ngopfu loko a vuya mutlangi hi siku loko va huma ka ti-group stages a nga va ri na voma 6.something million mutlangi wun'we mingiseri wa mina hawu so relax a tshamisa sweswo ta ku byela to tala hi mali leyi leswaku why yi fanele yi kumiwa mingiseri wa mina kasi Banyana Banyana va languteriwe ku va va tlanga na xipani xa Japan aka siku leri ra mundzuku xipani xikulukumba lexiya mingiseri wa mina xipani lexi si swimiwaka misava hinkwayo ta va ri kha ni ku byela leswaku va ri yini tinto ti ri yini tintombi leti ta Afrika-Dzonga loko va langutana na ntshava yo ta ya ku va va hlangana xipani xa yona Japan aka ntlangu wa xinghana wa ku tilunghiselela loko va ngeza va ya ka mitlangu leya Alcon leyi nga ta va yi kha yi tlangiwa la Amoroco kasi xipani xa Brazil va va boxa leswaku Neymar wa ha vavisekini a nge va ri kona ka ntlangu lowu nga ta va wu ri kona ka siku leri ra mundzuku loko xipani xa yona Brazil xi hlangana swin'wana ta ku byela leswaku xi hlangana mani mingiseri wa mina kasi ni ku byerile leswaku ni ta va ri kha ni ku nyika mimbuyelo ya ti-game ta siku leri ra tolo mingiseri wa mina le Kenya le Senegal le Ghana ku va na tingwenya tintshwa ta ku byela leswaku va mani va va ka va karhi va nghena ka CAF Champions League va nga ta va karhi va tlanga CAF Champions League mingiseri wa mina tshamisa sweswo ku lava ku twa to tala ni ta va ni ku paluxela swipani leswi swi nga macha swi ya ka CAF Champions League leswi swi nga tiyisisiwa mingiseri wa mina ta tlhela ni ku ni byela na milawu yin'wana yintshwa leyi nga ta va karhi yi vona ka World Cup u nga hlamali loko yi vona so u ta va u yi twe ka mina leswaku ni ku paluxele yona mingiseri wa mina leswaku yi fambisa ku yini le aka World Cup leswiya swa ku va fola layeni kwala ya kusuhana na layeni wo munhu a va a karhi a hoxa bola a swa ha ndliwi mingiseri wa mina ta ku byela leswaku ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va languteriwa leswaku va ndla yini xipani xa yona lexi xi dzabelaka hi nkulukumba rulani wa ka mikwena mingiseri wa mina Al Hilal xi va xi kha xi va kombisa leswaku va sayine jaleria ri nga suka le ka Mamelodi Sundowns hi huyihuyi ta ku byela leswaku i mani jale ri nga suka hi huyihuyi le ka Mamelodi Sundowns va tiyisisa leswaku va ri sayinini na rin'wana ra ku huma hi le Egypt va ta va karhi va sayina so ku lava ku twa to tala hayi tshamisa sweswo mingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani swi kumaka nongonoko wa Sportville byela lavayana lavaya leswaku ntombi yi kona ka radio ya wena ka nongonoko wa Sportville va yi kuma kahle ka audio streaming xa www.gcrfm.co.za swin'wana nga ta va ni na xona ka majaha masiku ra namuntlha ni ta va ni ri na muyeni mingiseri wa mina amoyeni hayi la tindlwini ta hina ta vuhaxi amoyeni mingiseri wa mina ta va ni ri na muyeni nkulukumba Calvrel Mayimisi kusuka aka branch leya ya Mamelodi Sundowns leyi nga kona le ka Malamulele a wu swi tiva leswaku ka siku leri ra mundzuku n'wana ya tiya vuya tinga khayimiwanga le ka malamulele miyingiseri wa mina. Mamelodi Sundowns va launcha branch ya xifumo ya Mamelodi Sundowns kulukumba mayimisi va ta va karhi va hi hlamusela hi xitalo leswaku ku ta va ku ri na vamani ta va kha ku endleka yini loko ku kha ku lonjiwa branch leyi wa miyingiseri wa mina. Miswiritani no va na tshembo ra ku pfumela swaku ta tiphina nongonoko wa Sportville. Kunjhani kwalani miyingiseri wa mina?

0: vuyisisa swa miyingiselo wa mina ra mina ntombi yo zenya a yi ngheni makeni wa swi tiva leswaku mina ni swi rhandzi ku ya le na le a hi sunguli mahungu ma hina hi sungula hi wayi hi lama mitlangu ya siku le ra tolo miyingiselo wa mina mimbuyelo ya siku ra tolo mi yi ni siye nihlamelo ku swipani leswiwani swi ta xoka ti-team ta ku tala swipani swa la Afrika miyingiselo wa mina Afrika-Dzonga yi fanele yi koka masokisi yi languta leswin'wana leswaku swi tlangisa ku yini aka siku le ra tolo hi vone xipani xa Iraq u ni yingisela kahle miyingiselo wa mina Iraq na xipani xa Spain va tlanga ku ringana hi bolo yin'we eka yin'we full time kasi ntlangu wa vumbirhi hi vone xipani xa Furwa na xipani xa Ivory Coast laha xipani xa yona Furwa va nga rhanga va kora Ivory Coast va equalize va tlhela va hundza tiku 2-1 ntlangu wu hele hi 2-1 xipani xa Ivory Coast xi va xi kha xi tiyisisa leswaku xi kona ka World Cup leyi naswona a xi talangi ku ta edda nhlayo xi tele ku ta tiviwa leswaku xi kona aka World Cup miyingiselo wa mina so congratulations ka swipani leswiwani loko swi kha swi kha swi hi komba leswaku hayi so swi tiyimisele ku fika kwini na swona vatlangi va ready ku fika kwini i mitlangu yo fana liya hi mi vonaka leswaku mi ready miyingiselo wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa swi kona leswaku i friendly mikore hi friendly na le ka World Cup ta kora matlangelo ma vona va tlange kahle ngopfu va hisa lava va xipani xa yona Ivory Coast miyingiselo wa mina na xipani xa Iraq xi tlange kahle ngopfu loko langutisini i langutisa laha swi ti-rank ta xona ta kota ku swi vona leswaku xipani xa Iraq xi tirhe swinene ku va xi fika laha xi nga fika kona miyingiselo wa mina ya va hoyozela lava u va na ntshembo ku matlangelo lama va ta famba na wona ku ya kwale mahlweni kasi Algeria hi vone Algeria na xipani xa na Netherlands Algeria yi hundza hi bolo yin'we eka tanda kasi Italy va hundza va ba xipani xa na Luxembourg hi bolo yin'we eka tanda miyingiselo wa mina a swi olovanga ku va u wina ka mitlangu leyiwani miyingiselo wa mina u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va fambela kahle va hisa lavawani va Afrika-Dzonga loko ni vona xipani xa Ivory Coast kha xi tlanga hi ndlela liya no twela eAfrika-Dzonga vusiwana leswaku ayi ka AFCON va ta swi kota ku maka va hisa lava na kumbe ku to fana na kwala miyingiselo wa mina a hi suka ka ti-friend leti ti nga va ti kha ti tlanga ka siku le ra tolo hi tsutsumela ka Mama Joy miyingiselo wa mina lexi xi endlaka leswaku ni vulavula hi Mama Joy i timhaka ta ku ka va tsandzeke ku va va yisa aka World Cup va kombisa leswaku Mama Joy a va welanga ka 16 wa valandzeri lava va nga hakeleriwa leswaku va ya va ya langutisa bolo ya milenge loko Afrika-Dzonga yi karhi yi tlanga le a Canada, USA na Mexico miyingiselo wa mina kasi hayi vana a va ri na idea yin'wani ya ku tshika Mama Joy va tshama laha Afrika-Dzonga leswaku va ta va nyika mali hi le tlhelo cause aka nkarhi wa sweswiwani Mama Joy i face ya public viewing matches ta laha Afrika-Dzonga miyingiselo wa mina public viewing ya ku sungula leyi yi nga ta va yi dumile kumbe yi nga ta va yi ri na swilo hinkwaswo leswi u swi tivaka leswaku swa nyanyula loko mitlangu yi ri ku tlangeni i public viewing leyi nga ta va yi ri a Mall of the North nkarhi wa kona wa swilo leswiwani wu ta va kha u sungula hi 6 o'clock na madyambu miyingiselo wa mina so Mama Joy va ta va ri kona tinqambi ti ta va ti ri kona mahu vanhu vo fana va youngster na va ta va ri kona Thato Hatsi u ta va ri kona na yena na van'wana tinqambi lava mi va tivaka so tsutsumani kwahalaya miya langutisa leswaku ku ta va kha ku endleka yini kwahalaya miyingiselo wa mina i ri ni ku byela leswaku Mama Joy va va kombisa leswaku tanani xitalo naswona Afrika-Dzonga i ya hina hinkwenu a hi ya munhu wun'we va va kombisa Mama Joy leswaku ku va va nga yangi le eMexico a swi vuli leswaku vanhu a va ti va ta va ta languta mitlangu leyi va va kombisini Mama Joy leswaku Afrika-Dzonga i ya vanhu hinkwavo a kombisa leswaku loko u langutisa ku na more than 50 million wa vanhu so loko va teke 16 wa vanhu wa swi vona leswaku ka ha ri na vo tala vo ka va nga yangi a kombisa leswaku ku nga vi issue ya ku va ya hanga yangi vanhu va tshika ku supporta Afrika-Dzonga hikokwalaho ka ku veri Mama Joy as a face of Bafana Bafana a nga yangi ka World Cup se u va kombisa Mama Joy leswaku hayi ku va ni nga yangi a swi vuli nchumu leswi swi vulaka nchumu hileswaku tsutsumelani atimbaleni ta mitlangu na laha ku viewa kona mara la mina ni nga ta va ni ri kona hi le Mall of Africa miyingiselo wa mina va ta va karhi va ri kona va ta va ri face of view hinkwahala ya Mama Joy so a hi tsutsumeleni kwahala hi ya langutisa mitlangu leyi wa miyingiselo wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku ti-viewing letiwani ku ta tala ngopfu hikokwalaho ka ku World Cup le a ila Africa ming serwa mina ile matikweni mele handle so a yene ni ya ti nyanyula a yene ni ya bona bolo na so hi tlhela hi tsaka kwa hala ya bolweni kusuka kwalani ming serwa mina a itsumeli aka leri hungu Spanish Mamelodi Sundowns kuna mjahana kusuka ka Red loyi kahle kahleni va va va karva va kombisa leswaku va tsakela ku va va n'wisayina mara leswi xi va ku xikha xi va yimisaka nkarhi wa sweswiwani ku va va n'wisayina I timhaka ta ku xipani lexi a va ku a ri ka xona mihisa loyiwani I xipani lexi xi nga na contract na yena leyi nga ta ya n'wi tshika hi 2027 va va kombisa va Mamelodi Sundowns leswaku SV Raid leyi kumeka ku le Australia va ta va karhi va vulavurisana na yona leswaku ja leritsongo miyingiseri wa mina ri va karhi tsutsumela aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns ni vulavula hi Antonio van Wyk hi loyi kahlekahleni xipani xa Mamelodi Sundowns xi va xi kha xi n'wi monitara leswaku a va karhi a tsutsumela le aka xipani xa Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka I ku lexi Mamelodi Sundowns hi xi lavaka Mamelodi Sundowns ya xi kuma ta va karhi hi langutisa leswaku swi helela kwini kasi tin'wani timhaka ni nga khomela tona nkarhi wa hina wu kha wu yi vekola ka 26 past 7 hileswaku xipani xa Richards Bay kusuka ka xipani xa Raven va sayine jaha leriya ra ku tlanga kahle miyingiseri wa mina ra tlanga nkaveni va ri va ri ra tlanga ndzhaku ri jahani leriwani va ri vitana Siphamandla Gwele jaha leriwani ku vuriwa leswaku ri sayine contract ya malembe mambirhi plus rin'we ra ku loko vo tshika va lave ku triggera option liya ri va ra ha tshama aka xipani lexa xa yona Mamelodi Sundowns so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku jaha leriwani ri helela kwini kwalaho ka xipani lexa xa yona Richards Bay kha hi ku hoyihoyi ni ku byeleni leswaku va dila hi vafana lavatsongo nkarhi wa sweswiwani lava va sayinaka va hisa lavawani so loko ku ri ku munhu lonkulukumba va ku a va le ku languteseni ka nkarhi wa sweswiwani va langutisa vafana lavatsongo so hoyihoyi ka yena jaha leriwani kusuka ka xipani lexi xa na Raven suka ku le hansi hansi ka ABC Motsepe a hi suki kwalano hi tsumela aka mitlangu leya ya Major League Soccer kusuka le a USA miyingiseri wa mina ku na jala leri ri endlaka leswaku swi tlala leswi tshama swi yimini hi ku tsaka ni vulavula hi Mbekezeli Mbokazi ku vuriwa leswaku u voteriwini tivhoti ta yena ti tlula na tivhoti ta Lionel Messi miyingiseri wa mina na tivhoti ta Sun va ri u voteriwini ku va a va kona aka MLS All-Star Game miyingiseri wa mina leyi nga ta va kha yi tlangiwa hi ti 29 ta July va ta va karhi va tlanga na xipani lexi xi nga ta va xi langiwini kusuka le a Mexico miyingiseri wa mina so ta va hi karhi hi langutisa ntlangu lowu a rivali ra mitlangu ra Charlotte North Carolina so munhu wo fana na Mbekezeli Mbokazi u ya rhaba na ti-shoulder na Lionel Messi aka starting 11 xin'we na Sun na Thomas Muller wa n'wi tsundzuka Thomas Muller na tin'wani ti-stars ta ku duma kwalaya miyingiseri wa mina loko hi ta hetelela miyingiseri wa mina hi langutisa Mbekezeli Mbokazi hi ta swi vona leswaku u le ku hanyeni ka milorho yakwe hi ri ni swi veka hi ndlela yaleyo I famba henhla ka milorho yakwe ku hava munhu loyi a nga swi laviki ku tlanga kusuhana Lionel Messi or Cristiano Ronaldo this is one of the legends of football ku langutisa ti-accolade kumbe ti-award leti a nga tikuma Lionel Messi wa swi tiva leswaku na sweswi ku hava munhu loyi a khomaka ti-ballon d'or takwe so u ta kota ku swi vona leswaku hi tirhe ngopfu Lionel Messi so loko a ya tlanga kusuhana yena hayi I milorho yakwe ku hayi ni rhaba na ti-shoulder na vona ni ta va ni kha ni phasaphasana na vona bolo kwalaya timbaleni ta mitlangu so hi kha hi ku hoyihoyi aka yena jaha leriwani ku va ri langiwini aka All-Stars game leyi nga ta va kha yi tlangiwa hi 2026 hi July hi ti 29 miyingiseri wa mina so hi ri hoyihoyi eka yena a hi suki kwalani miyingiseri wa mina hi ri hi tsutsumela aka Malamulele ya hi ri hi tsutsumela ka Malamulele ya hi ya twa leswaku le ka Malamulele miyingiseri wa mina ba hi khomile yini ni vulavula hi nkulukumba lava ni nga va ni kha ni kombisa leswaku ni ta va ni kha ni vulavula na vona ku ngeza ku hela timinetse tingani vulavula hi nkulukumba Cavrel mayimisi miyingiseri wa mina lava ni nga ku byela leswaku ni ta va ni kha ni vulavula na vona leswaku matilunghiselele ma vona va tilunghisele njhani mayelana na ku va karhi va lonja branch ximfumo ya xipani xa Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina
1: kuna the branch to tala tinga lonjiwa ta the club ta ku hambana hambana branch ya Spain sa Orlando Pirates ming sirwa mina ni be wa nkateko ni vani kha ni tsutsumela kona aka malamulele ni ya nangutisa loko yi kha yi lonjiwa a yona ntsene na kwala Giyani ya Orlando Pirates mfumo ni tsutsumerini Kaizer Chiefs ni tsutsumele kona ni ya nangutisa leswaku ku va kha ku endleka yini a swi saseke swinene hinkwaswo leswiwani ming sirwa mina a hi twi leswaku nkulukumba Calvary va karhi va kombisa ku yini mayelana na mitlangu leyi ming sirwa mina

0: Kulukumba Kevrel my miss amkela kanongono ko Sportville ka GCR FM minjani na?
1: Ipukile minjani?
0: Ipukile. Musi swona leswi ni swi hlayisaka xisona neri. Nga ka hlamala
1: Kevrel my miss.
0: Yes.

0: ta lodge hi ta va hi ri na lodge ya Malamulele branch leyi nga ta va kha yi simekiwa official eka tindhawu ta le ka Malamulele. So ntirho lowuwani u ta sungula hi 9 o'clock a Malamulele community hall, laha ku nga ta ku na swilo swo hambanahambanana, laha ku nga ta ku ri na micino, ku nga ta va ku ri na micino ya ndhavuko, ku hlaveka ka ku va ku lonjiwa branch ya le ka Malamulele. So ntirho wa hina wu ta va hi khomerini a community hall, and laha hi ta va hi ri na vuyeni byo ko hambanahambanana. Un'wanyana loyi a nga hi confirm-ile ku ta va ri kona i ntlangu wa Golden Arrows loyi ambalaka number 20 ku nga Maluleke JJ. U confirm-ile leswaku mundzuku ta va a ri kona for ku tshumbisa siku ra hina, kasi a swi helele kwalana ntsena, ivi na vatswari va hina lava nga tihosi ta va ti ri kona va ndhawu ezitha va hina. Ku ta ku ri na ndhawu ezitha Magona, ku ta ku na ndhawu ezitha Madosi, ku ta ku na ndhawu ezitha Ngezimana. So ku ta ku ri ntlangu lowukulu. Se ni ku ri laveni ka vaseketeri hinkwavo lava nga kona va xipano xa Mamelodi Sundowns, ivi na vaseketeri va swipano leswin'wana swa va Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, ha va kombela leswaku a va ti va ta va ta witnessa ku tswariwa ka branch leyi yi tshweleke Malamulele, hikuva branch leyi i khale kha yi lava and a yi nga pfumeli. Se at finally hi swi kotile ku pasa swilo hinkwaswo from ka PEC. Se sweswi officially mindzuku yi ta va yi kha yi londziwa,
1: loko munhu
0: tlhela hi tlangela ku va yi ri na switalo swimbirhi.
1: Loko munhu a karhi la a lava ku va a karhi a ta ka Malamulele a ta ta langutisala ku yi kha yi lonja branch ya xipano xa Mamelodi Sundowns, ku na ti-fees leti mi vaka mi kha mi ti amukela loko vanhu va karhi va ta, leti va nga va faneleke va ta va ti lunghisini ku va va va kota ku nghena, kumbe leti va nga ta va karhi va tsarisa ku va va timembara ta xipano xa Mamelodi Sundowns ta ti-support?
0: Ti-fees a ti kona ngopfu like that, ko va ku ri ka ku na membership application card loko u la ta va official member ya xipano xa Mamelodi Sundowns, ku ta ku ri na ti-card activation ta ti-memberships ta xipano xa Mamelodi Sundowns. So lavan'wanyana lava ta kota ku witnessani ntsena ku nga vahlaleri kumbe lava la ta witnessaka ka tindhawu ta le ka Malamulele, ka tindhawu ta le Giyani, kwihi na le kwihi, va amukelekile, a ku na ti-fees leti va hakeriwaka. Mara ntsena branch yona ku na milawu na yena hinkwaswo leswi yi dyondzisaka xiswona na ku endla ti-membership, se ta ti-card activatiwa laha ya mundzuku.
1: Okay, leswi vulaka leswaku vanhu va fanele va va ta va ti lunghiselini loko ku ri ku va lava ti-membership a ni ri?
0: Yes, loko va lava ti-membership card then a va ti va ti lunghiserini.
1: Okay, ku na swin'wana leswi
0: mi ti-membership card letiwani from the office.
1: Okay, ku na swin'wana leswi mi lavaka ku swi ngetelela aka leswi mi nga va mi swi hlamusela vayingiseri va hina?
0: Ku ngetelela ka leswiwani i ku ri siku leriwani i siku leri nga ta ri na matimu lamakulu swinene. Hi ku loko hi langutisa ka ti-supporters branch hinkwato ta Mamelodi Sundowns from South Africa International, this is the first branch leyi nga ta yi kha yi lonja yi ri na switala swimbirhi eka banner flag ya hina. A ku na branch yin'wana leyi nga na swona, hi yona leyi ya hina yi nga ta yi kha yi sungula ku lonja. Se i matimu lamakulukumba swinene lama nga ta ma ri kona, lama nga ta ka ma nga rhabiwi hi munhu, lama nga ta tshama ma ri kona eka tibuku ta Sundowns. Ku ri Malamulele branch loko yi tswariwa it was the first branch to have 2 stars. And loko n'wana wun'wana a nga ta ri kona laya lexi ni nga ta byela swona vayingiseri, a va tilulamise ku ta va mbarini na matlasi lama tidimasinyana, a ni ma swi tala loko za ku va na tinyeleti timbirhi, heyi mi ta swi vona ku ri vanhu va ta tlunyiwa hi tinyeleti ti nga ti ri kona. So mo ta mi mbari na matlasi ku ri swi nga mi tlunyi swi ta leswiwani, hi ku phela loko swi ta xi ri xoxo kumbe ku ri a swi ta a ku layiti, se leswi za swi hlangana swi ri swimbirhi yo. Se a ni lavi ku ri vaseketeri va vuya va kha va complain ku heyi mato ma hlayana namuntlha ma tlunyiwini mani. Eku tinyeleti a ti ri timbirhi mani a ti xayina swinene
1: kulukumbaande
0: ma swi ta loko ko za ku vona ka star
1: i dankise swinene.
0: Loko ko za ku vona ka star mi ta vhela mi swi tiva ku i hosi nga yi nga le ku tswariweni kwalano.
1: I dankise swinene ku va mi tsundzuxe vayingiseri leswi va swi ka swi endleka ka Malamulele. Mi vona ni tshemba na ku pfumela ku loko mi yi lonjini mi ta tlhela mi vuya nakambe mi ta byela vayingiseri leswaku hayi lonjiwini lonja yi ri kahle swinene.
0: Mindzuku a va fiki 9 o'clock ivi na huma hayi wini hi ri mhondzo sweswi ko yimela mapoto ntsena ku ri se yi kota ku cheriwa kona nyama. A va fiki mindzuku 9 o'clock ta va kha yi sungula ntirho wa hina.
1: Danko
0: inkomu yi khensile swinene.
1: Danko Bala vai vulavula na vona mingiseri wa mina inkulukumba Calvary Mayimisi kusuka aka Malamulele Sundown Supporter Branch mingiseri wa mina va ku hlamusela leswaku aka sukela mundzuku va kha ku endleka yini le ka Malamulele Malamulele Community Hall.

0: hlamuseriwa mina lava nga ta va ri kona va ri yiwe hi rimhondzo xipani xa Mamelodi Sundowns xi simeka branch yo sungula va ri kahle kahleni leswi nga ta swi kha swi humelela le ka Malamulele i swo sungula sungula cause flag ya vona yi ta va yi ri na swita swimbirhi hi yoho yi ri yoxe yi nga ta va yi kha yi sungula ku tirhisa swita leswiya Malamulele branch mingiseriwa mina hambiswiritani va na ntshembo na ku pfumela swa ku hayi nga siku ra mundzuku vanhu ti ta va basela tindlela naswona va ta va ti khoma kahle kwale ka Malamulele loko xipani xa Mamelodi Sundowns xi va xi kha kumbexani valandzeri va xipani xa Mamelodi Sundowns va karhi va lonja branch ximfumo le ka Malamulele ya xipani xa Mamelodi Sundowns mingiseriwa mina a hi suki kwahalani mingiseriwa mina hi vuya ka mahungu lama ni nga ku khomela wona matamitlangu ya bolo ya milenge no va na ntshembo na ku pfumela swa ku le ku tiphineni nongonoko wa Sportsville ai ka timhaka ta mali mali leyi nga ta va yi karhi yi kumiwa hi swipanu loko swipanu swa Betway Premiership swi kha swi tlanga le ni vulavula hi swipanu leswi swi nga ta va swi kha swi representiwa hi vatlangi kusuka ka Betway Premiership Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates va na 8-8 wa vatlangi va guarantee-win leswaku ka ti-group stages va famba na 51.2 million each mingiseriwa mina so loko vo kota ku va va karhi va bafana va hundza ka ti-group stages mali liya yi va yi kha yi ngeteleleka mingiseriwa mina leswi vulaka leswaku va nga ha na kuma more aka liya va nga ni nga ku hlayela yona hi nga ha na twa yin'wani mintsengo mingiseriwa mina kasi u nga rivali leswaku loko vo tikuma kahlekahleni va karhi va hundzela le mahlweni leyi leswi vulaka leswaku na yo mali yi va yi karhi yi increase kwahalaya ka tiakhawunti yi va yi karhi ya ka swipanu swa vona miyingiseriwa mina so hi ri halala ka swipanu leswi swi nga langeriwa vatlangi ku ya ka World Cup hikokwalaho ka ku vo chembula kunene mali le ka World Cup miyingiseriwa mina kasi loko ha ha vulavula hi mali leyi kumekaka le ka World Cup miyingiseri hi ri hi vulavula hi milawu leyi yintshwa leyi nga simekiwa aka World Cup leyi ku ta va na swo tala leswi nga ta va swi kha swi hlamarisa aka nkarhi wa sweswiwani kumbe milawulawu leyi nga ta va yi karhi yi tumbuluka ka World Cup leyiwani nawu wo sungula lowu nga wu tumbuluka hileswaku instead ya ku swipanu vatlangi lava va nga ri ku tlangeni miyingiseriwa mina va nga ri ka starting 11 va tshama benceni va ta va karhi va laveka na vatlangi lava va tlangaka ku va ya ka circle liya center circle miyingiseriwa mina swipanu hinkwaswo swi ya yima kwaleni na lava vo ka va nga ri ku tlangeni va nga ta va ri benceni va ta yima kwalaha sekeleni i na wuntshwa lowu nga tumbuluxiwa leswaku va yima kwale loko ti-national anthem kumbe tinsimu ta rixaka miyingiseriwa mina ti kha ti yimbeleriwa swi vula leswaku va ta va karhi va rhendele sekele liya ro sungulasungula le a USA, Canada na Mexico ku ta va kha ku endliwa milawu yaleyo ro sungulasungula miyingiseriwa mina ta va karhi hi witnessa swilo swa matimba miyingiseriwa mina ku na yin'wani milawu leyi u nga ta va karhi yi vona loko yi karhi yi vona mitlangu leyi wa miyingiseriwa mina loko mutlangi o vaviseka a hlwela ku huma swi vula ku loyi loko ku ri ku o va a vaviseke ngopfu miyingiseriwa mina kumbexani o tiendlisa timinetse letiya a va ku a tlelelaya rivale ra mitlangu luya a fanele ku a nghena a nga ngheni xipidi u yima timinetse to tetetetiya luya a nga tlerisa swona swi vula ku hi ta vona vanhu lava nga ta tsutsuma kunene aka World Cup leyi wa swi tiva leswaku loko o ti tlerisa ngopfu loyi a fanele ku a nghena swi vula ku i yima timinetse tetiya we nga ti tlerisa tona kwalaha hansi leswi swi vaka swi kha swi tumbuluka le ka World Cup miyingiseriwa mina leyi World Cup yi ta nandziha cause milawulawu ya kona yintshwa yi va ku yi karhi yi tumbuluxiwa leswaku yi va yi karhi yi tirhisiwa aka World Cup leyi miyingiseriwa mina kasi xipani lexiya xa Saba ni ku byerini leswaku xi ve xi kombisa leswaku Eden McCarthy hi loyi kahlekahleni va va ku va karhi va n'wi languterini leswaku a va karhi a joyina xipani xa na Saba kusuka le a Azerbaijan xipani xa Kaizer Chiefs va va kombisa leswaku ku le ku vulavurisaneni leswaku jaha leriwa ri va karhi tsutsumela leyi mhaka ya koho i timhaka ta ku hinkwaswo swi tshamisekile ti-medical hi to ti nga n'wi yimela jaha leri leswaku ri va karhi tsutsumela le a Azerbaijan ri ya tlanga kona ka hi ku hayi hi ri wixela like jaha leriwani kasi kusuka kwalani hi tsutsumela le a South Arabia hi kuma leswaku khale ka nyeleti ya xipani xa Orlando Pirates sweswi ku nga nyeleti ya xipani xa Al Ittihad ni vulavula hi yena muhawu wa ka kota loyi kahlekahlele a nga tsandzeka ku va a ya ka World Cup hikokwala ka injury leyi a ri na yona jaha leriwa ku vuriwa leswaku tsolo ra roho ri endliwe vuhandzuri hi ra vunharhu naswona xipano lexi xa yona al itfak va va kombisa leswaku vuhandzuri lebyi byi nga endliwa ka muhawu wa ka kota byi ve successful naswona aka nkarhi wa sweswiwani u ta va karhi a recovera katsongo-katsongo hambileswi a nga langutela leswaku a va karhi a heta nkarhi wo leha a karhi a recovera Mhisa loyi mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo va ni karhi swi tiva leswaku Mhisa loyiwani ku na timhaka ta so ti nga n'wi endlekela kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona i timhaka ta president ya xipano lexi swona TS Galaxy ni vulavula hi nkulukumba Team Sukazi va va kombisa leswaku kahle-kahleni PSL kumbe Betway Premier Soccer League mingiseri wa mina yi fanele yi biriwa mavoko cause ku na vatlangi vo tala lava va nga ya aka World Cup va kombisa leswaku loko u langutisa ka matiko man'wana ta kota ku swi vona leswaku va kona va kusuka la Afrika-Dzonga va nga ya ka World Cup va kombisa leswaku i matimu leswi Afrika-Dzonga yi nga swi endla ende vanhu va lava va tlangaka ka league leya haleni va tele ku tlula mpimo se va kombisa leswaku swipano swo tala swi tirhisa vatlangi va le handle vo talatala ka starting 11 u kumaka ku ri na 8 wa vatlangi vo tlanga matikweni ma le handle mara Afrika-Dzonga vatlangi va vona vo tala lava va nga tshembiwa va tlanga kwala ka league ya le ya Afrika-Dzonga kombisa leswaku kulukumba Hugo Bruns a biri mavoko kwala ka ku va a tumbuluxe xipano lexi kahle-kahleni swi huma kwala Afrika-Dzonga kuma na vatlangi lavayana lavaya vo xokeriwa kunene va ku huma ka ti-team ta le handle mingiseri wa mina mina ni vanhu kha ni swi vona hi ndlela yaleyo nkulukumba team va swi vonisaka swona mingiseri wa mina loko langutisa xipano xa Afrika-Dzonga mingiseri wa mina ta kota ku swi vona leswaku swi ta swa hina mutevuwa ka mukwena i vanhu va la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina i vanhu lava loko hi ku a nga kona ka starting 11 hi sungulaka ku wara hikokwalaho ka ku vuswikoti byi tele aka yena mingiseri wa mina kasi a hi tsumele ka mana na Desiree Ellis lava nga mudzaberiwa xipano xa Banyana-Banyana hi twa vona leswaku va yisa mahungu wahi ma ku hlohlotela aka xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga va ri yini loko Afrika-Dzonga ya ta va yi langutane na ntshava ya Mexico mingiseri wa mina hi ti 11 June 2026 a hi twi leswaku mana na Desiree va ri yini
1: Yeah, bana ba kuri mana na Desiree Ellis lava va karhi va kombisa leswaku namuntlha Soccer Friday ya Bafana Bafana naswo hi laha ku va ka ku mbariwa jesi ra Bafana Bafana ku kombisa leswaku hi le ku yi supporteni va ku kombisa leswaku hayi a hi yeni mahlweni Bafana Bafana a hi yeni mahlweni naswona ku yiwa mahlweni ku ya winiwa mana na Desiree va karhi va hlamusela leswaku hayi va langutele leswaku Banyana Bafana Bafana va va karhi va wina le ka World Cup a swi tivi leswaku va ta va karhi va wina kumbe ku ta fana na kwalaha ki mingiseri wa mina mara mhaka ko i timhaka ta ku Bafana Bafana ya mahlweni mingiseri wa mina kasi loko ha ha langute man'wani mahungu hi langutisumela ka xipano xa yona Kaizer Chiefs hi kuma leswaku no ka ni nga tivi loyi na khamabiliyati loko va yeta ka xipano xa Kaizer Chiefs I think ni va rheta ku fana bolo ya vona a yi vonaka ngopfu ka xipano xa Kaizer Chiefs yena na khamabiliyati ni vulavula hi Gustin Serino andzhaku ka loko xipano xa Kaizer Chiefs va kombisa leswaku jale ri humaka leyi a Uruguay ve nge hi va karhi va ri sayina nakambe kumbexani mi nge va ka va extender contract ya rona yi ta va ri kha ri famba laha ka xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina jale ri nga na 35 wa malembe ri tlange mitlangu ya 52 aka xipano xa Kaizer Chiefs ri kora 5 wa tibolo kasi hi ri vone ri va ri tlanga xiave xikulukumba ka ku va xipano xa Kaizer Chiefs va va tlakula cup ya Nedbank Cup hi 2025 mingiseri wa mina kasi ka nkarhi wa sweswiwani xipano xa yona Kaizer Chiefs va va karhi va kombisa leswaku hayi loko June yi fika makumu jaleri ri ta va ri ti lavela madyela ya rihlaza kun'wana ku nga ri aka xipano xa yona Kaizer Chiefs mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo ta va ka ri swi twisisa leswaku swilo swi le ku cinceni aka timhaka ta bolo ya minenge va hisa lava a hi tiva leswaku hi vo va khomaka swipano swo karhi hi vo lava hi tlhaka hi witnessa ku famba ka vona eka xipano lexikulukumba mingiseri wa mina ta va karhi hi twa leswaku i va karhi a ya ka xipano swimi hisa loyiwani mingiseri wa mina swipano swin'wana swa swi lava ku va swi kha swi sayina vatlangi lavawani va ku duma ivi a maheteleleni ma swona va teka mali va fika va nga tlangi nchumu mingiseri wa mina so u va na ntshembo na ku pfumela ku a nga kulanga ngopfu mihisa loyi mani leswa swa ku ti-opportunity a nga ha ti kuma mihisa loyi wa ku huma Uruguay ni vulavula hi yena jaleri So aka nkarhi wa sweswiwani hi ta va hi karhi hi rhiye tindleve leswaku ri ya kwihi ja leriwani. Kasi swin'wana nga khomela swona i ku lava ku byela leswaku Durban City va tiyisisa leswaku ja leriya leri ri humaka atikweni leriya ra Namibia, ni vulavula hi mitlangu ya le mahlweni, Jocelyn Kamatuka hi loyi va nga fika kumbexani avugimelweni na yena. Leswi vulaka leswaku u ta va karhi a ti lavela madyela rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipano xa yena Durban City. Mingiseri wa mina, u nga rivali leswaku aka nkarhi wa sweswiwani swipano swi va swi kha swi chucha vanhu, swi kha swi xava vanhu. Jala leri nga na 34 wa malembe, mingiseri wa mina, ri languteriwe leswaku loko June yi va yi kha yi fika makumu ri va ri kha ri suka. Mingiseri wa mina, jala leriwani hi ri vonile aka mitlangu ya ABC Motsepe, ri kha ri tlanga kwahala ka ABC Motsepe ku fikela lava nga va va ri teka va xipano xa Durban City aka contract ya malembe manharhu loko ku tiwa ka mitlangu ya Betway Premiership. Mingiseri wa mina, so ka nkarhi wa sweswiwani hi va karhi hi langutisa leswaku jala leriwa ri va ri kore tibolo leti ringana ka 28 ka ti-competition hinkwato kusukela ri va ri tini ka xipano xa xona Durban City. So hi va hina ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi ku ya mahlweni ri ta lava madyela rihlaza kun'wani, lava hi kha hi ri vona ri kha ri endla leswi ri nga duma hi swona swa ku tlanga bolo. Phela loko u va karhi u suka ka xipano xo karhi swi nga kotangi ku va xi ku afford-a kumbexani va nga ha swi koti ku va va ku maintain-a, a swi vuli leswaku a wu swi koti ku ya emahlweni. Miyingiseri wa mina, kasi man'wani mahungu hi lama, xipano xa hina xa Banyana Banyana kusuka kwalani, miyingiseri wa mina, xipano xa hina xa Banyana Banyana xi languteri ku va xi kha xi tlanga ka siku leri ra mundzuku, xi ya tlanga na xipano lexi xi nga ka namba, ni vula misava hinkwayo ti-ranking ta xona. Ti-ranking aka timhaka ta bolo va ti tirhisa ngopfu vanhu a bolweni, miyingiseri wa mina. So nkarhi wun'wani ti-ranking ti fika ti nga tirhi hikokwalaho ka ku swipano se swi cincile, swi tirha hi tindlela tin'wani, miyingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi vona Afrika-Dzonga va tlanga na xipano lexi swi rhetiwaka number 5 misava hinkwayo, ni Japan ku ringana ka nharhu hi ku landzelelana va karhi va wina Asian Cup hi ku landzelelana, miyingiseri wa mina. Aka nkarhi wa sweswiwani va languteriwe ku hi ti-6 na ti-9 va va karhi va tlanga na Afrika-Dzonga mitlangu ya xinghana. Afrika-Dzonga va va karhi va lunghisela Alcon leyi nga kona le atikweni ra Morocco, miyingiseri wa mina. So ta va karhi hi langutisa leswaku Afrika-Dzonga lava rhetiwaka number 58 misava hinkwayo, kasi Afrika ka Afrika va rhetiwa number 2, lava karhi hi vona leswaku va lungheke ku fika kwini ku va va tlanga na xipano xa Japan eka siku leri ra mundzuku. Kasi ntlangu lowu wu ta va wu karhi wu kombiwa aka thelevhixini aka SABC 3, miyingiseri wa mina. So a hi languteni mitlangu leyi, vaxisati lava va Banyana Banyana va tala ku hi hlekelerisa nkarhi na nkarhi. So a hi languteni mitlangu leyi, hi vone ntombi liya va yi vitanaka Andile Ndlamini loyi a nga n'watipala wa xipano xa Afrika-Dzonga kumbexani va Banyana Banyana, miyingiseri wa mina, a va karhi a kombisa leswaku hi lunghekini mani, hi lunghekini ku va hi tlanga na xipano lexiwani. Naswona ha swi tiva leswaku hi langutene na ntshava leyi kahlekahleni hi faneleke hi tikombisa leswaku hi tiye ku fika kwini hi vona. A kombisa leswaku i xipano lexi xi tsutsumaka na bolo swinene, leswi vulaka leswaku ka siku leri ra mundzuku ku ta tsutsumiwa ngopfu. A kombisa leswaku va fast ngopfu eminengeni ya vona, mara hambiswiritano va ta va karhi va langutisa leswaku va nga va karhi va va yimisa hi yini. Va nga va yimisa na hi ku va kandziya va nga va yimisa. Kasi kusuka ka Andile ku na ntombi liya va yi vitanaka Asanda Hadebe na yona leyi nga forward, yi kombisa leswaku hi ta va hi karhi hi dyondza swinene kusuka ka Japan eka ntlangu lowuwani. So hi ti lunghiserile na hina, hi langutele leswaku Japan yi ta hi ndzilo na hina hi ta hi ndzilo. So a kombisa leswaku swipano swimbirhi leswi nga na ndlala ya ku humelela loko swi hlanganini swo tala swi va swi kha swi humelela. Ku na mitlangu mimbirhi a ku loko hi tsandzeka ka siku leri ra mundzuku swi vula ku hi ti-9 hi fanele hi va aka phati leyi nga kona. A kombisa leswaku loko mundzuku hi nga ri ka phati swi vula ku hi ti-9 hi fanele hi va ka phati. Ntombi leyi aka Hadebe, miyingiseri wa mina, hinkwaswo leswi swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya, no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni na mina, miyingiseri wa mina. Kasi man'wani mahungu lama ni nga ku khomela wona, miyingiseri wa mina, wa swi tiva leswaku ku na ti-team leti ti nga se de ti paluxiwini leswaku ti ya kona le ka CAF Champions League. Loko u twa team ya wena ni nga yi hlayi la ka list leyi swi vula ku a yi kona ka Champions League, van'wana va ku loko xipano xa Mamelodi Sundowns swo va xi kha xi wina CAF Champions League swi vula ku automatic xipano xa Kaizer Chiefs swi va xi kha xi ya ka CAF Champions League a swi tano milawu ya bola yi vurise swona miyingiseri wa mina ri ni ku hlayela swipano leswi swi nga kona aka CAF Champions League swipano swa ku duma ro sungula miyingiseri wa mina andzhaku ka nkarhi wo leha xipano xa Al-Ahly xi kona ka CAF Champions League swi twi ka mina miyingiseri wa mina a xi kona ka CAF Champions League ku na swipano swo fana na vo ES Tunis xipano xo fana na Zamalek xi kona Pyramid va kona xipano xo fana na Club African va kona xipano xo fana na Scotland FC xi kuma le Zimbabwe I'm interested ya ku vona xipano xa Scotland xi na swita swo tala swa ku huma laha Afrika-Dzonga leswi nga tshama swi tlanga ball knowledge Musona Walter Musona kona ka xipano lexiwani miyingiseri wa mina na swin'wana swi tala leswi swi tivaka leswi swi tlangaka ngopfu kwale a Zimbabwe miyingiseri wa mina so xipano xa Scotland I'm interested ka ku vona leswaku xi ya tirha njhani ka mitlangu ya CAF Champions League swin'wana leswi swi nga kona miyingiseri wa mina i xipano xa swa Watanga leswi humaka le a Liberia miyingiseri wa mina xi kona Vipers xi kona naswona kusuka le a Ghana xipano xa va xi vitanaka Gutierrez xi kona naswona kasi swin'wana xipano Orlando Pirates va kona Orlando Pirates tingwenye ta Africa ta South Africa Orlando Pirates va kona Mamelodi Sundowns va kona Petro de Luanda va kona MC Alger va kona Power Dynamos va kona Rahimo va kona na vona Roya va kona ASE Mimosa va kona Songo va kona na vona Forest va kona miyingiseri wa mina Gaborone United kusuka le Botswana na vona va kona Club African va kona African Stars yi kona na yona Rangers International kusuka le a Nigeria va kona Rivers United kusuka Nigeria va kona team ta karata le Rivers na xipano xa na Rangers karata ngopfu hi sala va miyingiseri wa mina so sweswo ni nga khomela swona kusuka aka va CAF va tiyisisini leswaku letiwani ti-team letiwani to yimela nkarhi ntsena miyingiseri wa mina ti va ti kha ti tiva leswaku ti ya tlanga na vamani kwini naswona ti tlangisa ku yini miyingiseri wa mina so hi ta va karhi hi twa leswaku hi ti va kha ti ediwa aka ti-team toto teti ni nga ku paluxela tona aka mitlangu leyi ya CAF Champions League miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwa swi kuma ka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya miyingiseri wa mina u nga rivali leswaku a hi salanga hi masiku mo tala hi ya ka World Cup hi vona Afrika-Dzonga yi endla leswi nga duma yi ya ku wineni Afrika-Dzonga vafana va ya ku wineni miyingiseri wa mina n'wana ku vito leri vafana Ntombi yo Zenya hayi nkarhi wun'wana vafana va ri cince hi ro ri hi bisaku vafana miyingiseri wa mina ri ni ku byela leswaku hayi vafana i vito ra kahle miyingiseri swi vula ku va ha tiyerile a swi vula ku madoda mo tiyela mi nga ta ka mi nga tsutsumi miyingiseri wa mina swo vula leswaku va hisa lavawani va tiyerile va ta tsutsuma ngopfu le ka World Cup so nangutele Afrika-Dzonga leyi ya ku yi tiyile yi ya ku yi ri na nkhinkhi vatlangi va kona hi nangutelanga vatlangi vo karhalakarhala hi nangutele vatlangi vo tsutsumatsutsuma laya miyingiseri wa mina va tlanga na swipano leswi swi tsutsumisaka la so we are expecting Afrika-Dzonga leyi nga na matimba leyi nga riki na ti-fatigue va vula ku kahisa va vula ka titimela Afrika-Dzonga sweswi yi nga le a Mexico yi va yi kha yi langutisa ku ti-weather leti fambisaka yini va nga yiti hi switori loko swi va swi kha swi yi va yi kha yi famba mitlangu leyi wa miyingiseri wa mina va ku hayi a ku hisa ngopfu hayi ku sele ntsevu wa masiku until 2026 FIFA World Cup yi sungula ntlangu wo sungula exikarhi ka Afrika-Dzonga na xipano xa Mexico ku ta va karhi wo sungula hi ti-11 ta June ku ta ku ri ra vumune miyingiseri wa mina so make sure leswaku va kha u languta mitlangu leyi a yi fana na leyi ya World Cup ya haleni miyingiseri wa mina yin'wana yi ta tlanga xikarhi ka vusiku yin'wana yi ta tlanga matakuxa yin'wana yi ta tlanga vo masikisi at least leyi ya masikisi hi nga kota ku yi vona mara leyi ya matakuxa na le xikarhi ka vusiku hexi ta va yi karhi yi panichanyana mara ma hambiswiritano hi langutele ku tournament leyi ya gimeta kwalaha ka ti-19 ta July 2026 miyingiseri wa mina so ta va yi karhi hi langutisa leswaku vamani va va karhi va ya kwalaha ka ti-semifinal kusuka laha Afrika hi ta va hi langute ti-team leti ti nga ta va ti kha ti ya kwahala ka ti-quarter final kwala la 16 kumbe xani mingiseri wa mina ta va hi kha hi langutisa leswaku i va mani u nga rivali leswaku World Cup leyiwani i ya matiko manhlengelo Canada, Mexico, USA mingiseri wa mina matiko lama ri manharhu ma ta ma karhi ma hosta swi va ku madoroba ma matiko lamawani mingiseri wa mina ma ta ma ri man'wani lama ma nga ta ma karhi ma hosta tin'wani ta ti-cup letiwani kumbexani tin'wani ta ti-game letiwani mingiseri wa mina so u nga hlamala leswaku yi pfa yi suka hala Mexico yi ya hala vo United States yi suka a United States ya va Canada mingiseri wa mina so ta va karhi hi languta mitlangu leyiwani so u nga copeti ka mitlangu leyiwani leswaku loko hi kha hi vulavula hi nga vuli ku va vula swona valava so languta mitlangu leyiwa hi ndlela ya kahle mingiseri wa mina u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u ta va karhi u yi langutisa i ri tsumela ka Facebook page ya langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hala ka Facebook mingiseri wa mina na khensa n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swilo hinkwaswo ta va swi kha swi famba kahle mingiseri wa mina i ri ni langutisa ka Facebook leswaku ku va kha ku famba yini kwala swi tikomba nga ku mingiseri wa mina a va se phatsamisa xithombe xa mina a ni nge vi ni ka ni hlaya enchumu kwalaya ya producera a va phatsamisanga nchumu swi vulaka leswaku ni khensa hinkwenu n'wina mi nga yingisela minongonoko wa Sportville yingiselani minongonoko hinkwayo leyi nga kona aka GCR FM kusuka kwala ku ya mahlweni no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi mi ta tshama mi tiphina hi minongonoko hinkwayo naswo mi languta mitlangu hinkwayo leswaku loko hi va hi karhi hi vulavula hi nga vulavuli swilo leswi n'wi hi mo ka mi nga swi vonanga mi va mi swi vonini hi kota ku va hi karhi hi vulavula hinkwenu hambiswiritano loko ri mina Ntombi Yozenya Ntombi le swikundi swa maleza wa Zinjiva tsetselo ka hlungwana ni ri tikulu wa mamijaji n'wari smart na sera mamijaji n'wa mathola a swi nandziha a swi sasekile ku va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi mingiseri wa mina ta ni khomela ni ri vana madyama ma kahle u nga ri va rirhandza va ri kwe ri kotaka ku ti rhandza lomu tindleleni chayelani vukheta vayingiseri va hina u swi tiva leswaku loko u karhi u chayela a wu fambi u ri wexe u famba na vanhu vo tala la ndleleni so loko u ti hlayisa swi vula ku u hlayisa na vanhu vo tala la tindleleni a hi rhandzaneni mi rhandza hinkwenu makaya
2: Harma Rovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand hey i society hi yi nga ku yinka ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Kukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botlisto kusuhi na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa eLimpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Arma Rubela Funeral Services I take the chance Heka ti kasmende ta Arma Rubela Funeral Services Nungina mlabaka kujoina Milem kiswa ebukanga nyisi Nebzuindu waka ebangwana wakalika batiru wa hina Minga pfumeli kwa kela jbukwa nshangwina Eshtarateni Kumben loko munu antela ekaya Hakela mfena ito ofisi nta hina Nale post office egiani Nalo mitendela kako kona tsena loko ku ri na mavaya Arma Rubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: Madyandzope traditional yela Dr. Giligili Buru ngofambukaka ya varikona
4: Bapuna eka kususa swinyama Ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya Ku tshungula munhu wo hlangana nhloko Ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Ku simeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela Ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.
2: Harmarovela Funeral Services hi lahla murhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi inga ku inka ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inka 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botlisto kuswa na Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi ku vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Ali take the chance Hika ti kasmende ta Armarubela Funeral Services Mwina mlabaka kujoina Mille mkiswa kanganyisi Lepswe ndruwa kaiba mwana wakale kaba tirwa hina Minka pfumeni kwa kela jbukwa isha mwina Ishtarateni kumbe loko munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi nta hina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Fena loko kurina mavaya Armarubela Funeral Services Vikani kanganyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
5: Enzelela dumaduwe gyan na malamlele na mungha na sona utabu karu chalisa marluku karu aka. Tikumelela dumastir roof tile in 99 rand 90 hayiwe. IBR 0.4 by 6 meters at 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters. Yona yi endla 329.90 hayiwe. Shana ungaba ulaba shkwelete. Unga kuma kutula 500,000 na capital. Tech putisa kwala shtolo la tuma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee nashona kuna swipimelo.
6: Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kuina kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti number teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group laba iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: faneke ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional healer Dr. Gilly Gilly la pfuna
1: your phone storage again full already.

Apucho moyo njona sumbra kota feleke nika tuwa bitwa kwa tlanga mfalo we mingsera andakala kwa hondini vabs zai tsuketana nje leche shinga wye shitaki saa kumbe shani kene shinga fukashima kwa shikoma wandi yangu kathle loko nkulu kumbalewa ata honda amsabene loko aswi itwa noka nika tuku kuna madidwaelo kumbe shani wana aswi itu sokare kula se Yehova kumbe shani ke mubumbi wabidana nasulava kumbe ansulava na famba kulu kumbalewa ni ewi akumbe landi yangu wako wabona yungu kwa usa kutunela kusui na bona la angafika avalela kathle shimfumu nje abakumbe sasa kwa kona ke mina sina famba swabu to samsawa me swintsandi loka ta onda amsabe mingsero chi serfem netsuka kahle loko bujo mu jo onda amsabe risikumbe swimbelela swakutala swinene ngofu xikanwe ke na va akatiko ku ya hi vutomi lebyi abyi hanya eka va akatiko kumbe xani ke na vanhu lava va ri karhi akusiwana yena wana mingsero chi serfem kasi ke mina wana mingsero hi famba kahle fela ka xonda 106.0 hi kwala ka rito ra rixaka eka ndenga eka madambu ya sikwana na muta kasi ke mingsero ninga famba kahle feleke ne ku niketa kahle feleke rinwane ra risimu la kasike anda ka le risimu mingsere ita ba kahle famba kahle feleke ne ku niketa kahle kumbe xa ke no ku niketa kahle risimu ra ximbeleri lexi nga ta fika hi xiamukela kahle feleke anda ka half kumbe kahle feleke awara liya ya anda ka half kumbe kahle feleke awara liya ya nungu eka madambu ya sukura na mota la nga ta ri ka ri bla vurisa kahle feleke wimbeleri swa vona gonzo ra vona EP lebo va hi humeseke eka siku kumbe xa ke mavhiki lama hundeke hi le risimu ra la gomingsere re ba khaswa ka hle pele ka revolution se simra gore ka tshwa bitho e ba go shinari ka sekanta ka le resimo mingsere ai ko tiba le so ka ikhone ni ke ta ka hle resimo ra shimbeleri e bi ba ri ka re bula ka hle ra shimbeleri so ka ikho ikota ku hlangana ka grand form me twa le so ku shimbeleri ba mkhomeleri ka badambi ya sukura ra botla na tsepa le so ku kenti ka hle ka wena ku bishani ka kenti khome ka hle ndza uta ku mbana mbana kwa la min goma ka hle mirko 27 wa timine tengiri ka orleano ku perile.

0: Lila Dr. Giligili buru ngofambu kaka barikona
1: bapuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga loveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

Mm-hmm.

0: la bot ma signal
1: sif ko to ko way am bala ma chaka de bro ka se per wo chanu kay nyon do da right through wa tabla ko so na pondo e na yin le wo ngana mi ri na even so la ko na ti even for 9 10 11 12 1 2 3 to 4 manje
0: jana ni 6 kumbe 7
1: yo go to hell ena ta go ni wa le ha wa tsama mo wa tsala ka spinal cord nge skoto go monyuta
0: no la go re mo tsama mo re ndi chini mo so ai wa ba da
1: to si wa tsala ka tlo go no wa ni le he tsaka roofing ni rina ndlala ni ka ni khoma hi sulu wa na ni ave ni wa hi so go buzu wa tsala nge skoto go monyuta
0: zwi nga na hi nseso
1: na ta skoto go tsina na
0: no la go zwi nga na hi nseso oko munhu u tirha ntirho hela kota ku dya hayi ku a chika pfa a ya dya munhu u dyela ku ntirho herile
1: kasi ni tsakisa ku hele hingopfu a ni ta fane ku tlhava ri mhani ku bela kwale henhla hi ku lexi xave xile
0: hingopfu babayi
1: a wu na tiswona bya kahle yo go to hela ni ta ku hi ma rhamba nyi timbambu ti ku mfoho sweswi
0: hayi xava babayi
1: bala tinghoma ta wena ni nge cini laha mita to dzingisa nhloko xiti xikarhela
0: a swi vitani hlayisekani vuhosinyani Zero six zero double eight seven five nine four two. Hey,
2: Jamil.
0: You pugile, pugile.
2: Ah, don't be mad, you.
0: I'm going to go to the weekend camp.

Ayayayay, mina sengiyahamba la kugcwele ama parasite. Umuntu wakhona ngathi parachute uyalenda manje manje mara sikafunda lokhu nalokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Hayi, kanti yini la? Hayi, ngcono mina ngithi tshwe one time. Ayayayay, mina sengiyahamba la kugcwele ama parasite. Umuntu wakhona ngathi parachute uyalenda manje manje mara sikafunda lokhu nalokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Hayi, kanti yini la? Hayi, ngcono mina ngithi tshwe one time.

Marrakesh, man.

leswi local play you khomeleke swona leswi madyambu ya namuntlha wena mixeri wo mno saseka ku risimu ri ra ri ta ku saseka kusuka ka CB va ku thiva ni ri tsavule kahle ka album leyi va nga yi thaku I wonder why. Simulera ringa releaseiwa kahle lembe ra 1993 wena mixiri wo mno saseka malembe ya khale ngopfu na themba la maka ma 2000 makho ikona malembe malama DJ Kwamza hayi a ri kule ngopfu na ku va kona la misaveni leyi au tas kumantsena lokho yingisela GCR FM wena mixiri wo mno saseka u tsama na xitichi lexi hiku ya ku hambana hambana ka minongonoko ita ku tisela minongonoko ya xiyimo xa le henhla swinene ika iku nika na mahungu lama u faneleke ku mativa tanihiloko mi ka mi switiva leswaku la tikweni ra hina kulukumba wa kusuka le Kenya le van'wani va ku hi le Kenya yena William Ruto a vhakerile la tikweni ra hina ku ringana masiku manharhu lawa leswaku va ta vulavurisana na vurhangeri bya tiko leri lebyi nga rhangeriwa hi kulukumba Cyril Ramaphosa president wa hina va vulavurisana hi ntirhisano lowu faneleke ku va kona laha xikarhi ka matiko lamambirhi ku nga ta va na vucincanisi bya swa mabindzu wena mixiri wo mno saseka na ku tirhisana hi tindlela ta ku hambanahambana leti nga ta endla leswaku hi ku matiko lawa ma khomanini leswi a va tela ku bula swona sweswo wena mixiri wo saseka loko va za va ta na tourage ya vona kusuka le Kenya vona president William Ruto wena mixiri wo saseka mhaka yin'wanyana yo tsakisaka la tikweni i timhaka letiya ta ku humelela loku nga kona mayelano na injection liya vongo yi ta va kona eka yi yisiwa lomuya ka ti-health facilities to karhi

kumbexani swibedhlele swa ku talatala laha tikweni yona injection leyi ya vongo i lenacapavir, van'wani va ku i lenacapavir. Se loko swi kumisa sweswo wo swi teka swi ri swona hinkwaswo, whether munhu u ri i lenacapavir kumbe u ri i lenacapavir, swi tivini leswaku u vula yona injection yaliya hi vulaka ya ku sivela HIV wena mikisiri wa munhu wo saseka. Ngopfungopfu ka vanhu lava kahlekahle va nga ta ya va ya kambeliwa va kuma ku xitsongwatsongwana lexiya a va na xona, hi vona ku nga ta rhanga ku tlhaveliwa vona leswaku ri va va va sirhelelekini ku ri xi nga kumeki xi nghena eka ti-blood stream ta vona ngatini ta vona. Mi ta tsundzuka sweleswo leswaku ri swi lunchiwini namuntlha kunene wena mixer room saseka hi vona President Cyril Ramaphosa, leswaku i mhaka leyi nga ta famba kwalomuya ka va 3 years ku ya hi leswi va nga ta va kha va swi pimisi swona ku va ta swi tlhavelisa ku yini. Sweswi swi sungurile swi ta ya swi ya gimetiwa nyana kwahalaya ka va March 2027, ivi te ku sunguriwa futhi hi April 2027, tlhela ku ya sunguliwa swi koka lembe leri hinkwaro ka ku tlhaveliwa tlhela swi ya sungula futhi hi va April 2028 swi famba swi kha swi fambisa sweswiya vanhu va kha va kuma ntlhavelo lowuya. Kambe a hi tsundzukeni leswaku ve ri a swi ngo to kumiwa hi wun'wana na wun'wanyani, munhu a ngo to na a ya ku ha ni la ku tlhaveliwa leswiya hi nga twa va swi loncha presidente swa capavir la lenacapavir. E-e, ve ri u ta rhanga wu kambeliwa ku sungula vo kuma leya xa setifikheti ya kona xi ku kombisa leswaku a wu na xona xitsongwatsongwana lexiya. Se loko ku ri xi ri kona swi la ta vula ku hi ya mahlweni na ku va hi karhi hi tiritisa sweswi ya hi xi tirhisaka swona swa ku va hi karhi hi teka ti-ARVs na yin'wani mimirhi va hi nyikaka yona kwalomu ya swibedhlele swa ku hambanahambana. Van'wana va kha va tivutisa swivutiso swa ku tala ku swi ri loko se munhu a ri na xona a nge nyikiwi ntlhavelo lowu ke, a hi yena ya swi twisisa kwele titliniki, a hi yena ya swi twisisa kwele swibedhlele na le ka madokodele, hi vona na va nga ta hi nyika tinhlamulo ta kahle ngopfu na ku tshama hi karhi hi yingisela swiyanimoya leswi swi va swi hi nyika vuxokoxoko mayelana na leswi swi nga ta fambisa swona swa ntlhavelo wa lenacapavir. Mangari mangani ha swi tiva leswaku bolo ya misava hinkwayo laha na xipano xa hina xa Bafana Bafana xi nga ta kumeka xi kha xi ya tlanga yi ta sungula kwele ka matiko malama ma nga kona manharhu, wena mixer wa mina wo saseka USA, Canada na Mexico, van'wani va ri Mexico, van'wani hi ku i Mexico. Borile ni ku leswi nga swona swikulu swi kha swi vula tiko ririya hi swi tekisa sweswiya, ha swi tiva leswaku lava van'we va tirhisaka Mexico hileswo i ririmi ra vona ingaku a va na yona X eka alphabet ya vona wena mixer wo saseka, se swa va tikela ku va ku Mexico. Se hina lava South Africa la Afrika-Dzonga ka alphabet ya hina ku ya fika kwele ti helelaka kona hi na yona X, hi swona u kotaka ku hi ri hlaya hi ndlela yaliya vito leriya hi ku i Mexico. Ni mhaka yi karhataka hi ya laha Western Cape le ka masipala lowuya wa Mossel, wena mixeri wa misaseka wa Mossel Bay, laha ku kumeka ku kha ku hlongoriwa vaakatiko va swidakani swo karhi halaya, laha vo tala va kona u kuma ku ku i vanhu va kusuka kwahala kaya kwahala Giyani na Malamulele, laha u kumaku kusukasuka tinyipinyipi tetiya ti nga kona ta xenophobia wena mixeri wa misaseka. Hi nga zi hi swi sasasasa leswi endlekaka i timhaka ta ku va ku ri na xenophobia leyi ngo sunguriwa hi vanhu van'wanyani kahlekahle lava hi nga ta ku mihleketo ya vona yi na yi kahlekahle ngopfu ni yi langutisi ku loko yi za yi swi sungula hi ndlela liya swi susa hansahansa laha tikweni swa ku va hi vengana hi ri mbewu hi rixaka, wena mixeri wa mina wo saseka. Sweswi ni vulavulaka ku lulamisiwa mabazi ya ku tleketa vanhu ku ya hi tindhawu leti va humaka ka tona, va suka kwahala Limpopo kwahala va Giyana Malamulele, na temba leswaku bazi ra vona ri li ndleleni vo tala va le ku vuyeteleni kusuka kwele Mossel Bay, wena mixeri wa mina wo saseka. Masiku lama nga ta landzela tibazi tin'wani ti ta huma ti tleketa van'wani va ku ya vo Mozambique kumbe va ku ya va Malawi na hambi ku ri vo Zimbabwe, wena mixeri wa mina wo saseka. Ya ku nga ri khale hi ta vona xipano xa Bafana Bafana xi kati xi
ringetana matimba na xipano lexi ya xa Jamaica va endla sweswo swa mitolovelo ya ti-game tetiya ta ku va ta xinghana wena mixer wuno saseka va kha va kombisa na timhaka ta ku heyi veri thikithi a ri duri na munhu le ka FIFA World Cup leyi nga ta va yi ri kona le lero loko xikhwama xi nga tiyatiyangi kahle hayi kona hi ri hayi mitlangu yo tala u nga kumaka ku u nga yi fikeleli na loko u kumeka u yile kwele etikweni leriya matikweni malawa ya manharhu ma nga ta va ma kha ma hosta cup leyiwani wena mixer wuno saseka ya leswi hi tiphinisaka hi swona loko hi ta sungula hi ta va vanhu vo tala u kuma ku hi ta tshama hi langutele sweswo swa swiyanimoya leswi swa va makombakule leswaku swi hi kombakomba kahlekahle ku kule ku endlekeni yini ekolomu ya handle wena mixer saseka laha ku nga vekiwa na swipimelo swa ku a ku nga laveki huwa yo njhe ya tivhuvhuzela leyi mita tsundzuka 2010 loko hi hosta World Cup laha Afrika-Dzonga ku khala vhuvhuzela swinene laha tikweni se live ri xixexo a va nga lavi na ku xi vona kahlekahle xa ku ta fika xibampongo vanhu va ku va le ku tlangeleni kumbe ku sapota ti-team ta vona ngopfungopfu te ta hina ta kusuka kwala Afrika. O ka hi nga tivi ku na leswi swa swingomaningomani na va nga swi lavi na hi kuma Afrika i vanhu va ku rhandza ku chayachaya na swingomani ku ciniwa ku tsakiwa swinene kota to 11 wena mixi room saseka kota 2 va ni ya pfula tiqingho ta mina ni bula na wena la moyeni u ni byela leswaku ri u nyanyuriwe hi tinsimu leti ni nga ta va ni ti tlangile ku fikela nkarhi walowu wena mixi room saseka weni hi ya mahlweni ni ku nyika tinsimu ku ya leswi ni nga ti lulamisisa hi swona emadyambyini ya namuntlha leswaku hi ta tiphina ha tona wena mixi room saseka. Va va ku ri mani ke ya loyi a nghenaka xidumu xexo lowu ku nga ri The Lady Patricia Majalisa a ku swigono.

Ya hi laha ku ta hi the late Patricia Majalisa kwalani wena mikisiri wa mitsoseka lawa mi nga swi tivi eswitiveni sweswi ku Patricia Majalisa ha ha ri na yena va hundza misaveni hi lembe ra 2020 ku ri ti-9 ta July yena hi ku tswariwa hi lembe ra 1967 ku ri ti-15 ta February wena mikisiri wa mitsoseka se va hundza misaveni hikwalaho ka vuvabyi lebyi va byi yelanisiwaka na swa tinsu Embelera 2020 se tisimu letimbe ringa kubela tona le ya tara swigono na leri ra witch doctor wena mixiro uno saseka simu tinwani le ta dumito na swinene Patricia Majalisa tangile swinene na va the lady then chanda va splash.

0: va gimeta hi ndlela yaleyo. The Soul Brothers wena mix room saseka hi risimu ra vona leri va nga ri kamba hi lembe leriya ra vo 1978. Wena mix room saseka hi khale ri ri kona swinene hi risimu leri la moyeni lawa. 1978 ene na sweswi ri kumeka ra ha ba swinene va tele va ri ba live risimu rero lomu ya ka tigigi ta vona lomu tifestivalini ta ku hambanahambana va ri ba hi ndlela yin'wanyani ya ximanguvanyana lawa ri kumeka ri kha ri gigela swinene teka riqingho ra wena wena mixi rino saseka hi hlangana la moyeni la leswi hetelaka ku mi vitana hi swona hi kona swi se tshamiseka kahle ni ntsena mo tiva sweswi loko ka hi huwelela hi ku a hi ngheneni hi vulavula swo karhi ivi hi endla tano wena mixeri saseka ya na n'wi vona mixeri lava lava hi gajela va hi gajela loko na ha vulavula hi ndlela yeleyo va ku va la ta hetela na xitori xo karhi miyingiseri tana ni mi ni byela mixeri wa saseka mi le moyeni mi twala miyingiseri wa saseka yimani kahle kwala mi nga kona mi netiweke ingaku yi le ku hluphahlupheni nyana swinene. Kona ni mitwi na katsonga ni mitwi na katsonga na mara mi devulini kwala moyeni kwala ni le ku twisiseni ku whether mi le ku vulavuleni kumbe xani ku nga va ku lo hwi a hi koti ku hlangana hi riqingho rero na tanani vuyani n'wina mi nga ka xiyimo xa kahle xa ku va mi hi byela swo karhi leswi swi nga ta kumeka swi kha swi hi nyanyula swi hi tsakisa kwala ka nongonoko loko hi twanyana switori sweswiya swa muxakanyana wa lowuya lava baza va tlhela va ku tlheliyani baza va tlhela va ku tlheliyani lava vanhu wena mixeri wa saseka okay swi ta vula ku ni ta va teke ni to va teke hala ka leswi va ti-voice note ke kumbexani tona va ta va va karhi va twala kahle ni na va vona van'wani va nghenini laha va lava ku ta hi kombisa ku ri okay va kona kwala ka nongonoko okay lavo lo rhumela rungula va ku ri perile muhaxi ni ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikokwani hi mama Albi vanhu wa khensa swinene mama Albi vuyingiseri bya lebyo kwala ka xikokwani tanani na swin'wanyani mama Albi mi ta hi byela ku ka tinsimu leti hi nga tiba mi tlhavuliwi hi rihi nakona ri mi tsundzuxa yini ka tinsimu tetiya ta malembe ndhaku swinene kona kwala ka nongonoko local play. Okay, we ni to teka risimu leri ke loko ku ri na yimele tiqingho ta n'wina loko ma ha tshamiseka ku ri hi pfu hi tiphina hi tona wena mixeri wa saseka ya na wu vona ntlawa lowu wa malaika ma wu tsundzuka ntlawa lowu wa malaika va hetela na risimu ra vona na vona ra ku saseka swinene okay loko na la ku ba risimu va ku a hi fikile mi DJ Kwams mi le moyeni mixeri wa saseka.
1: Minjhani?
0: Hi pfukile minjhani n'wina?
1: Na hi hlayisekile. Kakhulu kwala ka Soul Brothers. Kwala ka mama ka Zibongo.
0: Na mani hi teleni na swo karhi ri mi tsundzuxa kwihi?
1: Kwathema Springs.
0: Oh le Kwathema Springs.
1: Springs.
0: Ene ra tsemanyana riqingho leri ra xibelani. The original vito ende yi le ku tsimeni netiweke ko ingaku yi le ku chingeni ina
1: yina marengo man'wana kutela na mpondo
0: ina a yi le ku endleni swona mani
1: yina marengo mara sweswi ma twala
0: ya sweswi ma kha ma twala se mi nga hi byela le Kwathema Springs leyi a ku endleka yini loko ti kha ti dumisa leswi ta The Soul Brothers
1: n'wana swin'wanyana swi vulavuleki mayakalayakala loko ni hleketa Zibongile loko yi za yi bisa so
0: a ku ri na Zibongile
1: a ku ri na Zibongile ma n'wina
0: impela vhele mavito ya va Zibongile vhele ma ve maduma nkarhi wun'wanyani swi tsakisa swinene
1: ani a hi nga swi teka na vavasati nkama
0: wa kona
1: ya
0: no tlawala wu ba swinene no akeza
1: nkarhi na vanghana ku va na masazi ya mvele
0: ha vhele to ti tambi leta ti mbeyetela swinene mikarhinyana yaliya.
1: Ma swi vona mara. Loko ni hleketa David Masonto loko a jika mi vona swilechala ndzhaku hala.
0: Ina.
1: Hambona nesara ni kuhile.
0: Ana macinelo ya yena yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu.
1: Hey n'wina, a ni kuhile. A ba hi tekiro basa, va hi mateki mo basa.
0: Mi swi vona loko va cina. Loko va cina laha xitejini.
1: A mi swi twa ku a mi twa makhwela. Va nghenile vafana va ka hey.
0: Ina.
1: Ka ri na vafana va swishingixana hey.
0: Ina.
1: A te vuya man.
0: Impela.
1: A te vuya man Monary Springs ya kwa tema.
0: Impela no akesa ku xireliwa sweswo xibelani the
1: original. Hayi hami tsangana the original. Hayi xona lexo boyiwa xikutini. Ale iko munyo vitira munhu.
0: Impela.
1: Hayi xona lexa n'wandindani. No, taming is a mzamchaiza.
0: No, na kenza swinene hlayisekani na n'wina.
1: Me vana ukende ya kahle.
0: Na n'wina swivetana.
1: Ah, so.
0: Thank you.
1: Asiri wa mani Maria holeni. Kuri tiva teke kusakwini. Ikuna vona hi na vona kwale ka.
0: Kwele Springs kwa Thema le. Danke.
1: Ja,
0: so, danke.

0: Hey, awu pele.
1: Ahe.
0: Hey, miri njani kuvuka?
1: Ifukile ngobona.
0: Hayi fukile man.
1: Ina, Tundukara Soul Brothers ikhathe Ronaldo Tunduka malembe ya ba 1982 ha ri hlanyana. Na ku ri e a ku tshama ka ku biswa tona ka biswa ti radio ti ya to biswa ka se na ti bitri. Ina, tati Omega na tlisa si Panasonic. Nama.
0: Okay, karo kona ha nwe na mari swi jahetani mpela.
1: Na 4 years ma 82 kuri na nkarhi wa ku akwa mugero hi vaka GG.
0: Oh, ati mbela miri kwi karo wa kona mari na va 4 years leyi.
1: Ni ri kaya ka mina kha ku biswa hi si region na sweswo swa ti Omega.
0: Kaya kwe ka hlaniki.
1: Na menda zeli pramane nona parafini ni ani ati kwa shubehele
0: mende kwa hey, rafi. Ma vona kuftami kuwa na tungu wa kuwa wa tungu wa ni wa mnangoni ma parafini. Mita na story su ngwani za kate ngufu man. Asu ya ndi wae yini mara sosu ya. Na minanda ya lwe ni vula vula ku nikali niri DDA la parafini. Mani itwa?
1: Na
0: mito. Amshoe makaku kumbesha na ringa saisu wingo puka rilo wa mkuma kwa loko reshabi wa richelu wa suturu turu nzo robeku wa kwa landakari baati. Se loko haru watu nga kumkuma kwa isu tibi no stibo hosta yenga kwa imati so.
1: Na meso se sanu kwa imati no nwa rikrika suturu turu sa 25 lita karna ti. Na ima parasenu nge sewa na gies na tama hafi. Kaya na akusha suwa ti biya ki.
0: Eish, and the loko maha ku bam kola swi twali ngopfu ku hi parafini mo twa nga ku minwa mati. Eh,
1: se atola loko se ni hitini ni twa ntala swin'wana.
0: Eh, se mi twala xifuveni se swi endlisa swin'wana.
1: Eh. Loko ni karhi ni talela vanhu vo tisa ku swiveni mhani ni ku ni nwa mati lamba ku i parafini ri rendza ku vanhu ta pasiyani. Yena mani nwa na wona se ni fanta ni kumeka ni wela hansi. Ni heta ni yisiwa a clinic ni ya tela hi ambulance ni admitiwa xibedhlele.
0: Ivi se va nyika mirhi mi nwa ivi swi za swi hangalaka laha swa parafini.
1: Hiswona.
0: No, adina kambe ni na mani la.
1: Na kokwani holeni. Na Thomas Mlaudzi kahlaneke.
0: Oh, kokwani holweni. Thomas Mlaudzi kahlaneke. Na gesa swinene man ku tsundzuxiwa sweswo.
1: Isona.
0: Isona Thomas Mlaudzi. Ya wa vola ni makala to nwa parafini. Na mina ndzinti experience kahle kahle leti. Wa vona ni buya ni ka ni twa torha rin'wani hi leti mbutini so. Ni ri kuma parafini ri didiyela man ni ri. Didiela like hell. Ni a swi twa ku ri khale ko hi swilo leswi a ni ri ku swi nwina ku nga ri mati hey. Ya I'm sure i vuhlayisekile byi. Hallo.
1: Ahe.
0: Ehe.
1: U kini karhi yaloyi wa ka xaneke Thomas.
0: Oh, okay. A mi nge se ey.
1: Ya mi nge se zandi dirova na a dirova ni byela van'wani. Swona kumbe ni lavulavula na vakokwana holini.
0: Okay, eh hey, a va khomi va hi twa ku va va hetela na ti.
1: Leswa vona.
0: Ahe, kokwani holi.
1: Pukile majoni.
0: Ahe, pukile minjani n'wina?
1: Ahe, pukile.
0: Kombela
1: ku bua bakanga, mu komba bakanga.
0: Oh, eh, ha ti bakanga ni ti tiva kahle ngopfu. Izo hlayisekan. Thank you. Ya network ya kona ile hansi nyana ka tsongo la wena mix room no saseka. Yi nga twala ni ngopfungopfu. Muyi kahle kahle ni ya nyana mahlweni ni banyana vunanga byingari byingani wena mix room no saseka. Mangotsunduka teaser. Natam belarisimu ra yena tiza ataku saka di boom boom. Ayi ni mali ni ndlela leyo na mixi ro mosozeka.

ku ta hi tiza kwalano wena mixiri wo musaseka ku saka dibumbuma karhi a kondletela vanhu lava u kumaka ku va xisati ngopfungopfu lava u kumaka va ri na mirhi leya yikulukumba va ku mi nga ti tsandzeki vamhaneni loko ti ba hi ndlela leyi cinani va swi vona ku ri a mi ti tsandzeki mirhi leya leya n'wina leyi ku ri risimu leri kahlekahle ri nga biwa hi lembe ra 1988 u kha u ri kuma ku saseka kwala ka GCR FM u haxeliwa wona nongonoko hi DJ Kwamza malume Ephraim Ozomakwamuli as ka vuhumelerisi bya wa programs manager the real Miss K Spokes Mashiyane mi vatweni kokwani holini leyi va vulavula hi timhaka ta va Spokes Mashiyane ni ku va va ti kahle ngopfu namuntlha va kume ku rhayini na vona la ka playlist ya mina laha va ku khwela Spokes

0: Yeah, tete tisimu ta kale swinene wena mixiri munu saseka. Leswo la tinga sungula kona kwa hala ka va 1954 ta va Spokes Mashiyane va tlhela ti release wa kahle kwa hala ka 1960 ti hlayihlayini tisimu ta Spokes Mashiyane wena mixiri munu saseka u nga ta titwa loko u tshama kha u yingisela nongonoko wa lowu wa local play lawa u ngu hlanganaka na mina DJ Kwamza a ku bela ku tona endlela yeleyo wena mixiri munu saseka.
1: Ladies and gentlemen,
0: watwa teka hivi makona sotle band va fambisana na West Nkosi tuma bone
1: the light too light mavuguto ikanda
2: 1
1: ikanda
2: 2
1: mabona mabedi
2: tuma bone
1: ho di botswa na mafana.

0: Riperile mathosi ya mpfula hina hi mi yingisela ku antswa hi ri kwala ka siyandhani kwale Nkuzane muhaxi bayi.
1: Mathosi se va fambile havo lo siya muladza wa vona laha wo sala wu thakamelini laha ka swikirini xa mina laha ha se va yi ku wiseni mathosi va ta vuya va va na n'wina le ka nongonoko from 3 to 6 ka Morning Birds.
2: Landzelaka DJ Tlemi ni kombela ku teka nkarhi lowu ni boxa vanhu lava landzelaka. Hayi no mativa mani mativa kwala ka teaser. Ya mintsundzuxa swin'wana mani mintsundzuxa nkarhi nyana luyani wa vo ma 89 1990 ya na famba ni khome tape starata Omega leyi ni tlanga PP10 hayi manyana mani ene gezi a ri nga se va kona hi nkarhi lowana ni swi kota ku teka long distance hi minenge ti karhi ti duma mani laha ni nga ta fika kona loko se ni nghena exitandini vanhu va ni langutisa va ni hlalela hileswaku loko ni veka tape house nenge lowu a wu ni ta wu jika hi ngoma ya lasaka tibombom tume hi nkarhi luwa wa chokochoko lwani yoho siya splash then chata chokochoko hayi khona hi nkarhi luwani kuvulavula ntiyiso vutoma byi nandziha ma vutoma byi nandziha malume wa mina no mani hambiswiritani loyi a hlamuselaka leswiwa swi n'wi tsundzuxaka mhaka liya ya wa 80 90 no rhandzeka Thomas Maleka kusuka tiko ra ka Mavuza laha laha vutoma byi nandziha mani hayi sweswiwani. No, ni khensile mhaxi wa mina danku.
1: Vulavuli hi va chokocho ni kuma ku lamutla mina la ka playlist ya mina no va na peacock ya splash ephinini track yeleyo

0: xixika xa kufumela eka CTM hi chichile mitsengo 50% off hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho u boxa baloni u winela kwalaho kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM big saving more style swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena
1: Vahlabi Bricks and Sand Lab iba shabisi va nduma va misava na switina va shabisa ti mixi bricks stock bricks medium block big block ti interlock 36 na ti 80 to domestic pavings na va tlhela va shabisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand river sand crop sand bubble storm i nga va chekelela ka Facebook na TikTok i Vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin at vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka product ta bona hi yinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka eGiyani opposite na Buick Hardware i nga va foyinela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlalani ka khani va kona 082-724-2000 Vahlabi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara
2: Mani, xana mi cincile ka Postbank Black Card?
3: Do, ndza ha tirhisa Sasa Gold Card. Sweswo yini?
2: Hikuva siku ro hetelela i ti 31 August 2026. Endzhaku ka sweswo, Gold Card yi nga yima ku tirha.
3: Xi, a ni ehleketa leswaku ndza ha ri na nkarhi.
2: E-e mani, swi ta antswa ku yi endla sweswi. Endzhaku ka loko tilayini ti nga se tala, ku cinca i mahala.
3: Ku ta laveka yini?
2: Pasi ra n'wina. Kutani mi ya endhawu ya le kusuhi ku ya cinca khadi ya n'wina ya Postbank.
3: U fanele ku ndzi pfuna ku kuma ndhawu ya le kusuhi.
2: Swa olova. Dayila *120*355#. Xana wa ha tirhisa Sasa Gold Card? Cincela eka Postbank Black Card emahlweni ka ti 31 August 2026. Postbank a yi nga kombeli pini kumbe OTP. Postbank i muphakeri wa vukorhokeri bya timali loyi a pfumeleriweke. Ku na swipimelo.
1: Risima Funeral i society ya nduma swinene lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le poswini kwala Giyani na le ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za leyi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi Nene, nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na DQ yo saseka. Risima Funerals hi tirha hi ku tshembeka.

ka vanwana ri simura khale ngopfu leri wena mixiri wo mno saseka ra malaika va ku simbakanyana ya kuri ri simuleri kahle kahle ringa iwa kahle hi malembe ndhaku nyana swinene vanhu lava nga tswariwa hi 1990 va twa ku ri ri simu rin'wana ra le ndhaku ngopfu leri wena mixiri wo mno saseka ri nga biwa kahle lembe ra 2003 ama 2000 lama nga fika ku halaka wa 2010 ma ri teka ririsimu rin'wana le ndhaku nyana ka va nga ri twa ri tsakisa swinene leri un'wana na un'wana na vukhale bya yena laka nongonoko wena mixiri wo mno saseka twa na vukhale bya van'wana eke de movers hi ndlela leyi mina DJ Kwamza kwalaka nongonoko local play like belaka tele ndhaku swinene hi risimu leri sukaka ntlawa lowa wa the movers va ku tahu special

Naledi di simu da kona wena mixer mo saseka uta di randa swinene mikari ya liya loko se magayisa maka mavuyetela mikari ya makhisimusi na ma good friday na loko tsika u vhala xilungwini hala uta tsaka swinene loko ri lomoya va park station u vona ma di timela la maya va xoxo loza mail maka mangena la ya kuma lava nga khoma ti tape recorder maka va chaisa ri simu leri wena mixer mo saseka hai kona sile ka nongonoko local place you will wena mixer wona mo saseka shyly time tatlela ka nongonoko lowu landzelaka Pet Xange vayimi ku lunga DJ Kwamza va mi nyiketaka vona sweswi va ku shyly time.

0: le re simule ra re tsakisa vatirhi ngopfungopfu lava va tirha lomu ya timayini wena mixirumso seka loko ku ri karhi wa ku chayisa va u ta kuma leswaku va huma va binyi na ti-overolo ta vona leti va tirha hi tona leti wena mixirumso seka va hakarhi na tipiki lomu makatleni va endla va xava na mbhunyani lomu ya ku xavisiwaku mbhunyani va nyika swivanani makaya ya gimetiri nongonoko local play wena mixini saseka na themba na n'wina emun'wana wa ti-fredi la ka malamulele ha mi tiphinile ku a ni ba leti mi nga kula hi tona leti mi talaka ku ti tsakela swinene loko ni karhi ni haxa nongonoko lowuwani
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza

0: Na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edrupeni Chisawuli, opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi, va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope Traditional Healer, Dr. Giligili, Berungo Fambukaka, Varikona.
2: Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko wo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope Traditional Healer, Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: Endzelela Dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha, naswona u ta va u karhi u hlayisa mali loko u karhi u aka. Ti kumelela Dumas 3 roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4x6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na capital. Vutisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee, naswona kuna swipimelo.

0: Hai la go ta kwe Antonio Marcos kwalano wena mixire wa musa ka vako perisina ya va bula bula te makata ku titimela la mo bona na muthla mashelo ya na muthla ma xipfuke xirame xi ka xi xeka xi lemukisa leswaku a yini ya ngetela majesi loko manga ringananga yini ya ngetela mashuka mukumba loko inga ringananga ku inga go ejiji jika xa kona xi nga ba hi la kukulu lembe leri wena mixire wo saseka tanihiloko hi voni timpfula ta ku tala swinene ti nili kwala lembeni swi nga endleka u kuma ku na maxelo ya kona ma vuxika ma va hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu timhaka leti ta climate change leti ti tona ti vangaku sweswi swa ku u kuma swa kona swi ta hi ku tlurisa mpfula loko yi ta yi ta hi ku tlurisa mimoya na yona loko yi ba yi ba hi ku tlurisa kwahala vo Cape hala wo hi vona mimoya ya ku ba yi wisa na mimovha yi ri ku fambeni tiraka u kuma yi lo gangata laha hi moya wa matimba swinene tipfula ha ha vuli wa vona mixire wo saseka ya ni tenta ku bela na leriya ra live a nga ri rhekhoda kahle kwala stadium Antonio Marcos wena mixire wo mno saseka kwala ka festival yi nga tshama hi va kona kwala Giyani stadium va ku mayengani
1: ni kombela ku hi pfuxana ku yimbelela swi nga koteka mutandzi pfuna khani mama.

15 no tani ta hetisi.

0: Na Malume Efraim. Na Malume Efraim. Malume Efraim.
1: Ya, kuri kunanga bya General Music toletho wena mixer uno saseka uzitwa ku hindlela leyo lebya nga byi recorda kahle live kona kwala Giyani Stadium. General Music all the way from Bushbuck Ridge, Zambia. Walao ka network na muta timhaka ta ku va eka hi bula hi loko mhaka yi nga ku ha ti bevuri wena mixeri wo saseka hi nge koti ku bulabula network hi le ku endleni.

Mashaka mina, ani swikhensa hinkwaswo ka

Rekolbi yalo yona mixire uno saseka ku swamijolo ebe ni ri teki kahle ri simrero ka album leyi nga thiwa God's Time. Angwe kona vanhu lava kahle kahle va hi pandisa tihloko vo ti lavela machangura tsena swa rirhandzu ha vele ka swona ni hayi timhaka ta misava toleto wena mixire uno saseka 25 minutes past 1 ha ri kona kwala ka nongonoko ziya wa laha ku beliwa ku marabente ya xiyimo xa le henhla swinene ni rhangeni ku bela na leriya ra Wizzy Masuke endhawu ka loko hi hetelele ku yingisela mix ya General Music hi kha yi tlangiwa kahle live heyi hi leswi miyiselelwa ka bana xinari swi nandziha ngopfu swiya swi chayaka laya wena mixire wena saseka se Wizzy Masuke tile na yena ku va navela Colby a ta na risimu ra yena na yena ku swa mijolo swa hi kayakayisa Saida, Tlongo and Carlos, vayimikulunga lava ku zabelana.

Na mandume Efraim.

们

0: ngathabela ukumomenza kazaka ndala kade wabona ingondo mina ukukhelwa abase point you awufisinalo wami nemukwambi nanyabanga awukostolo wami nemasinge ube imbelo uzofika la
1: na malume efra malume efra malume malume efra
2: ya ka yisa sweswe mahlweni wena mixi rom no saseka ka tipina emarabenta yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu ku ri ntlawa wa mabulu valava va ku kombela endrhangeni mibela na leriya ra ku swifabo

trompador de Moçambique e Goma também.

Bilder nach.